0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eko jumo, ageko ayo ojo ini ti se, ojo oluwa ojo isimi. A wa lori eto adua owuro ti le se bon effet. Ito kale si ilu Eko, ore yin woli Solomon Adeoye Olorun ayo Olorun ayi meka bi oye lo wa lori eto. Lati le ijosi Powerline Center Worldwide CSC ni agege ni ilu Eko, number 2, Ajebo Lane, Imbelawa. Eje ki agbadua oluwa mi ma se ogoni fun yin. Olorun gbo pe ko gba yin wa. Oni lo ojo yin, ojo oluwa, ojo isimi, gbogbo okan to ngbo eto yi, Olorun da wole won. Emi mi mo wonu aye won, wonu okan won. Agbara orun ko sejibo yin. Oruko Jesu Oluwa. Amen. Eh bi ta fe ka laaro inu iwe onidajo ori kefa. Ti Judges 6:38. Ori bayi ni o si ri. Oro Olorun so nipa woli kan to pe ni Gideon, ajagun jagun ni ile Israel. Oni bayi lo si ri nitori ti o ndide ni kutukutu ijo keji. O si fon iru agutan na, o si fon iri na kuro lara re. Opo si kun fun omi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eyin wa fi ye wa wi pe gbogbo eni ba ti lo si ni Olorun nijo Oluwa njo Sunday. Eni yen lo fon irun agutan ni yen. O nlo gba omi ti o mu laarin ose. O nlo gba omi ifokan bale, omi ayo, omi iye. O nlo gba ekunrere ibuku ni yen. Bibeli wi pe niwaju Oluwa ni ekunrere ayo gbe wa. Eyin na se dije laaro yi ke mura yin ko wẹ ko woso to dara ko gbali Olorun lo je ki okan re na duro pe o nlo gba anointing ifami oroyan lati odo Olorun ni je mo wa gbadura laaro yi loruko Jesu emi itagiri emi soniji itaniji o ya ko wonu re loruko Jesu ore ofe lati dide lati jigiri lati lo si ni Olorun loni ko wonu aye ni kokan yin be si tin se ta se be eri yanu Olorun e ba Oluwa pade Olorun yo ba yin pade sele yanu yo sele oruko Jesu mi fokan bale orun ko pon sinu aye yin be lo ma ri loruko Jesu Oluwa wa amen.
1: On FM 92.9.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da man amatana wa ilayhi an-nushur. Adupa fun Olorun oba oba to kun wa lorun lana pelu anu ati ase re ti se pe ni pelogun atagbara la fi sun rara ninu ase pe mo so mo ji ina Olorun fi kun wa lorun lana awa dupe pe laaro yi na atunji pelu ogun e pelu ase awa bi Olorun oba oba to ni oju eni gbogbo bi to ni kaluku wa ta ba ya sile ni ninu oko oju mi ni oko oju rin ni awo moto ni agun okada ni afese rin ni abinu plane ni Olorun mo jara re ra ola nabi wa Muhammad ola la ilaha illallah. Yi ni adua aro oruko mi Imam Alhaj Abdul Gani Adebayo igiganga aro wa si agba fun mo mo aja ogbo loje Saturday awon fasiko ya fi so fun awa ka se pelepele ka fi se pelepele nitori pe ni ti en ba wo didun ifon yo hora kegun gbogbo ta ba je ka ri pe ni nto mo ni gbogbo ta ba mu ka ri pe ni nto mo ni nitori pe ni inna laha tayyib la yuqbalu illa tayyiba olorun oba ko ni se kini ko ni gba nkankan lowo eda oba tomo ni ko si ni gba nkan fi to ba mo olorun sa gbadua wa gbogbo awon alase ile ise bon fm 92.9 atoro lodo olorun fun ko kan won aseyori dunu ti ma bi asege olorun sa ba se fun lai yo ni kankan le atokunrin atobirin atonile atalejo to wa nfe bon fm na olojo mo da fun ko kan wa la la hawla wala quwwata illa billahi ila alil azim gbogbo ayoye ojumo eni tomo wa na olorun jojojumo re fun wa oruko mi lekan si ni Imam Alhaj Abdul Gani Adebayo igiganga aro wa si agba fun mo mo aja ogbo loje Saturday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: On FM 92.9.
3: Aku ojumo o iwure to ni nlo waye latenu emi omo yin oloye paka ode agbepo edo lati ide oro ni musin odu ifa oye ku meji la fe bi bara wa soro loni o iku ju aje lori gbogbo eyin olugbo mi gbogbo eyin osise ile ise band fm awon aje lori yin o gbogbo nigeria patapata ta n teti gbo mi loni ta ba jade ni gbe ku wale be na ni poku yin wale ni pada dele ke boku omo o ntori aluruku mo dagba odundukun ni waran omo keke ke pe jo loje ndibo mekun nitori akodoro ori eran iku lo ni ma teri gba o ni ma pagba iku ni ma teri awo ma pawo iku yin lo ba bu se gada lo bu se gede Ọlọ́run ìfẹ́ kọ̀ọ̀lẹ́ àgékù ètò láti ìdí òrò ni mo ṣe ni o, èmi á sanwá o.

gelemo ko si ba ti le pe tori pe o kojo ogbon oye wa e pe irasaro o ti asaro ba gbe jade ni ke fi pe e ri pe ayo o ma jasi kini o gbiyanju ati so ni pe ogbon o se pataki lori ngogbo ibiri e ti e fi ri eni ti o ti e mo lorun rara rara to ba gbon ko ni ko ma lowo lowo ren awon ti won ba gbon omo won ma ni owo lowo bi yan ba je christian ju be lo bi o ba gbon o le ba lowo lowo ijoba oru yato ninu le baba mi opolopo ibugbo lo wa iba ma se be ni iba ma ti so fun ebi lo pese aye sile fun pe te yi ba de ke ilo le wa dara po mo mi pe nibi ti ebi ba wa ke ilo le wa ni be pelu iyan lorun ni ye iyan le to si laye ko wa ni ewo ọtu olorun Olodumare lorun o ṣugbọn laye yi eni ma araye gbe to ma araye lo a tẹle oro re ni fitila oni ko wa ni okan aya wa ni iyan ni wipe oro ta ba sasaro le lori oni wa lokan aya wa awon ta ti ko lati kekere nitori pe okan aya wa lo wa ewo awon akosori ti won ko wa nigba ta wa kekere ti e gba ko wa ewo awon muslimi o le gbagbe nitori pe okan aya wa lo wa o si wa nbe bela iyan ni pe ninu asaro ninu oro ni ti duro si mo ke eniyan a ma piyele yele a ma fun ani orisirisi itumo gege bi oluwa ti fe gege bi ife re sugbon ma ri be eyan le wa ko ma tele alfa ti o ba ni ogbon iye ni be o le ma jere leyin alfa ko je pe nkan mi o pada gbe lo leyin iranse olorun ti ntele ogbon se pataki ilo ngogbo je mo pe bi olorun ba nda si oro eniyan ti fun yan ni igbega ti fun yan ni igbega ti fun yan ni igbega lori ise eniyan bi eyan o ba mo bi an ti fi ogbon ti owo pamu bi won ti sokowo bi won ti invest lori e eyan le mo kan se nti o ye ko kan ni o mo na o le lori eyan le nigbega lenu ise to je pe boya gbogbo salary re boya 500,000 naira awa ni won fe fun ni gbogbo awon allowances kan won fe ko gbogbo nkan fun won be se bayi ngba ti pa gbogbo e papo o je bi 15-20 million je ma wi pe omo odo ti o logbun o le ko 20 million ko lo la moto ti o ni fun to je pe moto ti o ma fi sako si gbogbo eyan pe oga ti arrive mi ran ti lo lowo awon baba wa gan ninu ogun awon ni won ti so pe bisu eni bata ka dowo bo nta to a si lo ma fi gogofa moto da pupo a ma mu itura wa sugbon ese merin na ni moto ni ti moto ba ti ni di elese mefa o ti di truck eni gara limousine kan joka ina n gbe moto bo leyin re o gbe round about gbogbo awon eso re won lati bole ki a ma da moto bi to gbo pe wa ni re ba to ti gudu oga kekere ninu ise to lo ra ru moto abiola ti e gbogbo iru ebi bee olorun beja bo soko gbese bi mi ma fo lase salary osu merin o le ka nitori pe gbogbo owo lo papo bee ko lọlọgbọn ti n se ewo ojo ti lo to ba dose ti n bo a mo tesiwaju ogbon se pataki o se koko olorun o atemi ati gbogbo awon ti won gbo wa ati gbogbo awon olufe wa ri je kogbon gbeyin lọrọ wa nítorí pé kò sí bí bẹ́ẹ̀ kó gbogbo owó fún olùgọ lóyìn àwọn pẹ́ńpẹ́ ni bàbá fẹ́ polówó ọjà ẹ pè mí tàbí nìkan tí ẹ fẹ́ bá mi sọ káfí ti wa káfí gbé ti lárugẹ 0803504205070305052507 wọ́n pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a jọ ṣiṣẹ́ lónìí bí wàá ní iṣẹ́ àlàájì àkọsílẹ̀ pẹ̀lú pẹ́ ẹ bá ń kí ìyá mi dáadáa please Adonike Wiraola Adegoke Adeyemi Jabo Lasi Adeyemi Baami Pastor Julius Opabola Ẹnu Mi Tọwọ Ẹnu Ẹṣẹ Ìlú Adogbo Lọ́fẹ́ Àkàdé Fáráyì Bàbá Gàbá Ife Láti Pọ̀ Ẹnu Kú Adeniyi Ọmọ Wòlíì Adeniyi Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu Ẹnu
ẹsìká ẹ̀ níbi wọ̀ ládẹ́jì jẹ́ ẹ̀rọ ìfà lẹ́lẹ̀ sí ẹsẹ̀ nàìjíríà ní bá ṣe ọ̀pá àṣẹ omi ṣẹ́mọ ẹ lọ́wọ́ lásìkò màrí sọ́jà àrídẹ́lórúkọ mi sẹ́ńdọ̀dọ̀ làwọn èèyàn ń pè mí kọ́ríkọ́rí pèlèpèlè dọ́gbà mẹ́tì ẹgbẹ́ àbọ̀.

0: adupe olorun olodumare ese tori pe awa mo jesu ta wa nsin be ni awa mo olorun ta nke pe lori eto yi lori eto kini baba wi pelu awon baba wa ninu oluwa awi ko ko lojo oloro weli agba alesin majemu ogunbajo
1: baba aladura worldwide
0: lati lojo siane church of zion international to wa ni 30 aye gbajeje street majiduni ilu korodo baba ti wa nkale lati tu gbalepere oro ninu iwe mimo kini baba wi lowo yi.

0: a ku ojumo atuko ojumo re to mo wa loni tin se ojo kesan osu kejo otun 2026 adupe fọlọrun oba to tun mu wa ori ojo otuni a npe olorun wipe a npe a nbe a ndupe ni gbogbo igba fun anfani eleyi ti o nfun wa bakan na la ndupe leyin te n se ero radio yi te pe e le ma se ni gbogbo igba lati ma gbo wa akin kabo si le se bond fm 92.9 e lori eto ije koko nu we royin ti le se wa ti radio nigeria nibi adupe o te se yin wa layan radio ti e ngbo bakan na la ndupe te ti dara popo wa loni e ba baba bo lori akotun eto ba se ma mu awon iroyin na wa lolokan ojo kan fauzia salako soni loruko temi
1: e ku simi ti toni isimi alayo na ni o je fun gbogbo wa
0: amen
1: were odun na totun lo sopin ni o alam wa lodun ija o oni na ni ojo kesan osu kejo odun 2026 bo se mani ba fauzia salako soni pe ki re ki pelu ojo 25 so far 1448 adua wa yo gba o e ma je kan niyan o pon o opole eru eja ma dupe eda e ma sala e more ipo kipo to ba wu ka wa laaro yi aye ka yi to ba wu ka wa laaro yi e je ki osubo ope wa ko ma po ju bere wa la lodo olorun oba alade alaafia marufdin oluige na loruko temi je ka mo ni oko kejeje fun ti aro yi atoto yo si to dun sunday tribune wa pelu wa the nation no gbeyin laigbagbe igbelebo oni baba sigi leyan gbagbo na lo je ko mo wo
0: ben
1: adeyemi
0: adesoya
1: abi
0: non ben olosu ti
1: Olalekan
0: na wa
1: to wa lo ko re nda funke ya disa do de owo boti de mu sinu olugbo do se na lo ti wure fi dodo wa laaro itoko si abia ti o je ka ja wi ti o ja gba mo lowo laigbagun mi gada ba ole abajade adupe lowo olowo aziko friday ati se so ayila yabeto lati fatu kun like a jo se papo ni tori pe la la se po ko run ile se po ni o ya jule
0: beni ivero yin de punch wa lowo mi mi bakan na ivero yin sunday telegraph na wa de laaro toni ni ipinle osun latari eto idibo ile ti o tin pale mo won ni awon olugbe ipinle osun won ko le fi won pe ami kolo ile egbe ti mo wa re tori pe iberu bojo wa be te ba le wo bi akolo ele alawo ere lo wo aba lowo re suresu un ti mo bi to wa nkan ni lati si ah won ni bayi ninu ipinle osun ele yo ti sele bayi
1: bo se ko ajo mefa gbako ti idibo fun pe governor yo wa ni ipinle osun won ni eni awon gbodo mo woran o egbe oselu apc egbe osela ko party won na ti gbaradi fun idibo na sugbe egbe awujo to pia case ipinle senate so so si ni ka ese o e ma baba kaja ile ise agolopale o nigeria e won ese otelemuye esise yin bi ijoba si ni ka esise yin o e ma soju saju o
0: laaro toni won na won olori elesi papa ni eka ti eto christiani ni won ti de bayi pe gbodogbodo ni olukuluku ti so ta re ni bayi pe latari oro ile to ni se pelu ile ase are e to jade lose to koja olukuluku ti ni ori ototo ni ero wa lori oro yi bo ti lo bo ti so laaro toni e gbo
1: atese ko bodo ni fa lori iroyin pe osun ku wa wonu we iroyin ni o ije je mo pe ile si ago olopa won yan ti mu commissioner wo won ni okolu iwode egbe oselu apc awon alati leyin meto toto la gbo pe won wa hospitalize won wa ni lewo san ti an toju won bayi oselu bobo pa bobo bu lese ja jina si o
0: bakan na ti lori ti ipinle osun o ipade kan eleti are se pelu awon olori ni egbe oselu apc won ni bayi ipade na o ti se se lati je gbe ko wo pe ni ipale mo ni ite idibo yi awon ona wo la fe gbe igba kilo ta se to fi lo ni roworo to de pe egbe apc yo jawo olubori
1: ijoba apapo gbe igbese kan won tari awon asoju lati se abewo si afara alakija interchange bridge to je po wa ni ipele yi agbon se oyin se ojo lopo ni kudukudu won ta ko toro pe awon ba je ilu gangan wolu won tu opolopo won irinse te po wa be awon kan ni ko ri nbe bo ni ri so a je gbo laaro yi
0: bana ni o ile ise olopo orile ede yi ti fowo mu awon omo orile ede pakistan marun ni ipinle benue ti won si gbo orisirisi opolopo ero obade soro lowo won ki lo se kilo fa amwa se ti igboyin
1: ko se ra kankan ti ki ni le lori nje da pe ile kan to da wo lule ni ilu kano iyan 16 na kofuri lo wa ni abia lapa iyan meta la won do le mi won
0: awon modile ede yi to wa lorile ede united kingdom ni won ni pe wa ni bayi ni pa latara yi pe won fe tun iwe iran won won fe tun se won ni pe orisirisi ikon ipenija o ma ni won ko oju de won ka wegba bayi pe kilo wa de igba wo la se le igba won ti pariwo laaro tuni re
1: aifagba fe nkan ko je ka ye oju lori danimo logo se logo afaimo egbe selu ndc won ma npasa moro kan laaro ti toni an to ja be tin ko wo fun ti peter obi ati awon asaju kan papa julo zirake dixon na so pupo loro won ni se ri logo te tarisita tena ka meji soke o dabi logo fun te gbe oselu apc ni o sugbon kini sugbon a tun je gbe le laaro yi o
0: awon ile ise ti won ri si oko balu ati marin ninu ofurufu laaro toni ni pe won tun ti ya owo 60 billion naira won latari wi pe ka won le fi sise toni pe awon nkan ta won fi sise bo se gbenu lo soke re ni gobo yi idire ta won tun fi lo ya owo ere ero yi na ama
1: muwa se ti joyin beyan ba gun ya bolu yo lota so ko sare oja yo lo re ti e na se nkan sa si sakoso joba asojo ameti nu bu pe karin gborowo be kan na ni igba keje are ana ti ko abako to nta ko toro oni opopopo rede wa nigeria o lati je ati mu o le koko fun won sub office are da para bi pe ah ah so mo nkan to nso ko ri be o
0: awon olugbe ipinle ogun won ti pariwo tata to npa o laaro to ni pe gomina abiadun e ipo
1: to
0: wa ko
1: da rara lara teni bo so amu wa se awon asaju na gogo na ja data won bi da do baleja o laburo to gojo lori si akan se e to ran mo ti coastal road ti ijoba apapo da wa lori won ni ko ma lu be lodo ta won bi pe aseyori na ni won ma se lori e
0: nipa ti awon dokita onisegun oyinbo to ye pe o se lo won ririn ajo lo soke okun eni to je oga agba ni university unilag iyan ojogbon ni e folasade ogun soro soro ti pe ah ah eyin dokita won ni eh nilo lati ko lori lede itori pe opolopo anfani lo po jaburata te ti fi lo lati amo e fe mo awon anfani na eni to je oga agba ni university unilag iyan ojogbon ni e folasade ogun soro soro ti pe ah ah eyin dokita won ni nilo lati ko lori lede itori pe opolopo anfani lo burata te ti fi lo lati amo e fe mo awon anfani na
1: ni ipinle nasarawa gomina abdullahi sule lan soro o ni ni ososu allocation tin dodo awon lodon 15 naira kini an fi ase osuwo ni owo to je pe tasita on lo bi 200 billion naira lori intoro mo ti yawo
0: won ni stop shebe awon awon ipob lo so be fun ile ise atale mi laaro to ni pe ah ah ejekun lati ma lo ruko yi lati ma fi je ke awon orisirisi nkan to ito ko ma se ko ma sele ni ilu ke fi je ko sele tori pe o ko ba ti gboruko lo ile ise to se be lele e wa fi wa da orisirisi ere etage sile ni enugun won ni stop shebe o tori pe awon oni gba fun yin
1: to le la le wa nigeria ni bada ba nsa se pe lo mo wo to won lo ti dagbere faye nipasẹ arun kan te pe ni diphtheria 17 ni awon to ti gba ewosan tan ti toju won 74 tan ti pada darapo ma won ebi won
0: ele ise ologun so ni pe be a ti se npale mo fun ipinle osun ni eto idibo ah eyin omo ile ise ise ologun eyin osise ile ise ologun e yago fun pe e se atileyin fun egbe kan abi pe ise to ye ke se ni ke se e ma se nkan to ye ke se o bi be ko
1: ile ise epo NNPC ni akole awon lori epo run ta mo si crude oil pe o ti jato si ti ateyin wa
0: egbe osele DC ni pe sere eto ise iwadi ele te n se nipa ti ani pe madaru ni fake ni won gbe loruko ile ile ijoba apapo won ni ni te ba ti kwadi e won ni e ma gbe abajade sabe eni eta bayi ni ke yanan na ke fun gugu aye ko le mo bi ete lo ka won le mo en to eyi to joju kodo oro ninu oro na
1: ojo bi wasaba igbe keja abelugan legun asofin ipinle eko honorable mojisola lasba Mirinda ona ranse ko rire fun alagba egbe oselu APC ni ipinle yi Cornelius Ojelabi ase yi samodun asamodun semi o kun fofo nu weroyin laaro yi aka na
0: ni ipinle edo en to je gba keji ipinle edo gomina lohun ti so won odo pe yin odo ah be se le to e ma lo sibi ti odo e wo won ogbon nu tele lo to je pe o ni to idagba soke eleye to ro ni lagbara ohun na le mu be to ro ajo lele ko ma fu la la eyin odo won pe ilaaro to ni e won kan fidile amu wa se ti
1: egbe ko party won bere kankan lowo ijoba apinle osun lori sele to ko sele ni ko pe yi kini sele o ta ti be ba tele kini egbe ko party so igbe ki yo tan ninu ajebo la ro
0: loju were ilaaro to ni won ni pe ah be en to ba se la ise la ti gbo yin
1: balan ta ko ba ti ku for just sala cos
0: no
1: aro wa si mi to ba tun tin de ado yo to ma to wu re lo ni o omo rede wa ni to wa ni South Africa ni gusa adulawo won na to gba lagba Femi Fani Kayode ge bi asoju rede wa je wi pe baba ah ile le wa nu awon do si yan sipo office
0: ari to je o ndije dupo ninu egbo selu social democracy igbe ogbeni adewole adebayo ti so laran to pe e cho ara yin o e cho ara yin o e o ma lo to ero esin ke ma fi se polongo ka pe ye kan kristiani ni e kan muslimi ni e kan ori ese abalaye ni e ma lo eto esin lati fi ma polongo ebibo e je ka we yan yan eyan bo ti to bo se yo en to je ondije dupo la be gbose na lo kilo laaro tuni
1: e n ba lo ko gogo ko gbin ejo e mo ko o yo mo pe eko na ni ipili ola Confessor or fun abala ikan sire ni fun oloselu de political communication media studies University of Lagos Jula Confessor Tayo Popola won so pupo lori abala to ro si political communication ikodini janu won te ko fe keko jadi abi to pe ngbara di lori re biro iba ora aje oyan na ko rorun lati je Confessor
0: iwe to
1: ye ko yo yo yo
0: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y

0: onu wele seven defe na lo je pe o nte si wa di seven button te ban te o lojo we kini Sunday Tribune la ro ti toni wa kan e we di nation okun fofo ka ro re lo si ipinle osun ni o tese bodo oni nfa won ni baba dojojo ake baba si do susu ako won ni ojo Saturday ojo kedogun osu kejo odun 2026 ni dibo fun ipo governor yo wa ni ipinle osun awon ti eso won la won soro awon egbe kan ti o tun pe ni ee eno won soro ati awon egbe kan ti o tun pe awon ni legislative advocate center zshaz ana soro awon egbe kan awon ni kimpa development initiative ti ki se egbe ijoba na ra webe o won ni akoko ile ise agboropa le wa nigeria elekeji telemuyo wipe e ma mo sun ile ise tubo le wa nigeria won ni ta awon o won ni baba gbagbe won ni lenu ko pe iwo toro won ti ra ife gbo si lo apc waye ni ilu lesha ijejo pe ni odile ni o won ni en to je alakoso feto ayika to pe je ayowa adejorin won ni won ti mu won bayi iyen debi odo won ni omode kunrin kan ti ojo omodun meji la lo bi pe asita abon na tun lo bon na pe o wa ni ile iwosan bi pe opolopo lo farapa yan yan so won le se wa nigeria le se tubo le wa nigeria awon eso tel mo yan ni pe sin pa na ngbo o ba kan le se jajagun le wa nigeria won ni ka lo foko bale pe ti ban yo lo ni irowo lo se egbe se lo akopo ati so po loro police lo do jeja
1: bakan na ni ipinle osun le mi na tun si wa nitori latari eto idibo le bi inu iroyin eleyi ti won so laaro to ni won ni are bola amet tinubu lojo monday lose yi na ni o pe ipade kan latari pe ewu ti baba gbo bi ku won ni opolopo awon to je olori ninu egbe oselu na progressive congress ni ipinle osun lo dabi bi pe inu bi won latari bi pe won ko di sawon won je ka won te da si gbogbo nkan to n sele na pa nkan se nlo won je ka won mo won to fi ko eto pe won se ipolongo fun egbe oselu na won ni ipinle osun si lo deye sawon ti won ko won se egbe kan ki lo de ki eleyi ti baba gbo baba wa fi pe ipade yi eleyi to je pe en to je baba lori eto oro abu lorilede yen enuru radu lobu aregbo to si je ki won mo pe ohun to n sele ni ipinle osun ni pa se egbe oselu

0: tolowo eko ya to bari ni
1: ototo laje pa ototo laje mu ototo la so lo su senu oto ni ti obari ni wa n do ba tu de so alade arun ake olu ni ti won tin je nle yi.

0: kokonu wa Russia Bond FM 92.9 alon tesi waju bi a se na ka tu ba lo si pa pa ka re daraya
1: mo ko mo ka ma ka to baba ti mi re daraya
0: se feran re daraya pupo bo se yi si re daraya ba
1: en to dogo ti gan gba ti won wa gege bi de biro tin tin je sara bayi
0: mhm
1: bolu afese pa fi slorin won gbe apere ko wa
0: mhm
1: lati ojoje ita ati moime ole pe awon momo lu yege o bi kin bo si operate o won ma sa ta ti wa ni
0: o o
1: kan do ka
0: so fa o lu yege de football
1: so fa won coach eleko tu jo ki lo wa ru we ju le
0: orilede wa Nigeria won obirin takunta won je pe won kini won dago sogo nko sogo so se ko won gbe wa laruge o je ni won ni pe ni bayi eh won ti wa ni ipele ton lo si semi finals bayi won ba lo koju akegbe won eh won lo lo na to bi eh ni be ko lawon Indomitable Lions of Cameroon ni be ni won ti jogo ni eto ijije Women's Africa Cup of Nations ile ton lo lowo lowo ni le de Morocco won ni ni jo Sunday bayi e loni ko bayi owo na ni won jo pade ni Casablanca ti won ti jo na tan bi o we ta ba gbagbe orilede Nigeria lo je pe laani ipele to wa ibi pin si ni ba group C lo ti n ba opolopo orilede to won fese won se to je pe e ba ni bayi o won ti wa wo semi finals bayi won ni pe ti a ba tu gbagbe awon se ko won ti wo quarter finals lo je pe lati bi ipele bi mejo bayi ati orilede to ti gba ona lo ti koja won de jo mu labi zalu ni ago mefa irole that time loni ohun na ni yo ti wa won ni pe ti a ba tu gbagbe awon se ko won ti wo quarter finals lo je pe lati bi ipele bi mejo bayi ati orilede to ti gba ona lo ti koja won ni stadium labi zalu ni ago mefa irole Nigeria time loni ohun na ni yo ti wa pelu awon ti quarter finals nipa ti je wi pe bi won se so won ni se ni ni afcon ti won afcon ti won wa yi won ni pe ri pe omo ruwa papa awon obirin wa won ti n gbianju won na igbogbo to ko bere won ba Malawi gba ball ti won do fese won se Malawi won na dogo ti kini o fa gbara won won ami eyo meta si meji ni won fi na o dede oni awon ba tun ma tun die lekeji won ni ko le ri be lo ba gbin oya je pe awon na orile de Zambia pelu ami eyo kan si odo won ni ta ba gbagbe na pe omo wa si so sola o wa lara awon ti won do ta kogbon ni orile de yi ti won si je pe won do fese won se pelu awon akegbe won orile de mi ti won si n gbe oruko orile de lo soke lala ni bayi ipele semi final ni won ma bayi en ti won de ba lo ba ni Indomitable Lions Lions of Cameroon ni ane ewole aluwa oniko se ni de ewole aluwa tori pe awon wa yo se daada awon pa ko le tuwa awon pa ko so a won se daada ninu mere so de bon won de sara ye laaro tuni
1: ni o to ba kana na di kuku do ni mo po mo pa ballu o ri fun ke ya di sa oko yin si wa ngba ti o mo pa re ko bu ko wa de awon mo football na lo je ke wa ni kale lori to mo ti ese kuku won ni eyin na lo je pe on da kuko ta ba sin so ni pa to mo ti re daya ti de se bon de fe coach to jo lali ka ko se foro seyin IB Sports now like gbagbe Nuruddin Abdul like
0: legit
1: Nuruddin Salahuddin
0: Salahuddin
1: abi ta yin turo kina gbe na wonu ara won na ni o je ke mi no tun koja lo si ese kuko tori pe yin lo nda kuko won ni ba ba dojo jo ape ba si do susu ako won ni se se agepe do football competition fun ti odun yi pe o ti bere ni pere ojo friday lo je ko bere ni pere ti o si tenu be po ni ojo monday ojo 17 osu kejo odun 2026 pe ball na ojojumo na je pe won gba o iyen to ro mo ti papa sire kekere ta mo si mini stadium ni Amadu Street ni Idioro ni Mosun won ni eni la na je pe o se nkan la o yi pe en to je pe o gba alejo to jo olugba alejo agba na ni Oloye Fakoyede Agepeju yi pe ori Adetepo wa ni kale na ni Oba HRM Sikro Lai Olamide Ayinde Williams osu apina odi olowo kini score ti an gba lanu ode yi
0: ni bo se wa na se mi score yen o lagbara bi orege coach to ko ni bo se wo se ile to waye laarin the Roy FC ati 30BGFC e 30BFC o fi ami aye mesan o fi gba gba eyo kan niyan ni lo fun lanfani lati gba wole
1: o goli osi nle
0: ni bo se wo se ile to waye laarin the FC ati 30BGFC e 30BFC o fi ami aye mesan o fi gba gba eyo kan niyan lo fun lanfani lati gba wole
1: o goli osi nle
0: o ti se lo be Eagles FC ati 6.7 FC no no to fi gbagba ni bi ti 6. FC ti won ti fi ami ayo mefa ti won fi na Eagles FC to le yin won mole nigbati Peacemaker FC awon won re bolu kokan pa sawon rara nigbati Ojoke FC ti wa gaga to ni ami ayo meta eh Bamzi FC omo meta lohun na fi na Cross Power FC to fi na omole bi eke na bi o se tabili eleyi ti won fi gba ni ile ti o so yen
1: nkan to re lo sun la ro yi tori pe royin tawon yan gbo na lo je pa nta sita won ni ko eh e ma ma fowo epo sawada o epo eh nje je mo kon ni arise larika rika baba regun won se loni rotan na ni o da leyin wola ile se NPC je ko di mi ma o won ni ta ba so nipa epo ninu ta mo si crude oil won ni on lo se lori pe ani ani to ati ani se kure en to ba si ro mo ti afefe da na ta mo si gas na pe ni o se fo ro seyin won ni gbogbo e gbogbo e je mo kan sara si takoso joba re le wa Nigeria so bla be tin lori reti sodo tun renew the agenda to je pe o sa gbe kale en to je oga pa katapata omo ti ile ise epo le wa Nigeria enjin abayo lari lo ba wa kun so de ati awon ajo to moju to aba sin tari epo sita nile Nigeria won ni ko si pa nla la si epo nile wa Nigeria to won epo abara wo fi wa nu e nation leti na ka lo ro pe iwon rire kan re o epo adima la la si tori pe epo rurun awa na lo je pa ni epo lodo
0: ninu wa ro epo ni ro je le wa mo bi git mo run yen ke ti coach ti jo lale kan so bo ti so nile tari so pe ah la liga eroyin to mu yen mo gbadun nkan to mu o fe mi gbo mi fe gbo aye dada se o so wi pe ni ni nana abi quarter final oni pe leni o na ni quarter final oun ni won lo ni pelu Cameroon e ki se semi final na ma gba lo ni e so nko wa e follow abi o so wa ni tolo o olugbe ipinle ipinle ogun papa ni agbegbe iyana gas line Randu area ni Ifo ijoba ifile Ifo ni okutira webe si gomina gomina ipinle ohun iya gomina dapo abiodun bi pe ki won gbu oni ona eleyi to ja ni aguta gbogbo awon ona yi papo oni ona na won ni ko da rara won ni ipo ti ona na won ni ko da onu ti di ko tu orun de bi pe emi awon eniyan lo ni kan ni ron ron ye ona na to n gba won eleyi ko si da to won wa ro gomina bi pe ki won gbe ilu kon wa wo ona ikon wa nkan se si bakan na ni won so wi pe en to je edupo logba bi oselu All Progressive Congress opani Solomon Adeola ati ti egbo oselu People's Democratic Party Oladi Pupo Adebu won ni won pe ki won ri daju pe ninu awon eto ti won ni nipa ti ona ki won fi sibe o to ba ti ni ki won fi sibe pe awon ma se ona yi nitori awon ona yi o ja mo ogbo awon agbegbe ta won daruko yi so ona na o si da rara to je pe emi awon eyan to n sonu sibe ko da to awon olugbe wa nitori ipo ti ona na wa apa yato si pe awon eyan emi won won ni eto oro aje ni agbegbe ogun ko je ko lo bo ti je ko lo tori pe awon ti won raja ati awon to fe raja ngba ti o si ona eleyi to da to don moran to ma ti lo ya ko je ko eto oro aje ko lo o wa je ki ise ati osi ko tun bo po ni agbegbe yi won ni pe papa to n ju awon ju o won ni pe ko wa se ona na pe ko won to n gbe ladugbe ati to n samulo ona na ko mo ba kemi won ma ba tan sori ona opolopo ipenija ohun ni ona yi ni ipo to wa ni o ko ju awon papa ni lati iyana adiyan Sirandu won ni ona na ah won ni awon kotoro gire to wa nbe won ni ko nse kekere to je pe ti mo to fe bayi gbaga to ba tele koko won ma no ba be se lebu ko to go ma no bo yiyo yo ko sibe na ni mo to abaje emi eyan yan tun lo si won ma pe ijoba ipogun egbe ojo e ba wa se ta ba ti se order eyi

0: ni lọgọ e ya fi sun awon kan se ba se bi be ko o da opamo sore punch won ti so la ro ti awon olugbe ipinle ogun papa ni adiyan si randu la ro yi
1: loju egun the nation la ro yi ba kan lo iwe sore tibu na tun gbe royin pe aso ta le jo wa ni tun ga won ni onile ni loro oni lodo ile oni oti kan ka tun koja lo si south africa tori pe ogere gbodo wo kuko ye ta ko wa digi buruko asama oro yi awon rede wa le ja to pe n gbe south africa tan na to degbe ti won sile ni an ki baba wa pa pe pe aso ta le jo wa ni tun ga pa won ni oni lodo ile oni oti kan ka tun koja lo si south africa tori ogere gbodo wo kuko ye ta ko wa digi buruko ta lo n pa asama oro yi awon rede wa gbe south africa tan na to degbe ti won sile ni an ki baba wa pa bo yagba fe mi fa ni kayode ke bi asojo rede wa je la si south africa ka pe are gbogbo fa omo rede wa ja to wa south africa reverend frank oyepelu no ninu awon dun aja kan bi baba si je asojo rede nigeria south africa won ninu awon dun bi awon oni jaya kankan ma tori pe rede south africa te wa nigeria ati n gbe pe ko ko won ma deye si wa won ki baba ka bo won to sadua lopolopo lopo riri to pe n ni e to mo to lo selu de ni o en to mo ti ijoba de ni won ni gbogbo e patapata e ba ni ko si grodomu e wa dale fun won ni south africa kan ya kan na
0: no
1: way the nation that you know kala aro yi
0: ninu we in sunday punch ni no ni awon ebi to ti je ologbe en to je ah olori orilede yi iyen ni ti ologun akoko orilede yi iyen ologbe major general johnson agwe ni awon ebi na tin gro ti won tin gorin ti won si dupe lowo are bolo tinubu en to je are lana orilede yi olusegun obasanjo ti gomina ipinle abia Alex Oti pelu awon eyan janko jaron mi ti won wa ni bi eto to pe won fi se iranti 60 odun baba na ti pakoda won ninu awon dupe won ti iranti won won si wa ni bi ohun won ni awon dupe lowo won ti we pe won wa ni bi ayo won ti won de do ti elejade ninu atejade kan ti en to je akobi ologbe ye Thomas Agwin Rose eleyi to tare sita to fi se apejuwe nkan ti won se gege bi ohun to je pe o dun ma won ninu o tun mo si pe won gbagbe baba ohun ati gogo ohun eto ise ati ife ti baba na pa iwa ikora ni ijanu ti baba ni lenu se won to se je pe won se ise pe isokan orilede yi o wa ni digbi won ni inu awon dun ojo kokoko osu keje odun 2026 ta wa yi ohun na ni won se ayeye iranti na fun ti 60 odun eleyi ti won ti papoda de gege bi lori ologun fun orilede yi won na won dupe awon ti wa won to ti wa na so wa ya awon si tori pe won duro ti egbe ebi awon lopo won na won dupe won ni bakan na en to je en to wa soju are ni onibi eto ohun iyan minister fun eto abo iyan Christopher no to aro en to je gbogbo awon omo ati omo orilede Nigeria lapapo pe ki won gbianju ki won wo awon ise ti baba yi ti se kale wa ti won ti wu ise si won se pe ko le je nkan ti won le gbagbe ki won wo kon fi wu wa tori pe awon agbana won wu wa daada won lo to won je omo luabi won mu ife orilede won mu lokokodo bakan na isokan fe ni won pa aru e kaakiri ati alaafia won na wa na won ni ka ko ise won na o ba simo kino ma so nipa wa ninu rere sunday punch to yero tuni ni won ti so eleyi
1: koko nu ni se ba be lo jo ponte si ka tun re lo si ipinle kwara ka si de lorin abi lu ipinle kwara ilu lorin ke se ilu
0: tagidi jagan
1: ilu lorin ke se ilu
0: fitina fa ilu loji na to sun ma lu jana ilorin ni
1: o se wo du mi ko de po gbe waka won ro pe to pataki le se bo de fe kwara
0: be ni omo kwara tata
1: ago mi lo won se
0: ale ni bi ago mejo abo ko ni e
1: si mesan
0: si mesan o to wo ju je bi tu so atokun ko lo mo to mo mo daada so na o din o mo to mo
1: ti lo kokoko so
0: ko wa si ni
1: salaudin lo bi wa si
0: okay wa abi ko wa din din ni o ko salaudin lo bi wa okay wa si o salaudin
1: je bi bai awon to po popo o da ko mo rufu mo kini odo
0: na o to eto
1: no sala de ko papo la ni ago mejo abale si ago mesan ni eto e o se mi si e o si dupe awon alase ri se bodo to je ko sa gbe kale re gbogbo lo ni pile kwara to lo lo ni gbogbo le ma pa le ma gbo je ya ko ko lori se on te si waju e ja de ka ku wo ja
2: adale siti gbogbo olugbe ipinle eko ipinle wa titan e dako didalenu lona abikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise pe ti lo ma fo ntelu nikan ni ka je ko ma ko doti yin ka si ma so wole pe ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle eko tubo ma wa ni mimo to ni apo ikole ko doti lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi ro aye lujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbianju didalenu lona ibofimu egberun 100 naira lowo itoro pelu awon osu meta.

0: pa kokoro yin ti fun ti aro ti toni re o adupe pe bi ta agba goke na je pe agba sokale le kan si lu tueto iko yi pada
1: ariemi adeshon ya
0: awon to si wa yara agbara dupe lowo yo akede eto alukore eto na ati dape tele na adupe lowo yin mi ga lowo yin gbugbe gbugbe ji wa le ise yin wo wa balade akose iko akisa dupe lowo yin won ni ojo abi ni ba wa saba won ni happy birthday to you mommy azia mommy muhammad ma oluwole tan gbe ojure keje opo na sofia ni ilu musita lo
1: godo ogbani kende nepa ohun ni won ki won pe o ni e se opolopo dun iye laye lori ipe yo latodo owo arunso ohun na lo ti nowo yen
0: ati se bi agba ni o dupe lowo le na ba kan na ojo abi ni ba wa saba ogbon tarigi agba pidipidi era alhaji akim amsat oba mekunu atokun eto wa eto yen foro lagba gbara ojo saturday ori ni ojo bi re gbon lasha ti gbon won sise ti gbogbo de bodo lonika ke bi pe ase isamodun asamodun
1: se mi
0: ategbo atepe
1: lese ten no be ni
0: o ba lo bi pe
1: odun bayi ojo kan bayi oni ke fi se ilale amomi
0: sha
1: allah
0: a ma lo se abala egbe ofun ti aro e toro omo ti elebide ni oya bile
1: ele agbeyawo laaro ite e ba wa ohun na ni pe awo obi o ni awon oro ta ma so fun to je pe oro kedere oni to ba ti bole bayi bi eyin ni po to bole bayi to ti fo o se ko mo e wa papa awon oro to je pe to da to to ma so si omo to si ma nipa lara awon ka ma ko mo pe omo o le se kini yi omo kan mo omo kini kan akoko mo angeli tin koja ele je awon oro yi o ma mu omo omo papa kan ma wo pe mi je nkankan mi si le je nkankan tori ko won ti so tele na pe I am useless ilaba se le pe awon oro bayi o ma nfa so pe awon mo mi won je kon ni igbojo to ba ni nkankan ba ton ba ni eni ijoju kankan ko je kon le nu igboja pe nkan bayi kon ni ipinu pe nkan bayi lo fe tori won ti wo pe won ko tin pe awon pe awon bayi bayi la awon se ri awon oro ta wo bi ma nso si awon omo je pe o nipa lara awon lara bo se ma se ati bi won se nwu wa si ni awujo mo ko le to ba de se na oruko ebi na ni o je awon ge bi obi ojuse wa ni bawo la se le se ta fi le ma se ko ba se ona wo lo ye ka ma gba ba won wi ona wo lo ye ka ba cheche se ti won ba se lati le de pe atuse ka fe kon mu ri yen o won ri kon ma so oro eleyi ti ko da fun won so je pe oro ta so n gba te pe a fi fe han si won ara bi pe si mama yi ko lo bi mi o ta ba te wo ba aye gba won ba se to o pa o ba fun eni kokan bayi to a bo n de o pa si baba yi ko lo bi mi ni awon oro bayi won ni ona wo lo ye ko bi gba lati gege bi ojuse lati ma
0: okan ila fun asi atun so ni salo baba jo nje papo je ntun mi lo nta n gbeju lati so laaro e na ni pe opolopo
1: awon enu mi o to bi
0: e je kere ko buruko aje enu temi o ni akodi san ka gbo lo bayi lo ni awon obi atalagbato telu mi ba menu bayi fun omo afigba to ba tete fo bo lenu ti je pe o mo ni pa buruku neyin wo la gbugbo awon oro yi se ko se o mi to je pa fi le ba omo wi ni tori awon agba jo ngba mi to ba ni da na bo ni so ti je o ti je carbo lati video wa meko ati akara kan ni ori tabili o ah baba won si ti feye ti ilekun wa la ta lo ti sire lo kilo fa bonu gilara ni je be re wa loke be won si mo ta mi inu le won mo ta si yan gbo nkan na ko ni oro lati mo sikun lati mo so boku fun awon mo na ba ran wa laaro ijoko ti won gba wode
2: 2994814
0: ese gan ilamuda ese gan an kole soksoki
1: ese un gan ta
0: hello mo kole oruko ibi te tin pe wa
2: oruko mi ni simple la

iwaju okun okun ni won se eyin okun okun ni won se erin o se yi pada kun atakun kunkun lokun lokun laki omo loja 16 lodi fa ko lode ido aro ode ido lodi fa fun won lode igeti lojo ti won tu won sukun pa won loba ojojumo lajo okun ka won mo le girigi ki awon aro ode ido rubo ki won ba le loba ki la won aru baye won ni ki won ru agbagun tokan opolopo epu pupa obi efe obi pa ogoji egba mewa ileke itu ekeifa pelu opolopo sese efun won ni ki won gugu re sinu agbada ki won gbe lo si etikun won si se be won ni bi won ba de etikun en ti won ba ko ri nibe ni ki won mu ki won si fi joba ni de etikun won ba enikan nibe won yara mu won fi joba igba tinu won du ton orin ni won ko won ni iwa okun ni eyin okun okun ni iropin okun osi odun 23 oyinbo re ta ti lo ba lekun odun 23 oyinbo re ta ti fi ronu joye ni gberi oka odun 23 oyinbo re ta la iluwa oba iluwa baba tudu ile ama ati oluti gbawe ase ma ajo ba lo leku lati gba nu tin duyun gba iku nke bi iku eye nke bi eye omo bi omo eyan iku po si inu fe si awon mere mere wo lu eku eku rire o asiwaju gbugbo awa loba loba ilu eku alase gbugbo loye leyin igbeti emi obowo labi adeyemi onisabe ti gbubi sabe ayaba kingdom ati aya mi ani ke adini la n ba yin dupe ta n ba yin yota si n se ladura pe e o tubo pe loriwo e o tubo pe lojuba ojo na ri bi ana lojo 17 osu karun odun 2003 nigbati asojola me ti nu fi je gomina ipinle eko iwe ase ma joba lo te gba lojo na lo mu ke fi dinu wuri pe asiwaju o poko mu inu wa di are orilede nigeria ile na si wa se mo asiwaju lara asojola me ti nu obuni are wa bayi o ase looto le san ore irite fi dinu wu lojo na lo mu ko mo eko di adaju nigeria lasiko joba yin omo eko di oga olopa patapata lasiko joba yin ile ise ifopa aladani akoko jade leko lasiko tiyin oko oju orin aluwaya yin yo gbololo lasiko tiyin erita lejo nilu eko lori ise oba liliwa mo ba tojo oso alale ama ki olu the oba of lagos oye ni kange adi afun orun mi nijo ti fa lo ri fo ta ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri bayi pe ko ma ba pa ohun ni kekere lo ba lo ba oye ni kange pe ki lo se oye ni kange ni ko toju ogbo o se ori o si bu erupe di oke o si toju irin ko bi gbogbo re ru bo ni to orun mi la ni nje mo du gbogbo o se n o ku mo oba liwa mo ba tojo oso alale ama ti olu e ti do gbogbo o se o o e di gbo oke e ni gboyin gboyin orun mi la ni gbogbo nkan ni nkan ti orun ati aye ni ngori n o si ma pe enu mi mo oru ni mo dake mo ririn rin n o sonu won ni ki won wo ibi wa mi o ni ribi oba liwa baba tojo oso alale ama ki olu o oju yin o ribi o orun mi la n lo nona afefe n ka aso alaso efufu lewu won ni wo orun mi la bawo ni awon o ti se wa orun mi la ni ara le ri won ni airi leru ogun aye ati ogun aje ni won nilu afefe.

0: fun oloko ijagan yi ohun a ma soro le lori ani ijagan je eso ti o dara acidic ti o mu lenu die o kere ni calories at hydrate amo o po ni antioxidants bi vitamin c flavonoid to le gbe immune system wa soke anfani fun awo wa o ni awon akonu bi vitamin d iron folate fiber abe lo mimu ijagoyin ninu omi to loworo ni aro kutu le se iranlowo yo maje toxic kuro lara o tun le se iranlowo adinku ba jejere colon ijagoyin to gramu ni 29 calories lemon ni awon oloyinbo n pe ka lo sodo onimo onje te ba pada baba oke o gege bi se won mo won ma wa ni kale lati so fun wa pe isun ara wa ko bodo di meri
1: e ka bo pada eto baye barun te si waju le se bond fm 92.9 onimo onje tu ti wa nile agbara e ka ro sa
2: e ka ro ma oruko temi ni dan abata gbenga daniel ti mo je oluko nile iwe giga ti tekin ti nile de
1: eso osan ijagan ti amu enu ba ile ti awon bo npe ni lemon a ri ka pe vitamin c inu lemon le se adinku ewu arun okan ati ropa rose se be na ni
2: ti ni to to wa ni lemon ta so nipa e vitamin c de je ikun awon vitamin o je eroja to da fun ara mo nipa ti iri o ti ebere yi igi lemon o je kan lara awon igi ninu ti o belong si citrus plant to je pe arun ropa rese o le bi o ba mu gbogbo igi citrus to kun boya idi eyi lawon ojogbon abi awon onimoran ijile nipa ti ewe ati egbo fi so ṣugbọn iwadi fi han wa pe vitamin c to wa ninu lemon le se adinkun ropa rese tabi arun okan
1: lemon o ni eroja pectin fiber kese ti e lara
2: pectin fiber je ohun kan lara ki o ma je ki ayan ti a ba je ounje ki ounje na ki o digest o tun ma n lo low sugar lara paapa o ma n je ki eni ti o ba sanra ki o mu reduce whiskey weight ko lole.
1: Awari pe iwadi fi han won ni omi lemon le dena akojopo okuta kidirin.
2: Kidirin o je ikan ninu awon aisan ti awon oloyinbo ma n pe uric acid abi oxalate. Iwadi ni to to fi han lemon juice o ma n da kidney stone nitori agbara ti o wa ninu juice eyi ni o fi ni agbara lati hinder growth ti kidney stone lara wa eniyan.
1: Ṣé lóòótọ́ wá ni pé ṣe àdínkù ìrora níbi àwọn òpó yẹn joint?
2: Ṣe àdínkù ìrora joint lára.

081 12 14 4418. A ma lo lose yi a opada ni ojo mejo ni agbara Olorun ba e ka ma ki kabiyesi awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa pe won ku ise ilu won ku oro wa ile ise bond fm 92.9 kabiyesi esin oba yo joko pe lase eledumare bako na ki a ma ki mama wa olori adebimpe ajasa afin ki gbogbo awon mama wa laafin pe won ku ise ibi o esin oba ajoko pe lase eledumare kin to ma lo kin ma jise oga mi abiodun fo lohun so won ni ki a ma se happy birthday si mommy aisha mommy asia mommy muhammed mommy oluwole ti won gbe ni number 7 asofin on street ni mushin won ni eni na ni ayeye ojo ibi igba odun odun kan ni oni agbara olohun ba won ni ti e ba ngbo e nepa ohun na ni oni ki a ma ki yin iyen kende mr kende nepa loni aseyi samodun asamodun se mi titi di ojo mejo e ma gbaye gbadun olufunke adisa loruko temi

0: faso wa po tun pe ni o
1: papa no we iroyin
0: e wa ka ti le je ago
2: le kan si e ku simi ti toni ope lasi laya ti ni alaafia ara toru e won mejeji lo je ko so pupo loro won ni adua o
3: se fun le moment
2: ituma
3: pe adua ohun ni da mumin ni
2: n ba kan na bibeli na so pupo loro pe yan ba si majem lala ti majem tutun pe ka ma sadua lai simi awon baba nla wa na wa so ti won pe iwure
3: be
2: yo gba lase eledu mare irun mo le yo gba iwure yin ileda na kan agbadi ta wole fun kokoro ohun ta ro olotu oye pada adeyemi adesoya amọ mri oko kejeje fun ti aro eni keji mi o
3: eni o ibi kiki na lati mo omo oluwabi o atukiyin laaro to ni pe ka bo si abala koko nu veroyin ele keji adupe o be se ntete se gbogbo akesi eleyi te n pe wa ti la ngbo lati nko le yo da fun gbogbo wa akojumo akusimi isimi alayo lo ma je fun gbogbo wa
2: loju okini Sunday Tribune laaro yi sikisiki mami owo de o owo na ni asoge fari o si lai si owo mo se nkan so si joba papo le wa Nigeria so gbala me tin pupo bi be se be ni won o tori pon jagujagun le wa Nigeria ile ise ologo awon agbe profesa takutaku na lo je pe won se o sugbon ni big biology to ke na la koko gbe o lori afikun to debo owo so jagujagun le wa Nigeria won ni are excuse o e to je are gbogbo fun awon egbe ti n pe ni NSC njogbon oludayo tade lo pe akesi oni se ran jagujagun le wa Nigeria ise ti won se ah lori dabubu nile wa wipe ko se foro seyin lori awon esi oko kun banditi awon apaleja ye ti won ja gbadu nu awon gbokijikije te kun jagujagun na lo je pe n lo wo ya ja pelu won won le ka fi ko de bo owo osu ta won ise jagujagun le wa Nigeria te pe n gba won ninu awon do bi are se gbe igbese yi sugbon awon kan na tun pe akesi olohun fun kankan pe eye meji ni o oni bi ise jagujagun se ni afikun owo osu won oni kiru e na ko dodo ile ise ago olopa ati awon agboforo mi ki won ko mo lubo oju iwe kini Sunday Tribune leti e na kala aro yi
3: loju iwe iroyin Sunday Telegraph laaro toni ni iroyin yi wa bo to ti pe o ba ni lokan je amo iroyin ti yan gbodo keko ninu e ni tori pe oni ti yan ba nse aburu o sese ko je pe esun e yo gba laye bi ko to lo sorun ajo apinoka iyen Transmission Company of Nigeria TSN ni won so laaro toni pe afurasi kan ti won ni pe o wa lara awon to je pe won ma n ba ohun irinse ti won fi n sise je to je pe won gba je won si tun ji lo fi se nkan ti o ta ti won ta paapa to je pe o ma n je ki ise awon ko ma lo bo tutu ati bo ti ye ni won ni pe won sa dede ba oku re labe awon irinse kan eleyi ti won pe ni 330 kV ni agbegbe Ugeli Bini ibi ti won ti ni ipile Delta ibi ti won ti n se oro ina ni pepe kun ni won so pe won be ni ojo kejo osu kejo ta wa yi o na ni won lo sibe ti won si ba oku eni na labe irinse yi latari wipe o wa sibe lati wa sise kise iyen ni ko fe wa ji awon irinse na gbe lalai mo wipe irinse na ko ti nkan ti yan o le fowo si ibe na lo je pe o ti ba o ti padanu emi e latari ise labi ile to fe je ona nkan to o jeun to ko awon lominu to dun awon oni amo ise ti eni na wa se oni ko nse nkan to da to tete ijoba ba n gbe irinse sile ti won gbe awon nkan sile fun amulo ati anfani awujo ko ye ka tun ma fowo wa ka ma tun fi baje oni eleyi ti mo si eko fun awon to ba je onise labi pe ise labi o da tori pe teyan ba se nse ko sa se gbe o asepamo lo wa won ni okunrin na ti won si ti roko e won ti pe lo si ibi ti won gbe awon oku si awon ni oso laro to ni pe gbogbo awon orilede yi e je ka mu lokunkundun ti ijoba ba se agbekale irinse kan tabi eto kan ni awujo wa ojuse wa ni gege bi omo orilede yi ka lo daada ka si gbaruku ti awon nkan na ko ma ba baje ta ba ri awon to fe ba tabi to fe ji gbe ka da won lowo ko ka si fejo won kun awon ti o ye ki afejosun won le gbe igbese lori e to ni pe won ni pe oro ilu lati wa ni tito ko si da lafia o sise eyan kan o gbogbo alagbojo papo ka jo sise yi o wa ro gbogbo awon eniyan na ni agbegbe yi ki won jo tori irinse to te ni yi ti won ba oku e labe irinse je pe o ti baje to ye pe mu eyin igba to sise labi to todo ja waya mo waya gbogbo e lo ko lura won ni awon ni lati sise lori ile iko to di pe ina a tubo wa je daada ni agbegbe ohun amo ni eko to wa nbe na ni pe e ma ma je ase ka tori pe ika o da
2: be ni mo ja mu so ti ka mo ja ba ka gbe ko buruko wa je lojo ke di nation la ro ika to koja lo si ipinle Kwara o na gbe tan pe ni woro ijoba bile kayama nda ko buku ba je ba ma le je be ni ipile kwara o won ni aja to rile ko to bo ipe ka ku ku orire je je ko won le nu ko pe ni dola emi awon to je pe ji pe pamo ninu gbo kijikiji ni ipile kwara ngba ta gbo won tare si ijoba ipile kwara to je pe do le mi won ba ko to ko lo so do e ba kokko lo to du won ni ile iwosan sugbon kan lo awon to je pe se na sele si awa ahuwa salu oluja won ri o ori kini na kokko dupe lo wa so gba la be tinubu and dupe lo gomina ipile kwara abdurrahman abdurrasaq an si dupe lo awon agbofuro ati gbo awon olugbe ilu lori lori se ta ta je ko ran se won na tun wa dupe lowo allah ojo awon ri ninu gbo oni je je mo pe a meji la lo je pe won loyun ninu gbo kijikiji oni ton si je pe won bimo to ko lo won sanu wa mo ani bimo ti oni baba orusu gbo ran sa dupe lowo olorun oba olojo awon ri to oni joba papo ese o oju we kini we sunday table the nation that you na kala aro yi o
3: lojo we royin sunday telegraph la aro toni ni gbakeji gobinor ipinle edo iyan orebu dennis idahosa ni o tin pe gugu awon odo langba lorileede yi lapapo papa julo awon to wa ni ipinle ohun bi pe ki won gbianju ki won se amulo ogbon onu eleyi ti yo mu ki awon nkan amuye to tun mu ba orileede yi ati awujo lapapo lojuna lati le je ki eto oro aje ati okowo to lukuluku ba nse ko le je ki eto oro aje orileede ko tubo ma senu re dada si o idahosa soro yi ibi ti won tin se eto kan fun awon odo to pe ni edo youth impact forum eyi ibi ti won tin ro won lagbara na ti pati awon ona eleyi ti won gba sise ibi ti en to je gbakeji gomina ohun ti soro na ko leta ninu en to je alukoro ile office re iyan gbe ni friday agedo to tin so pe ijoba isakoso gomina monday o pebolo o ni afisun won se ni akolokan lati ri daju pe gbogbo awon odo ati awon odo langba na won se iranwo fun tawon si ki alale eleyi to mu ku won ma asorire ni ipilo ohun latari bi a ise owo to ko tabi eko eleyi ti won lo ka ni ile eko giga ni o ja iga iga fasiti ni o tabi ti gbogbo nse won ni pe gbogbo e ni won se alale to je pe ton ba ti de ipinle pada ti won fe sise kan abi mi won le ni afan lati ni ayika to dun sise lati sise ko le je yi pe gbogbo on to ba ma se awon na le di oga ara won won le ma ko se ise fun awon elomi won tun mo wa je pe eto ipinle ohun eto raje ipinle ohun a tun le ma fo si oke si tori pe ton ba to wo tun ba nje to po si oje won ni ko ta to pe o an dawo ni oro ni o ni de yi lo fi se pe awon alale ta won gbe le ni ijoba isakoso won na lati le ran awon odo lowo lati le je pe awon na to ra won na won podo de iko agba sile gbọn na lo ma tun je e to ba je adari ni ipinle ohun tawon baba pese awon eto yi le bawo lo se fe se bawo lo se fe ni anfani lati le jori pe awon na nse awon ohun amuye yi lekan le mo nipa bi won se nse ti oro oselu ati kon na tun le ni owo lowo lati le se eto kan tabi mi to fi ma gbe ipinle Eko ipinle Edo laruge bi o se nse ni awon ipinle kaakiri mi o wa ro ogo awon odo to wa ni bi eto ohun pe ku won gbianju eto tawon sagbekale ti won fi ro won lagbara e ti won samulo e daada yi to ti nise ninu won to fun ko fi kun ise to nse yi to nsowo ko fi kun owo e ko le ba tu ma tobi si tori pe eto oro aje ipinle Edo o se pataki lati tubo ma lo soke to ba se lo soke yo tun ma tan ka sori dede Nigeria lapapo inu we royin Sunday Tribune a Sunday Telegraph to jade laaro toni
2: ko kan ro le se border fe na ro je pe nte si waju ko si afuwe re baba ni ka dale ka tu sa fo ti tu sa la ko aya so ni abi ko ni si baba mi dada eran ko ke re ko le kun ni agijo iyan ti o pe gajanu so pa ri nkan firi ba ba re dada ni ka so pa eyan ajale kun ti yada ta lo je ya gada loju ere to ba je ti iroyin ah da wa be ja pa re o ni do nigeria se fo ro seyin akoko to je pa radio yoku to je pe won wo te leyin ogba logba oju ogun lo je kin tun rawo le lo sinu we ni so newspaper la ro ti tori awon asaju nu ijo na warudin society won mo ti ro gbogbo musum lokunrin ati lobirin wi pe eja ki tuyaya jade da je pe won dibo ngba ti dibo ba gbere ni pere ni oru je po nbo oni ntoro mo ti oselu eleyameya eje ka ya gun fun oni ireti sodo tun ti are le raja to je pe on sa gbe kale re ka se amulo re wi pe o se pataki o oni boju ba koju oro a ma dun so won saju jo na warisa jo na jira ni bi run juma to je pe waye ni ko pe ni ro gbogbo musulokun ati lobere ni ile eko lati je pe ka tu ya jade ka si se atileyin apa julo fun ijoba to je pe o wa lori alefa won le to dipo to je romo ti idibo gbangba la salta wi pe o se pataki ni orede wa Nigeria won ni be ba si gbagbo to romo ti rinu hope ambassadors fun ti ka ti ko fun directorate of muslim affairs ni abi alaga won ogbeni tayo ayinde akimade won wa nkale oludare awon osise labe gomina ti ipele eko ni ta gbe pe eto na wa yin ninu arode central mosque ni lagos island lara awon osoju to ko to wa nkale ati ri ontejo gbagba fun eto muslimi fun eto islam alaji wide teller lai gbagbe aja idayatu aloba alaji tajude usamot ati awon lami laka awon lenu loro bo je pe o wa nkale won ni gbati eto na lo lo e to je chief imam na arode central mosque alaji abdul majid ayila onikan oro gbo muslim lokun ati lobi ni pe ojuse ni ko se safo ta ba so pe ijoba wa rawa la rawa democracy pe ko se fo oro seyin oni to si ni lek ni obodo si ni lekeje wi pe awon to je ko se ni awon odun die seyin wi pe ka keko lori re yin bo ni bo ni won se pin wi pe ka dibo fun awon eyan fe wa ipin yen na debe odo ke oro aje rede won ja tun fu lo kala ko to le ma fu lo kila la si bak na alaji white teller o tun je ko ni pe okolopo aseri asege ni asojo la me tinubu sa ko so won to pe won ti se wi pe ka ba rin aje rede won ja tun fu lo kala ko to le ma fu lo kila la si bak na alaji white teller o tun je ko ni pe okolopo aseri asege ni asojo la me tinubu sa ko so won to pe won ti se wi pe ka ba rin gborowo ireti isodo to renew pa agenda okolopo lo ja anfani re e to won ti na effort ti ta se awon akeko to bi atalagba to dupe lowo ijoba apako oni o ma yede ro bi ojo na sise ise akase ati awon eto lori sirisi oni card dibo alalope PVC o na ni da bi umbrella to si je pe o da bi asiawa ka toju re bi dibo ba tin bo ni odun 2027 wi pe esati leyin ki dibo na ko lo ni rose ke esati leyin fun asojola merit bu ko to le pada ni elekeji oni yede bi odun oni kasima gbagbe Dr. Kadri Obafemi Amsat kan tun le folo kila ga bi gomina ipinle Eko ni dibo go ti wa ni odun 2027 bakuna daji tajide usamot na to ro gbogbo awon igbimo to ro won ti reti isodo tun wi pe esin islam esin imale ni o esin islam agbodo si atileyin fun ijoba te ko ba wa lori alefa lori reti isodo tun ni wedi nation lati na ka laaro yi
3: ninu vero international mi no wa laaro tuni ni bi ti won tin so wi pe gbogbo awon orilede yi opolopo won to wa lorilede south africa ni won ti ni awon ki ogboni ifani kayode kaabo si ilu na kata ni pe awon lo wa soju orilede nigeria ni orilede south africa awon omo orilede nigeria na to wa lo be asia egbe ti won pe ni nigeria citizen association in south africa NICASA ni won tin so wi pe inu awon dun bo se je wi pe ogboni kani fayode na ni o ma se oju orilede nigeria ni orilede south africa eni to je are egbe na reverend frank onyekwelu lo soro yi to si so wi pe awon mo pe ogbon eko ati orisirisi iriri eleyi ti ogboni ifani kayode ni won ma lo lati le ri daju pe orilede nigeria ati orilede south africa ibasepo to ti wa laarin won ni ti daada yo tubo gborin se amo won no to ti o dun ma won wi pe eleyi to ti wa waye o wa laye sasiko to je pe isele to nsele eleyi to fa bi ija

0: biawo laarin awon orilede Nigeria to wa orilede South Africa abi laarin orilede South Africa ato orilede Nigeria asiko re ta won fe ki won tun lo ogbon won ati oye won te fi okan awon ogbon nu won lati le lo awon ona to fi le ri daju pe won yanju oro yi ni tubinu bi to bi daye pe wo wa a de rara wa gege bi omo iya kan na tori pe omo le adulabo kan na ni wa won ni to je nu awon du won ni bi pe awon ti woye awon so ti nbo nipa ogbon ni kan fe wa de tori pe won ni eko won ni imo bakan na ni won ni iriri to po nipa toro oselu ni nipa ti eko lati bi a se nse laarin ilu kan si ilu kan ni lati mo bi a se nba eniyan soro debi pe ori ogbo nkan to olukaluku ni lorilede a je anfani fun olukuluku ni orilede to ba wa ori gbogbo nkan yi lawon ti ka tawon si ti mo nipa ogbon ni kan fe wa de to ko munu awon odu pe bo se yan won sipo gege bi asoju orilede Nigeria orilede South Africa yo mu igba otun ati ohun mere mere ati ibasepo tutu lorin si wa laarin orilede South Africa aso rile de Nigeria ibi ni awon omo Nigeria to la bi ajo yi ti won tin ki ogbon ni na ka bo pe e ka bo sa sori eto amo e ba wa sise ki ibasepo na ko tubo ma lorin si tori pe inu wadun bi won se yan mo yin tori ati ka npa yin ati mo pe eto lati se inu we ro in the nation won tin so laaro toni
1: ba tun ya bo se o gbe de mi fo fo laaro wa laaro e ka tun re sinu we the nation laaro yi ba kan sade tibu na tun gbe royin ebe la mo be ka ko gbe yan ko tulu re se o mo mo ja mu so ti kan mo ja ba ka gbe lori awon isi o ko kon band ti apani jaye atan boko ran ti o je ka gbadun orede wa Nigeria won di se jo mo ti ko e mo de o won na pe biliko to lanu de ni ilu Maduguri so se pe gomina ipile Borno Babaga na Umara sunu o wa ni kale ati awon asoju orede Sahel won ni Sahel countries yen ja pe awon asoju orede wi po lo to lo si won ni kini na jajagun won gbianju lopolopo ise po alagbasi o to nkan won na gboro sa gugu agbara won lori gugu awe si oku papa duro buko ra to pe woja gbadu ni orede wa naja ati awon orede mi lo je pe won gbona abayo si won ni awon alakata kitiesi na bi pe gugu e na wonu ara won ni gomina ati awon asoju lati orede Sahel lo je pe won wa ni kale ti won fi gbanu kan soja lati ri pe ipe ku ajo kan gugu ara na je pe ma gbe o won ni awon eso ti won mo sise papo to ro mo ti ile ise jagun atawon gugu awon agbofure tare kun ni joint task force won ni won jo mo sise papo won ni ni bere pepe en to je alakoso fun ile okere yen ni ipile ogbeni sola eniko laye o na ro gugu awon gomina ni oke oya ati gugu awon elesin jade le wa Nigeria bi pe atomorede wa Nigeria bi pe eja samulo wi pe ba ba ri nkan ka so agba ti o keun saro yo ketan sare bi yan ba wa len ti o ba file soro akiregbe ni o gegebe to tu je akowe agba ni abala ile ise fun eto ilu okere toruko re nje dunuma umara ona je ko pe igbe ise te gbe lanu ode ona ri pe nkan yato lori idabu jake jade orilede papa orilede wa Nigeria the nation let na kala
0: lọ́dún wẹ́ ìròyìn sunday telegram bákan náà ló wà nínú ìwé the nation láàárọ̀ tòní níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé ọkan nínú àwọn oṣiṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn mopo òun náà ni pé wọ́n ti gba ẹ̀mí ẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ benue ní agbègbè tí wọ́n pè ní uza community wọ́n ni pé ẹni tó jẹ́ ọlọ́pàá yìí òun ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé àwọn afurasí kan tí wọ́n kùn ní àwọn dáràn kamako won daran awon daran de ni won ni won pe won so ni afurasi ni won tori pe awon ni won se ikupa ogbeni yi won ni agbegbe uza ti o isele yi ti sele koju bi iseju meta lo si ojule ise ijoba ibile ton pe ni tombo council ni ijoba ibile na ni ipinle benue won ni nibe ni isele yi ti sele won ni isele yi to de sele yi o ti wa da iberu bojo si agbegbe ayilamo to je pe gugu awon to wa nbe ko fi kan gbogbo ori agbegbe povule ti se obaki anyibe ti se gbelevi ti se zungwe ibo atege ati uza okay toro keyin baba ayo o ni gbogbo agbegbe yi lo je pe oro na kan gbogbo si ti sa ko ni ilu bayi to je pe bi ton sa lo ohun na ni kan lo sa si agbegbe ti won pe ni ayilamo ninu ipinle benue na ti won ti n do to ti n sa lati lo ni pe emi awon okubo latari wipe bi won se pa eni yi awon ti won je awon eni oyan eni yi na won na fe wa lati wa da pada fun won se pa eni ninu ilu ti won ti pa yen ni o won ni pe tori pe awon o le gba ti won gba emi eni na bẹẹ lọ wọn ní ìṣẹlẹ náà ṣẹlẹ láàrin aago mẹsànán àárọ si ago mewa lojo Saturday ni en lana yi won ni pe se abagbagbe o ti tobi osu marun bayi siru sele bayi ti sele ri bi se awon da awon daran daran ti won ti ni ija kan to ti wa kolu awon eyan ni agbegbe yi ti je pe bi osu marun na to ti bere olukuluku ti sa amore to ti wa sele to ti wa pa olopa yi o je ki eru ti wa ba po awon eyan si ni gbogbo agbegbe yi ti won fi kuro ni ile ti wa ko won sa lo si agbegbe mi lati gbe ni bayi won ni latari kan ti le mu eto abo tubo ronun sibe won ni ile ise olopa ti jagbe kale omo ile iko ibudo ijo olopa kan ti won ma se eto abo fun won ni agbegbe yi won le ri daju pe awon eyan ti won wa ninu ilu won fi ara bale won si na lafia awon to fe sa lo na won fun pe e fo kan bale ma sa lo olopa ti wa bi ti won ma so yin ni gbogbo agbegbe bi te wa yi won wa so laro to ni pe gbogbo awon toro kan na ti won gbianju lati ni pe won yanju oro yi ni tubinu bi won ni papa won ti won je odaran ti won sise yi ti won ba ti le fowo ton ti gan ni won bayi se ni kon mu won awon yan kan te so ti be pe to ba mu won ko ba ni pe won fe ma gboro lo ti o ti ni pe won pa eyan pe pa na ni ki won pa won amo ni pe ofin ori be won kokko sise iwadi kon le mo bi oro na se lo ki lo fa gogan ti be fi sele kini kan to wa sele leyin ti sele don sele ton obun kan yi ni ofin ma wo ko to so pe eni yi o je bi abi ko je pelu eri to ba daju amo su ni sin sa won ni gbogbo awon to n gbe agbegbe yi ni pe won ti ni agbegbe yi mo won ti sa ko latari pe emi eru ba won won ma wa pa awon mo le inu iwe iroyin the nation iwe iroyin Sunday Telegraph lo wa laaro toni
2: gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó ìpínlẹ̀ wa kì í ṣe àkìtàn ẹ̀dẹ́kù dídà lẹ́nu lọ́nà àìbìkítà àjàkálẹ̀ àrùn ló máa ń fa ó máa ń dí àwọn kòtò ìdáminù ó sì máa ń ba àyíká jẹ́ torí náà àwọn òṣìṣẹ́ PSP tí lọ́ máa fòǹtẹ̀lù nìkan ní ká ẹ̀jẹ̀ kan máa kó dọ̀tí yín ká ẹ̀ sì máa sanwó ilẹ̀ kíkó déédéé ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó túbọ̀ máa wà ní mímọ́ tónítóní àpò ìkólẹ̀kódọ̀tí lọ́mà ló nílò béèrè fún tiẹ̀ báyìí báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára www.lomasmartbeans.com lẹ́yìn tó o bá gbìyànjú dídalẹ̀nù lọ́nà àbófinmu ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà ó lé àádọ́ta náírà lowó ìtọrọ̀ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́ta gbáko tó o bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pé lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800-00-LOMA 0800-005-2962 tàbí 0708-060-1020 email info@loma.gov.ng ìkànnì àjọlò @loma_gov loma. Wọ́n mú ìpínlẹ̀ kó mọ́ tónítóní.

ti ayo mi ni wipe oko iyawo ti de oro oko iyawo si ni mi ni Jesu ko le sa ipo si bo mi ti o ti o ke wa ju gbogbo mi na lo omi ti o ti ri ti o si ti gbo eyi ni o je ni re ṣugbọn awọn eniyan o gba ori ọgbọ ori Jesu

0: At the Bible Society of Nigeria, we are committed to breaking any known barriers that make the Word of God inaccessible to people. The Complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word available.
1: Olorun iyin duro je di o ni Sioni ati si olamu ileri ife enise iwo tin gbo adura si odure ni gbogbo eniyan nbo oran ise de bori mi bi o se ti re koja wa ni iwo ni yo wo ewon nu kuro kiki ola kiki ogbo kiki eyin kiki orere gbogbo lo ye fun baba onitoju gbogbo eniyan oba ti awon angeli nke mimo oluwa olorun olodumare oba toju oba lo oba ilomu wari imole owuro ojo toni ni ayo ati alafia oni je sunday keji ninu akasokejo odun 2026 mo afi asiko mo leyin christi ateyin ololufe eto yi to nke ko oro olorun ni gbogbo ojojo esimi kaabo si ori eto pataki to fi gba visa lo si joba orun ta mo si idije eko bibeli to duro fun awon asegun ninu oro na nibi ti a tin tu awon oro to ba ka koko ti o si tun sapa mo lati inu iwe mimo bibeli underline eto nde se ti gboyin lati le se bond fm 92.9 to wa ni onigbongbo kingdom gra keja leko oruko mi ni michael oluwafemi additional jp mr bible awani abala bible society of nigeria 0803 222 9979 ibere ogun ti wa nle fun wa lojo toni o te ba ti gba won dance ibere wa meteta ama fun yin ni ebun 0803 222 9979. Hello, lori afefe o.
2: E
1: karo sa. E karo o.
2: Aku si mi.
1: Yes, ma.
2: Ime ala yon ma je pou ala kwa rondo.
1: Amin, Jesu Christi.
2: Alimot ojo lakwe lati.
1: Arabini, alimot ojo lakwe lati o shodi abi.
2: Ben.
1: Ejo number ni ka fun yin.
2: E fun number 1.
1: Number 1 le mu Jesu loko oruko mi. Number 1 le mu. Number 1 leleyi o. Se n gbo mi.
2: Mo
1: gbo da. Kini oruko eni ti mo se daruko re wi pe nigba to jeun yo tan to sora tan to yoge ora bo lara tan ni se lo tapa si Olorun oga ogo. Ta lo ni to ninu bibeli? Mose na lo daruko onito ohun. Mose daruko enikan ni. Pe o sanra tan, o jeun yo tan, ora bo lara tan, ni se lo tapa si Olorun oga ogo.
2: Yohanu ni.
1: To ba di jo mi mama wa. Jesuru ni ni.
2: Eh?
1: Jesuru ni.
2: Jesuru ni.
1: Eh, lori to loruko onito ohun. O wa inu iwe Deuteronomy 32:15. Iwe Deuteronomy ori keji le ni ogbon ese ikedogun. Deuteronomy 32:15. Ben. Okay, ese o. Hello, lo da refe o.
3: Hello, sir, e ka ro sa o.
1: E ka ro o.
3: Akosi mi ni sa o.
1: Awa niyan o.
3: Yes, sir, e de ku ise baba.
1: Awa niyan Oluwa seun.
3: Hello. Ola asagbara jo tun o.
1: Ami o.
3: Yes, sir. Je ti dupe lowo awon to fun wa lebun lasiko.
1: Oluwa se Oluwa se mu
3: o. Owo won ma roke Oluwa ko Jesu. Yes, sir. Oluko mi ni Brian de Saint Clair lati Egori Omi.
1: Oda. Number wo ni ka fun yin?
3: E fun mi number 10.
1: Number 10.
3: Ben, sir.
1: koda o lele yi o nibo ni oro yi wa no bibeli mo ti bere bere ri o je ki alai le ra wi pe ara mi le koko let the weak say I am strong
3: iwe ti wa lori keta
1: ese kelo
3: ese kewa
1: ese kewa e pa te o funra yin
3: yes sir
1: la ko mo ni mo ti bere bere ri e ti gba o se ti gbo e se te pe wa o let the weak say I am strong je ki alai le ra wi pe ara mi le koko hello hello yes sir hello yes o e ara ibese korodu e jo number oni ka fun yin o ike dogun 215 o da na o le leyi o ta le tun so fun mama re wi pe ma mi o owo te nwa lojo si ke wa se oniruru epe epe ra kiri pe e to kowo yin eh kini kan kini kan won se pe lori ategun won se pe radio so ti ye yin epe ni epe epe ra biti epe kamba kamba owo yin eh emi ni mo ko mama ba de epe pada so they work sir ya bu epe jole ki loruko omo to do wo pada fun mama epe mami mo sare lowo yin ni emi mo ko iya si ti se pe o bu jole hello ah eh soro ni mo tin o no le mi so pe hello ki loruko oni ton iya oruko iya ko oruko omo omo ye lepe ti ba me bu epe jole pe won ko lowo lo eh epe kabiti epe kamba kamba epe wa waju wa nbi ta le se sugbon ewo ni agbodo se ori ategun la wa awon epe rabiti ti oruko ni to omo na
3: eso edaruko
1: mika ni omo ye lepe awon ni dajo 17 1 to 6 te ba ka e ba me o owo be ko emi mo ji mo si ti da pada mama ba de pe pada so le work ta lo mo ti ya fi banu hello lori afefe o e ma ka o
3: omo lara sara ti kodo
1: omo lara o ma so wa re yin kodo omo lara kini
3: omo lara be de ti ko pe en je je sa
1: ah be ni o be ni be ni lati korodu number oni ka fun yin o ikerin ibeere ikerin oda o n leleyi o ninu awon igi ti mo fe daruko won yi ewo ninu won ni bibeli so fun wa wi pe ko wulo fun nkan kan rara o useless ninu awon igi igi akoko igi olefi igi ekeji igi opoto igi eketa igi ajara ewo lo useless ti o wulo
3: question
1: yen se gi olifi ni abi gi opoto abi gi ajara
3: igi ajara
1: e ti gba ko wulo o ko wulo rara o useless e je so bi to wa fun yin iwe woli isikeli ori kedogun ese ikini de ikefa se ti gbo eyin le lo ka o igi yen o wulo o useless eda goburo e pe wa a fun yin ni ebun ti yin na e je aduke lohun ka lo si ile ise Bible Society of Nigeria an pada bo
4: jẹ́ òun náà àwọn ìrírí ìrora ọkàn kan kọjá bí.
5: tàbí òun dojúkọ ipò tí o fi ń ní ìmọ̀lára pé o kò ní agbára kankan mọ́.
4: èyí gan ló mú kí ẹgbẹ́ bíbélì nàìjíríà ṣe àgbékalẹ̀ àkọ́tún ètò ìwòsàn ìrora ọkàn. darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí kan náà ni 100FM 92.9
6: ní gbogbo ọjọ́ àìkú sannde ní débi aago 5 títí di aago 6 kù ìṣẹ́jú 15
4: lórí ètò ìrora ìwòsàn ọkàn láti máa ṣàfihàn àwọn ìlànà inú bíbélì léyìí tí ó yọrí sí ìwòsàn tí ó tún lè jẹ́ kí o gbégbé ayé rẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí i.
5: eré aládùn àti fọ̀rọ̀wérọ̀ la fi ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà inú bíbélì yìí léyìí tí ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti rí ìwòsàn sí ọgbẹ́ ọkàn rẹ.
6: Ní gbogbo ọjọ́ Àìkú Sunday ní débí aago márùn-ún títí di aago mẹ́fà ku ìṣẹ́jú márùndínlógún.
5: Ẹgbẹ́ Bíbélì ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹgbẹ́ Bíbélì ti Nàìjíríà PSL ló ṣe nígbọ̀wọ́ ètò yìí.

0: kaabo pada si ori eto idije eko bibeli Bond FM lawa 92.9 mo nbo na hello ni ori ategun o
1: hello daddy e kaaro
0: e ma kaaro o
1: ara sa
0: oruko ya si te tin pe wa o
1: ara so e sa ja yi lati isolo
0: ni ara isolo number oni ka fun yin o
1: number 6
0: oda ninu iwe wo ni oluwa ti pa lase fun awon oga ile ise wi pe ti osu ba ti pari kan ma san salary fa awon osise I ti o ba ti san salary ti omo se ba faduro oga yen ti daran lowo ohun olodun lo so ki se eyan
1: timothy
0: ori atese
1: ori ke
0: oda na e ja se bayi Deuteronomy 24:14-15 24:14-15 ta battle bibeli wo abambe o se ti gbo se gbo ni se bible site of nigeria won ti kuro ni number 150 korodu road onipan bus stop ni adebowale house won ti wa ni number 202/204 ikorodu road pangrove bus stop beside redeemed church yes ibe ni bible society of nigeria wa ibe na ni bible bookshop wa te ba ti debe e wo be gbogbo nko te ba nilo nipa bibeli won a fun yin ko si nte ba fe ti won ni se fun yin boya bibeli le fe ni o tabe fe ri awon management ile se bible society of nigeria won ma da yin lohun ileje kan beli lo nlo lowo lowo bond fm ni 92.9 to kale si one day adekunle faji iwe jare keja leko married bible bibeli run ya yo gbogbo ati bibeli atoka gbogbo e lorisirisi local ile ise bible society of nigeria le mo so fun wa le kan yen te ba de ile ise na e ri gbogbo ti e ba fe nba ni bayi a se gaya a lo gbo orin emi nigba ta ba padade a tun ma tesiwaju idije kan beli lo nlo lowo lowo bond fm lawa 92.9

0: se pupo his royal majesty kabiyesi oba olusegun adeyemi ajasa fun akiyesi yin number 10 ti enikan mu le kan yen mu fun yin ni number mi ni o en to mu number tele leyin won ti mu tele won ti mu number e tele mo wa fun yin ni number mi lati mu je ti gbo eje ta ba ti pe wa a tun a se atunse lori iye na Bond FM lawa net 2.9 DJ Kobeli lo nlo lowo lowo bi ti a tin tu awon oro to ba ta koko ti o tun sa pa mo lati nu iwe mimo bibeli hello ta lo wa lori afefe o
1: hello sir e karo sa o
0: yes o
1: aku si me ni o
0: awa niyan o
1: benga ro jojo yi lati mo si sa
0: e ya mu sai e wa class lenu jo beta yi
1: e mo si ara ndi mi sa
0: okay o oda
1: just ara ndi
0: Yes. Number ori ka wa fun yin bayi o.
1: Fun mi number 2 sir.
0: Number 2 ti lo.
1: Okay, number 3 nkan.
0: O ti fu.
1: 4.
0: O ti lo. Eko won lateyin, eko lateyin.
1: O ya e fun mi ni number
0: 15. 16 ikenidilogun oda. Obirin kan wa ninu bibeli mimo ni asiko awon Paul apostle. Iya alaro ni o ngbe ni ti ilu tiatira ki loruko re e ti gbo ruko yen ri iya alaro ni
1: ilu tiatira
0: selling pop o nta so elesi aluko
1: elesi aluko
0: be ni ki loruko e
1: ah
0: iya alaro ni
1: iya alaro
0: to nta aso elesi aluko selling pop ki wa loruko e ki loruko e gangan oruko ina e ti gbo ri e ti gbo ruko yen ri
1: elesi aluko o ti gbagbe o
0: lidia ni mommy lidia ben mommy lidia ni is your apostle 16 4 and 40 16 40 and 40 iya laro ni mama to nta so elesi aluko Benny,
1: yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, hello, hello, the other fellow.
1: Oh, a car.
0: Emma, car. Oh,
1: Felix, Ola, to come in, he likes Jacket Sangoni.
0: Ah, but Felix, Ola, soon come in. Like a lot of what I think.
1: Akeson,
0: Oda, no. Nobody come for your Akeson.
1: Number one.
0: Oh, to fool. Emula, tell you. Won ti ko gbo number waju ton
1: eh mu te je mu te wa
0: ah won ti mu ye na
1: ah ikejo
0: ikejo ti lo
1: ikejo
0: ikejo ikejo wa nle number 8 wa nle iru bo fun ese ko si mo o se n bo mi
1: ki wo fun ese
0: mi n so be o mo ni iru bo fun ese ko si mo Benny, ni bo la kosi le wa nu bibeli.
1: Airubo se je ko simo.
0: Ni bo lo wa nu bibeli.
1: Inu we Samuel wa.
0: Samuel ewo. Se first Samuel abi second Samuel.
1: Second Samuel, second Samuel wa.
0: Ori atese. Bo da mi ererin o. O da no, ko ti wa si ni gbo bi te so yen. Ma je mu titun lo wa. Ebiru ori kewa ese ikejidilogun
1: ese keke
0: je ikejidilogun be ni ese de pe wa o yeso e ja lo gborin emi e ja tesi waju

eku ojubo gbogbo lolufe eto wa eto yin ka dupe o ti le ise radio nigeria bond fm 92.9 ta wa ni ilu ikeja ni bi adupe lowo odorun e je ma da ope ta si ma se iba fun olodumare eye leyan oluwa olodumare to n ba wa se ohun gbogbo to n pa mo ninu gbogbo atun dupe ayan o agbe oga o olorin ti mo fi wole loni ohun na ni ti adekunle soma to se aworin to ni mo yan oluwa mo gbe oga awa na gbe oga lori eto yi won ni ki ope wa ko ma poju ibere wa lo oluwa mo dupe mo yan o ba se n ba won yan dupe awa na an bara wa dupe loni ojo lojo na ojo keje osu keje na odun ti a wa na ni lago mokan la koja die jambara pe sele nibi to ti sele adupe lo olorun pe ku ju bayi na lo awa dupe lo ile ise to dola emi to dola gbogbo ara nigba ti isele yi to sele doctor owo labi mo dupe lowo yin o ti ile iwosan precious gift hospital sele igbe bridge ati awon olubasisepo won mo dupe lowo yin e se gan ni laini mu ojo solokun mo dupe lowo engineer Idris Karim ni Yonifade Michael Masha mama wa olori Rose Alau Alagudu Alade ojejo bi mo dupe lowo yin Alaja Gasal Ashaka Auto Investment Nigeria Limited Olanrile Family mo dupe lowo yin omo tuyo si lara wa lori eto wa eto yin ka dupe ni o ti wa ni ilu okere adupe ni owo yin e se pupo o lai gbagbe aburo mi sister temi tope maryland o na wa ni america mo dupe lowo yin babagun abo gboni agbaye ba pa alowo nle ni akesan baba badru mo dupe lowo yin o busaye ojo o wa pelu mi bi bayi ohun na ni ajo nti to yi mo dupe lowo re baba isegun akesan baba aye engineer fatokun mo ko akojopo yi awon ti nba ti lanfani lati dupe lowo mo ma dupe ninu eto to nbo lona e ja ma ba eto yi bo a o ba lo eni o ba lo lo ba ku ilu wa loke

0: FM 92.9.
1: Gerege ni ago mewalu eku iyaleta iroyin iyaleta lo nde si eti igboyin lati le ise Bond FM 92.9 onigbongbo ikeja olufunke adisa loruko temi ijoba ipinle eko iyan gomina ipinle eko ogbeni babajide sanwoolu ti se abewo si ise atunse to nlo lowo ni teslim balogun stadium to wa ni suru lere saju eto ere idaraya maiden national intermediate sports festival ti won ti seto lati waye ninu osu kewa ni eko gomina sanwoolu to lo waju se abewo si ori papa bolu ati awon aye toku bi aye ifowo gba bolu sira volleyball court ati aye iluwe swimming pool oni ijoba ipinle ti bere eto yi lati bi odun meta seyin fun atunse ori papa ere idaraya mewa kakiri ipinle eko laiyo ti suru lere ifako badagri epe ati agege sile gomina so di mimo pe ori papa isere teslim balogun wa ni ipele atunse lati wa ni idogba pelu ti ajo fifa wo woye pe won pari e laarin ose merin si mefa gomina tesi waju ni eko gba lati gbalejo national intermediate sport festival akoko leyin ti awon ajo to ri si ere idaraya fa eto na le won lowo o se apejuwe e gege bi anfani lati mu idagbasoke ba ere idaraya ni ese kuku ati se iwuri fun awon odo to wa ni ilana ere idaraya lati duro si orilede yi gomina ipinle eko ogbeni babajide sanwoolu ti se abewo si afara ile ti won baje ni vint niger ni titi marose lojuna lagos badagri o fida awon olugbe loju pe afara na yo pada wa bi o se wa tele o gboriyin fun awon ile ise ago olopa ko gberegbe awon eso agbegbe laiyo awon agbofiro to ku sile lori bi won se pa kitimora lo si bi isele afara ile na lakutan gomina fajuro si awon obaye je to sise ila abi na oni awon ti o nji awon ohun amaye derun ati awon to nta ikan ijoba ti won ji gbe ni yo fi oju wina ofin iroyin iyaleta koni ju bayi lo e tu darapo mo akegbe wa to ba di ago meji la osan ope lowo waidat fagbo to ko iroyin na jo olufunke adisa ni oruko temi aku isimi oni ope la se loke ipe
2: edumare lodiri ewa fakuko o

ojumo ba ti mo ife so wa po gan la ba ma gbo ojo gbo agbede bi o fe afiju radio wa fe de fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pele ife so wa po amejeje 92.9 awala pede kinu elede odun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba nibi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be Bond FM 92.9 ife so wa po radio.

0: ni case le yan laju mi ege ni e de pada boro ni bi pe awon obo iko won joko pade lori oro yi pe bo la ma dari oro ma yi si pe ta da pada si badan ni
1: to ti da
0: abi ko fe kan ma gbe ni mo we ba fuku awon se to leko
1: e to ti ta ti to de
0: e lo kare ka ka fa lu ye lo ju we imo ju we ori yin buhari se bo de badan lati eko
1: bo buruko ba je so ya o ya ko ranti o gbogbo kan lo bo ni ki se bi to ro so mo pe to je gba ke oje oga fun awon eto bi ba ibadan ni en to to wa tele ibadan ni marufu na
0: ibadan ni
1: ije o meso
0: ibadan ni
1: ije o meso
0: mo ko ye mi ni mo ni en na ka ko ibadan
1: ni ore o ye mi
0: o se wo le ri
1: eh
0: eni ti o je gba ke je oga fun awon aseto owo mo to ti e lati ido ojurin ido ibadan keji owo dara ko mo ni agbado railway station
1: se
0: wa ibadan ke ta
1: lenu re
0: to ba gbe ran kan tun to wa wo kan ti e la gege yo yo gbe o ko ba ibadan ro yen tun ji o pada deny yin ni pe e kaluku lo mo agaradi enu ona le baba re owo ni se ibadan ni to e kaluku lo mo na le
1: wo ilu to ba wo ki to jo wa ti wa ipele oyo kan na lajo wa so ti eni se apero de ma lo lori kore a si bodo ran se pe won pe eyoju si wa so wa mo pe alampasapo de le olubadan ibado fararo
0: so ti eni se wa fararo wa ni kele le wa claim inu ti fararo inu ti wa ni kele le no wa claim
1: se to la wa se ni abo wa ta ku to oro
0: o le mo we mo ti
1: bo ni ba de lo ke ro le so ba ti da ka ma la mo bo se mo ju mu ni ah e ko lo
0: awon imo ti marufu han wa nu studio yi na ni o ra da funo we wo ti lafa lati wa gbo eto lamigo wa ni kon ni bond fm 96.9 lati yara royin ati oro to nlo inu wa mo adun na ni ko ni baje lagbara olohun eledumare marufu so la ro pe amuni ilu eko olohun ni jo fo
1: iko da wakati mo da ni
0: mi o mo da olohun o fi wakati ran mi
1: ki lo fi ran
0: awon to lo so
1: fa so fa
0: awon to lo de fi ran o ki ni do gbe le wa lowo
1: Allahu ba odowo re o eko gbodo baje o enu ton je ni be popupo eko gbodo baje o Allahu ba odowo re o amuni lu eko amu eko gbodo fo o labe sakoso oba ti lu eko oba ri wa baba to je akilo lowo eko baba
0: fo baba 23
1: years coronation
0: opo jabe bo sibe sibe na iru awon ohun ti mo rufu ma nlo yi ori pe oro play lori key
1: se
0: ori ohun yi o gbe ni pile bi ti baba yemi elebuban
1: olohun se
0: ngba ti o wa land o wa pe awon alasala tu
1: mashallah
0: ibi o gbe yi
1: mashallah
0: ibi se wa yori si ni oye eyan to ro ti o ti wa re galope bae
1: so
0: adupo lodo olohun
1: eh
0: ku ni
1: ba eyan ba ti awu ko so pe o mo rin ko so ti yo nisin won o ni eroja ti won o fi korin
0: awon
1: mi ti tari orin jade lo ti lo bi odun mesan se odun
0: mewa won se
1: mo lo si anniversary won ni ba mi nisin baba yo peters won gbe envelope won gbe kale o le ga dede de bu ba won se surubo mo to ni ke wo ile gbese ke ti e lo to won to tele mi de be mo ni se ba no se ba dan jale
0: e fe lo se ba be fe gbe sinu back ti ka lo
1: se de aye ka lo da le wo le ah ah nari abo mo ni kilo de
0: ko se ni boy
1: kakaka wa
0: ba o yan bi 70 tani kan wa fe gbe wole gbese
1: kakaka wa ba do jale a ma roju ni a ro get a toro nkan lo won to ni ibadan ki jale awa gesin konu ile so ti ni ta ba togun bo
0: aya di sasun kan o ni afo o se gbe be on ibo wa gbe si ni
1: ibo la nlo lojo to ni
0: o lo ni awon ijoba ibile jaki jado ipele eko ogun ijoba ibile la ni idagba soke 37 lapapo gbe wa je 57 a ti ri pe odun kan o ti wole de gbako awon ti won je tuntun won ese lu odun kan lori alifa alaga ijoba ibile mi idagba soke ni awon kan to pe ti won tin lo bi odun marun tori pe elekeji isakoso ta won lo lo leleyi bi apere honorable maruf oloyede al maruf oloyede
1: so pe maruf den
0: ko lo je maruf den al maruf lo
1: ani ko mo pari e se be mi ti mo do ko gba
0: ta maruf so pe maruf den le ba pe sa ki je tori ko si maruf den ni be nko
1: ah ah
0: abe yoro
1: se ngba ta ba ngba ba se pade maruf so ye yoju be ni
0: kin mo fe wa se nbe
1: mo te se wo
0: so odun karun tawon ti wa lori isakoso
1: si olohun
0: oni eleyi ti a ba so awon eyan bi mo se ni o ojolowo
1: ojo mo se loruko to n
0: arabo tumbo so aruwe
1: aruna
0: abo ni keske
1: aruna aruwe
0: okay aruna aruwe
1: transformer fun gugu olu mo se
0: to ba
1: so pe transformer
0: rekotun
1: agbeduna ni jebe to se tan de gugu olu mo se o le tan le rekotun kaluku lori
0: bi to de apo apo mo rufu
1: iyan ko wo
0: okay ti o ba de rekotun o de apo
1: e sa ma pe yo kan ta ni
0: Ọrun mo se ija kan ni e mo ri te mo ri ka odun kini ta ni bariga a ni gbagbe awon ti agege lohun ati agege SCD ni o ati main agege local government ni o odun kini ti won na ni ile atawon mi be to ra to di apa gamu orun bo so di wola wale jimo odun kini tawon se lori alifa na ni ile a ma wo sira won awon idagbasoke wo leyin le ri toka si pe ah alaga joba bile ti wa akasalika okunrin ni won obirin ni won won se daada be lomokunrin se sere be lomokunrin se eyin e kan na ka si ni pe laarun odun e ma so ita elomi ti lodun me ni seyin o odun kan to tun sese gori e yi ta ti wa lenu e yi se ayi pada rere so de ba adugbo yin to le laipa ni are orilede nigeria o to bi emi ti so bayi pepe pepa so pe erowo ijoba awon adari agbegbe yin ni ke ra mu nsokoto tori egbelegbe owo na ni ijoba papo pin fun won lososu ti o egbelegbe owo ba wan wa lososu se eyin ara ilu se enri pa egbelegbe owo ta soro re lososu yi je joko lagba alejo onare so le ola wale jimo ti won toka si awon kan
1: apapa gamu
0: ti won ti se loloko ojoko ejeji bi je oso meji nle iko niyan ni won lo si atunse ti won se si igamu police station bakan na ni oko ti won ra fun awon vigilante ati awon atunse ayika to ni gc nko bi 500 awon onise owo na ni won se lagbara fun ti won ra irinse fun won intele fi wa ya loto oni bi alaga lawon se akiesi ke pupo nu awon ti o ma ndabi eni pupo ti ma nwaye o fe ma jo gba tawon kan lo sapamo sabe awon baba sale bi pe edapo ebi mi na gba ase wa se mo baba wa gba tan wodu tan gba jo alaje wa lawon collector ti gba egbe onise owo egbe mechanic ni egbe hairdresser egbe awon baba welder tailor ati be lo pe e fun wa lawon omo a ba won ti won ti kose mose sugbon ti iya irinse to nje won lati le wo ona wo
1: o kan la wasala da mo to mo kolo wo ni kan ko lo loyin lete ijoba bi le ogo dagba soke 37 na lo je ko menu mo te ro ko kokko de bi bayi sugbo se pataki ka de be gboro mo ori olo bu ban dele sulaiman yusuf awon ase ori to pe na se awon award to je pe wa ni ijoba bi le suru rere gbugba awon ojo na be on dan kula ni bi ori marufu eto ayita I beg your pardon ayika ati ki ko awon edoti ni ijoba bi le suru rere o si n tẹ siwaju to ba to wa de ọjà ìdí àràbà ọfẹ gbàgbé ọkọ rẹ lórí àtúnṣe tó dé bá ìdí àràbà àwọn ilé ìwé yàrá kàwé tí a wọn sí classroom nílànà ìgbàlódé wọn tari ẹ àwọn ọdọ ìlú onílágbára àti àwọn ọlọjà káràkátà tọjẹ pé wọn ò lówó wọn sì fún wọn ní owó àwọn oníṣẹ ọwọ náà wọn tó tari níṣẹ fún wọn àwọn ilé ìwòsàn tọjọ pàrà ní ìjọba ìbílẹ sùúrù lérè ìyẹn ilé tó lera alábọ́dé primary health center wọn kọ́ tari àwọn oògùn wọn sì rànlọ́wọ́ fún àwọn aláìsàn wọn tó wá tari àwọn nǹkan welfare package wọn amáyédọrùn fún àwọn òṣìṣẹ́ ọ́fíìsì tuntun fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ sùúrù lérè ìyẹn nìkan kọ́ lọ́dọọdún ní december tó ti yẹ ní sí december tí ń bọ̀ sóhun ka oṣù kẹjọ láwa ẹ ká ní fún àtàyè bá gbé ọ òun lè lọ sí sùúrù lérè bákan náà agbẹ́ pọ́n tó taari fọ́ọ̀mù ọlọ́fẹ̀dé gce àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé fẹ́ ṣe ìdánwò jáàbù lọ sí fáfitì ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ jẹ́ pé ó jẹ àǹfààní wọn ní ìjọba ìbílẹ̀ sùúrù lérè tó sì jẹ́ pé àyànfẹ́ iléèwé tó bá wù ọ náà lọ jẹ́ pé ọlọmọ ṣùgbọ́n kàwé rẹ̀ ìyẹn débi odò ojú òpó tí àwọn yẹn ti
0: ń pọ̀ ṣé december tó ń tókọjá àbẹ́yìn tó ń bọ̀ torí èyí tó ń bọ̀ àti ìlìkà kún ti àṣìlò
1: àní wọ́n ní lọ́dọ̀
0: tó ń tókọjá yẹn tábà ní parọ́ tara wa jẹ́ ó dùn ó sì ní gbọ̀ngbọ̀n nínú
1: ẹ̀lú
0: tọdú tí ń bọ̀ làwa lè sọ.
1: ẹ̀lú baba sulaiman.
0: ẹ̀lú bọ́tí ni eléyìí ni ẹ tẹ̀ kò jáde bá
1: bá
0: kì í bọ́ sí speaker.
1: ó yà ń bọ̀ nígbà náà wà bá wa ìpè ń kọlu ìpè níbẹ̀ náà tó zero 8169133968 báwo ni àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀rẹ̀ agbádùn òkè odò náà bóun ni ti wọn àbí ẹ̀kọ́ ni wọn náà wọnú ara wọn ni Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: I will tell you about it.
2: Ibola Boru for
0: us, you know. Baba, Ibola Boru for you, see?
2: All of that, can you? Baba, what do you want to pay?
0: Àmójútó tó péye. to ma de as usual ba se ma ri latin wa tele ta won onorebu ti won koja lo ti won ti se
1: n to wa tun wa se patak ni pe baba ti e tin kodo ti o ko ninu
0: gota
1: ki moto ti mo wa nkale ko mo je pe o tun mo je pe bibi be na lo je pe yo tun mo wa nje ja si pe ko to da mi ti omo to mo kolo ba ko pe lati le yin oluyege ko to di joke je ko ye pa to ti ba pada ninu
0: gota
1: ninu gota iyen gan mo muse so
0: e bo alaji nkan ko ye mi o
1: sawo
0: onorebu ken ken de oluyede ise won ama to de alafia ilera to pe de ni baba wa olohun ni je won o saisan ise yen o fi be ise yen wole lo sodi bayi ko de ri be tele n to wa de ni oye eyan eyin te ba je te sumo baba ama to de gbo o sodi
1: yen alagba kendu
0: kendu oloye de
1: ibeji ni won
0: so
1: won ko
0: sa wa lo pe taye ti o si n do wa mo
1: so won ko mi gan mo rufo oluyege mo oloko kan na jo ni wa idowo ni mi ta ba mu tawo ta mu kan ede yo wa kan idowo
0: eh sugba idowo ti mo rufo ese oloye ede idowo oluyege ni so ki a ma ta na we bi balago balago ba se lo ko kan kan mo
1: Come on, Mr. Bakri. I'm a word of your Larry Wajus, my son. See, only Motimo, Timbasu, or Pepe, Miss Akesi, Gamu, SCD,
0: only you
1: know, Lawa.
0: Oh,
1: yes,
0: I have a lot of
1: I don't know what I'm saying.
0: Oh,

0: ni radio yẹ sile radio yẹ n pariwo eti ogbeji oruko ibole tin ko ere ka loju oko wa Ismail Akene Eda e ikodu le tin pe wa omo oyo niyan abi omo ru oyo niyan mo ni ikodu le tin pe wa bayi
1: Adamu
2: Sabo Kuru
0: Oda Oda Oda Oda Adupe lowo yin
2: Sabiru lo nse yen ni abi joba apapo
0: oni ijoba
2: ama ba so pe Abiru na ijoba apapo na ni awon ni asoju Lagos East yen ni ayin Senate ni Abuja ona yen ise lo lowo kutukuti lori e ka ma dupe lowo ijoba apapo orilede Nigeria fun atunse ati awon atutu ti o je ndiba ojo ona Nigeria ti eri laipe lai jina opolopo ojo ona wa won ma gba itura latari ise takuntakun ti ijoba apapo ti won se lowo lowo bayi like as if I tell you ojo ko e mu 08169139868
0: 08169
2: 68
0: omo to kolo ti menu ba ti o do lowo oduwo yesi ti o lowo se ijakan de ni ijakan de lawa ni ye ona nbi ojo ni be na ba ojodu ojodu SCD
2: ni
0: odun ba ko ni e on de fi lodu se gba dupe lowo
2: fa ko jaye ona lo bu amzat usman lo amzat
0: ojo koro SCD adupe lowo ti won na oni on gbi oju adebanjo mo yo sore adetola ni to ni gbogbo SCD abi oye oni ko ni ba mo pe agbari mi sise o sise ni o ti da ko loye da almarufu kan de lo ko mi fun osode o si pe

0: ba se reti pe won lojo abini ba wa saba abro ki mam sa to ba me kunu
1: ah
0: oni ne ojo
1: o ba o
0: wo so ko kodura ya ti ni alafiara oni ka kin lopo lopo
1: loya ki mam sa o ba me kunu
0: ba me kunu
1: gugu egbe apede nkin yun kadara ji musa ala ji baba isi ore yin ati ala salimanu yunusa
0: ale gbo aye nu ru mo alaga bi o ti
1: ni e
0: la gba pe
1: akaro edowo na ku ojo bi o
0: e na to gode ka e ba kala ni ola itan ola dele na ki won pe akwa ojo bi to gode ka ja mele ka to lo abi eye hello hello
2: ele ka ro
0: o bene oruko yi eh
1: ki lo oruko yi ma
2: Abiola
1: ti ketu abi ketu
0: alaga abi ketu bo
2: okay ajo ko se ni fato ni pe mo lo si ese ta position ni week yi won ni ka to ka ti fun oloju pe ma so 5000 health center de ni ti ni bi lo ka government do wa
1: iko share honorable samuel bolanle badan ni e 5000 naira le ma fi gba card ni e center
0: a sise lo re agbo ni ati gba be ko ni
1: a to ko to le lagbara
0: yen lagbara
1: life foundation
0: I mo pe alaga agbo ike abi
1: ah won na ngbo
0: won na ngbo
1: honorable bolanle badan no agbo ike to ko la won so iko sise ri honorable samuel badan ni e
0: Jamon
1: lo lori ese. Ka bello patata ni odalume lohun ni bello su gugu ladipo lapapo. E pe aku pale mo popo ja se ka gba ye oku ya wa wa laja symbiat. Mo reti ola bello.
0: Ya
1: boga.
0: Oro la na.
1: Omo to mo ko lo ati oba mi kun ni ma se.
0: Ati
1: gba ki mo nbo nbe. DJ Claire ta jama ni guru ti. Saturday ni
0: nda gi wa ile ise o wa balade akosile ojo bi ti na ma loud e ni ojo wezi ti boro e pe
1: obo ti ma yin pe
0: ma yin pe
1: o ma koja were were gbo osodi e agege muto ra ma block everywhere ni atoki ati sale
0: mi so ko yo block ti be yo
1: ah ama di parin
0: ye so na na je ni muru ko
1: koro ko jade sa ki sa ko la ibrahim olotu eto yi why that fa gbo olotu te ni mu ti abdullah leke baduba ta jo ma tuko e ni abdu won sin salahuddin omo to mo koro loruko ti ni je so potent
0: olumati na wa pelu wa mo fun de olege na loruko temi je ekusi ni to

Erege lago mejila osanlu e ma ka san aku isimi sunday teni mo si gbaladura ko ni jari mo wa o ire papola mo wa fun yin lati le ise wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale si onigbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin amo sajuna e je farabalẹ gbọ koko to suyo ninu awon iroyin ohun na gomina sanwoolu ti je ko di mimo wipe gbogbo ibi to se koko lara fara festac alakija o siwa bo se wa o eyan metala ni won ti ri yo kuro labe ile to wo lule wi ni lu kanu ajo ile to idibo ile yi ti so ojo to je to ye je ki awon to ye ki awon odije du ipo gomina ati ti ile igbomo asofin kan tare erongba ati oruko won ranse lati le ba se enu bebe omi straight of almost pada iran ti ni a yo soro die fun ohun lati si pada o iroyin na re lekun re re eja farabalẹ gbo latenu olumide o

lere gomina ipinle eko agbeni babajide so olu ti lo wo o ti lo wo awon ibi afara ti awon oba eje eda ko ti won tin ge opa eni lo ni vi niger loju na ma ro se ko si lu agbadarigi o si fi da olugbe loju pe awon ibi ti se koko julo lara afara na o si wa bo se wa o gomina so olu ti lo sabewu ohun o si fi okun ara ilu bale pese pe ki won ma se beru nitori pe ko sewu loko afigiri aparo wa kan sara si ekun ile ise lopa ipinle eko iko lopa to ndide si ise lai rogbodiyan eso alaabo ilu neighborhood watch pelu awon ajo yokun to npese oro eto abo fun ise ireju ati bi won se paketi mole lori isele na gomina wa fajuro wole wole sawon ibi iwa ibaje yi ati bi awon amokun se kankan bi won se nba opa erin je o wa se kilo kilo pe ijoba oni foju orewo awon to nbe dukiya ijoba to nba dukiya ijoba je awon to nta atawon ti won nta fun bakan na gomina o tun banu je latari bi awon eyo kan bo won se ntun ba awon nkan olowo ye bi e ti won fi se koto idominu je pelu gige opa erin lo ni agbegbe first town o wa ro olugbe lati gbiyanju ma fi iroyin atawon erin ese aimo to awon ajo agbofiro leti o fi da olugbe loju pe ojuse ijoba ni lati daabobo dukiya ara ilu lati mu agbegbe wa gboro si ati lati mu ki oro eto abo na ko se ko fese mule don don ni pele eko en to je asoju koroyin wa o fi iroyin na to wale ti pe gomina san olu fun ara e o tun fese kan de inu oja nla alabarogo alabarago o si tun pinu ati satileyin fun won nbe nipa kiko aye nla ibi ti oko afayafa yo ma park si pelu jija owo shop wole o wa rawo ebe si awon oloja lati gba lafia laye bakan na ki won ma se faye gba iwa ijinigbe mo itaje sile atawon iwa buruku ni ipinle eko gomina ipinle eko agbeni babajide san olu ti lo sabewu si ise atunse to nlo lowo ninu popo isere teslim balogun stadium ninu suru lere futi igbaradi ere ideraya akoko iru e national intermediate sports festival iti o waye nilu eko ninu osu kewa odun yi gomina san olu lolewaju iko ohun o si sayewo finifini si gbogbo ibi ti ere ideraya na to ti fe waye to fi mo ibi swimming pool o je ko mo pe ijoba eko o ti bere to orisirisi to ti lakale lati nkan bi odun mewa seyin lati se atunse si popo isere to nlo bi mewa tombe kakiri ipinle eko lara e na ni ti suru lere ifako badagri epe ati eyi to nbe nilu agege gomina tesiwaju pe eyi to je ati teslim balogun stadium ni ise atunse si nlo lowolowo lori e bayi ti won si fe so di titun ni ti ilana ajo fifa koda o ja mo pe gbegi to je ati ile yi to te lo salalu ni won ti te sori e daada ti gbogbo ise atunse ohun yo si pari to yanyan laarin ose merin si mefa si nigba ta wa yi fun die yi gomina san olu se alaye ni kikun pe ilu eko ti gba lati igbalejo idije ohun o leyin ti ajo to seto ere idaraya fifa idije na le ipinle eko lowo lati le ba fi segbe leyin awon odo lona ti won a fi duro si orilede yi ti won ofini kuro mo nigba to ndun to ndunu lori ibi ti ise na de duro gomina so pe o kere pe o n lo bi akopa egberun 15 ti won reti won si ni awon lo ro park atawon ere idaraya olokun ojo kan ti won se kakiri ipinle eko asoju koroyin wa wuye oro ti gomina so yi to so pe inu owu njojo si ibi ti ise atunse papako papa isere na de duro o se atenumo wipe ko to di inu osu kewa odun yi papa isere teslim balogun yoo pari to yanyan fun nilo atawon ibomi na ti won fe lo fun ere idaraya ajo to n boju to pupo ese eto ilera ara ipinle eko LSPHCB o tewo gba awon yara titun to gba to bedi 18 ni oke Lista Primary Health Center labe ijoba ibile imota LCDA gege ba se gbo won ko ile iwosan won ni ilana ti igbalode pelu ofisi to yara oto to fe daada lọ́nà tí ẹ̀gbọ́n yóò ṣe bá ilé ìwòsàn tó ń ṣàyẹ̀wò fínífíní sí ìlera ara láti ẹsẹ̀ kúkú wá ó sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ lásìkò ètò gbígbé ìjọba kalẹ̀
ibe ni akowe agba ajo LSPACB dokita Ibrahim Mustafa ti so di mo pe ohun to mu lokun aya ijoba ni lati mu agbega ba o oro eto ilera lati pase idase sile pipo se owo ile orise to fa kiki pelu ti ojise eleto ilera na dokita Mustafa o wa fi emi moro si agbani Muiz Banire to je ki ise na ko ya komon komon lati odo office SDG wa soro lori bi awon lati le yin bi won se le fo so opo lona ti ara ilu yo fi le janfani eto ilera to mo lori oro awon ise leto ilera atawon olori ilu to fi mo pe to fi mo olugbe na lati da bobo awon aye yi bakan na ki won mu bi pe awon ni won ni o alaga ijoba ibile imota SDA ogbeni Benson Ayodele o wa dupe gidigidi o si fi idunu lori ibi ti ise na to duro de to da duro o si salaye e gege bi ala ojo iwaju won to ti pada wa si imuse nsin ijoba ipinle Ekiti ti se kilo fun awon to je baba onile iya onile pelu awon to nta ile ati ile estate agents papa julo lawon agbegbe to gbajumo to ni ile eko giga ijoba Ekiti so wipe bi won se nfowo kun owo ile o darupa awon ayalegbe le to ni ohun oni kawo gbera lori e mo en to je olugba lomo okuta kisi gomina lori oro ile igbe ati sison owo ile bi agbara se mo dokita Gboyega Oloniyo o lo se ikilo na ni iye Ekiti labe ijoba ibile irepodun ifelodun dokita Oloniyo lo kede igbese na lasiko eto osirile ti inu ti ijoba ipinle Ekiti gbe kale fun awon onile abanitale olori agbegbe atawon to je alen loro ilu o so di mo pe ijoba o ti la awon eto kan kale lati fi je ki owo ile sisan ko duro si oju kan na o isun fe se idasile ile ejo kekere kan ti o ma gbo ejo to ba ti ni se pelu oro ile gbigba lona ti wa la ofin ni waye mo laarin awon onile atawon ayalegbe olugba gomina lamo okuta ki na o wa ro awon landlords pelu awon to je estate agents lati sagbeyewo lori owo ile ki won si sanu awon ayalegbe looto oni ohun mo ohun ti iye owo ti won fe ra ohun elo ile ti o to sugbon sibe na oni ko pododan ki won di gbogbo eru na le orun awon ayalegbe dokita Oloniyo o wa ro awon alen loro ilu lati se ise pelu ijoba lona ti owo ile yo fi roju fun olugbe to nbe kakiri ipinle Ekiti akojopo re popo n gba ile ise wa Bond FM 92.9

0: adupe lowo olorun oba oba loni oba lana oba titi aye ni pekun baba to pa mo lati jejo wa adagbere funra wa lori eto alejo bon ni pe ka fi pade si ojo oni baba yi ti pa wa mo lati bara wa pade lori eto alejo bon ti ile bond fm 92.9 eto ti awon alase gbe kale lati fi mo riri awon ti won ba wa da si eto wa oni a fi gbe alejo tutu wa fun ni ose yi gege bi ise wa alejo wa ti wa ni ile agbara gege bi a se mu wa fun ti ose yi gania belo ashiru loruko ti mo ma kin ka bo pe aku simi oni simi alayo isimi ologo lo ma je fun wa eno ni kan la wa tin gbo pon alejo wa ba wa daruko yin fa won ara ile
1: ko asan oruko mi ni alaji abidin omotasolo
0: alaji omotasolo awon ni alejo wa lori eto alejo bon to ye pe ta ba tin se eto bona se ri papa julo ni gbogbo ojo aje si di ojo eti friday baba yi won le se ko ma da si eto ito ma so bi ona badagri bi o se ri fun wa lori eto na baba omotasolo omo iluwo ni
1: omo ilu kire
0: ni ipinle osun ni baba ti wa ile ewe wo le lo
1: mo lo si baptist school wa sin mi
0: ni ipinle
1: osun secondary school ibe na mo ti jade community high school wa sin mi
0: leyin te ka iwa lakobere te tu ka ti secondary nje lanfani ati tesiwaju lori eto eko yin
1: mi o lo si mbe mo bere si si owo
0: iru owo wo le wa nse
1: aya ni monta
0: se lati kekere te ti pari ile eko secondary ba le igbesi aye yin se ri ko to di pe e wa bere si ni ta taya ese o
1: adupa na dolo
0: Alhamdulillah.
1: So mo dupe fọlọrun. Branti mo jade primary school ati secondary school. Ko n baba si dise taya tita ati gba yen mi ona mi.
0: Nje awon obi yin lo mu yin lo si bi dise taya tita bo hun yin latoko yin pe ise ka ma ta taya ese oko gongo lo hun mi lati se.
1: Ibere to bere ibere pupo ni o. Igba ti mo secondary school yen security kan lori mi ni jo yen pe Abidin oni to ba jade secondary school o ni ko lo se. Sugba mi ma wo wo yen. Igba ti mo jade mo wa sodo brother Miliku. So mo ba se kan san so ani an wa ni se bo ma ko ma kan wa mo pa owo but lati gba yen adupe lodo olorun ojuri adupe lodo olorun olorun ma po be ni ko kan wa je igba ti ma pada ranti si ti mu wa baba yi lo an lo ti jade laye
0: oluwa seun gege bi ololufe wa le se bond fm ba o le se ngbadu awon ti wa si
1: in fact gbogbo eto nu gbogbo radio leyin bond
0: ni eni pe leyin le se radio bond fm ko si radio
1: ko si mi ma o mo ma so gbogbo gba pe leyin bond fm o ko si radio mi ma to da to je pe to ni ogbon gbogbo oye wa nbe ni
0: a ti wa to odun o te tin gbadun eto le se bond fm bo
1: bond fm ti wa ti pe a ti mu bond fm ti ko jo odun mewa nsin ko de si pelun pelu won adupe fọlọrun
0: lati igba te ti wa ngbo wa bo te se ngbadun wa te ni leyin bond fm ko si radio mi ba le se ri awon ide ati asa ta npe si le se wa
1: gbogbo ide te npe ati yin te wa gbogbo yin le wa oke dada gbogbo yin te wa nbe pata ko si asada nu gbogbo yin atokunrin atoro to mo de gbogbo yin leyin
0: o mo pe eto bona se ri le ma sabada si le se wa nbe leyin eto bona se ri eto wo le tun nife ati ma gboju ni ise yi
1: eto ti mo tun nife si ni pe alaja scratch adewara o ma se program ojo friday la ago mokanla bo titi di ago mejila ona ola
0: iye ni pe eto ona ola le nife ati ma gbo se tori pe eje elesin muslimi le se nife ati ma gbo ni abi
1: gbogbo program o like bona se ri ati ti wo gege ma nse gbogbo se ma daro pe gande ya to ma gbelo aya ti ru yen gan mo ni o ma be lo ndaro ko ti foru ko ba be se kini kan be yen so ma ona je ko ma jona ola libra ko je pon sori re
0: ami ese bi awon olorin se po to lori ede Nigeria olorin wo le nife ati ma gboju
1: tebe kwara ni o tori emi gangan ti mo n soro yi alhaji abidin kola wole aremu loruko ti mi gan
0: se nitori pe won je oloruko yin le se nife ati ma gbo
1: mu fun to ba wo bo se ma ran so mi na se ma ran so mo like bo se ma dress yin ori pe mi na mo gbogbo e mo dress bo se ma dress yin glass ni ko ti mo fi soju
0: ese wa lo fi ese radio ba nigba ta ma lo mu ore alhaji kebe kwara si eti igbo yin ta ba ti wa gbo won ton a tesiwaju lori eto alejo bond

0: Mokin ka bo pada sori eto alejo bon ti le se Bond FM 92.9 ti ati mama awon olulufe wa si ori eto leyin ti ati lo gbadun orin Alhaji Kola Wole Kebe Nkwara ta ti gbadun eto eni ta ngba alejo na ni Alhaji omo Tasholo lori eto alejo bon ajoba na ki wa ni imoran yin fun le se Bond FM lori awon eto ta nse ki le fe ka fi kun ati nkan te fe ka yo kuro nbe
1: imama mi gbogbo yin pata Olorun je ke ma ga ni lo le o ile se yun ni jona o wala idamu kiri to bi Olorun ko lo ka jo je tin o fun yin te ko fi bere je fun yin na legbe to yin o o ni ro ku yin ko nbi o ebi to ma bi na ajo gbede na nbali mi la ta la fi o ilo siwaju fun femi na o
0: lagbara Olorun lo siwaju lo ma je fun gbogbo wa kini amoran te fe fun ijoba to wa nide ati awon odo
1: amoran tin fun ni pukọ lo ko lo ni suru eni kan kan ju tu lo ran o igba re kun sasun ko si nkan to le ti de eja fi suru kun an para be ni pa iyen ko ni solution o eja dan suru ko si nkan to le ti de eja ka afun ni suru ko lo nje ko so kala ta la fi a
0: awon odo iwoye
1: kan patapata todo atagba eja fi suru kun ko si ti suru se ti suru ni koko
0: mo lero pe ta ba tun pe ni gba ni e tu je wa
1: madan
0: lohun lẹyin na ba jo lolufẹ ile ise Bond FM te ba bo wa da seto to wun yin pe ka foro wa yin lenu o ke yin ka gbalejo yin lori eto alejo bond e pe ni ganiat belo ashiru sori 070 8749 2118
2: A ni ju bayi lo lori eto alejo bond ti le ise Bond FM 92.9 ohun en te tin gbadun lati ekan wa na ni Alhaji Kola Wole omo Tasholo lori eto alejo bond ti mu titun wa fun yin to ba di ose to nbo loruko olotu eto yi ami tunji Olalekan awon lowo bo ti ni Funke Adelaja lai gbagbe oga wa patapata ni ise Radio Nigeria nipinle Ganiat omo Belo Ayashiru loruko ti mi pade ti di ose to nbo la se alawurabi ibe o

Ali masim kanju kenegi enwedirihem o ga bi chete etu a esinam oku obi ni igwe emeria enweri ho na abu nya bi cheta na iha di etu a imana na obodi no nam no bu ni kaka gi mo bu no na gini kama no bu na mara chineke ka ihe di etu ahu ji wee di ama mko nwere ihe di etu ahu mwe ki isi wee cheti a ema ihe ndi na ekwu ihe abu na m nya bu na enwe no ihe gbara mu nwe si ka m nju anya ba ajuju maka na oburu na udi mu na gi oburu na udi mu na gi no nya bu mgbe nwatakiri a butere m ogbo achicha okwasi na obu ogbo achicha m ise na azu abo o ji wee zuo mmadu ole puku ise nya 5000 asi no nya bu na m ina eme no mmemme ma obu na igara ebe a na eme mmemme mmemme adi a eruru mmadu nari ebunye nno efere bunye ya wee puta imago ina na anya ihe di na buru nno asi no bu m nya obu na abu achicha walicha no nya di no di ise na azu na abo no diri ka nku nwere no diri ebunye nya asi no nya ka ya eke eju ozo jukwakwa asi no nya ka ga eke no nya obuna ye ji ha riju afo odi mu na ye kunite we na wasa nka buru godi mpare no buru godi na agu aho de ka gine no buru no de ka gine na ina nka biko na nka bu mpare ke naba ifugia mana odihe etu ahu onwere ihe mmuta dinia enwere ihe mmuta dinia inye ekele bu nke magburu onwe ya okwifuru inye ekele o magburu onwe ya maka na onye nwe anyi bu Jesus na onwe ya mara mana o mere gi na o nere

ya bụ ka otu ọbụla o sikwa sikwa na ọ bụ nrịanrịa maọbụ na ọ bụ ihicha aka mgba maọbụ na ọ na-agaziri gị maka mgbe ọbụla abụrọ ma bụ na naanị maọbụ mgbe anyị nwere ihicha aka mgba kama na ma mgbe ị nọ n'ọṅụ cheta na onye na-eme ya bụ Chukwu na ọ bụghị site na ike aka gị. N'oge mmiri ndị na bọndị 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị.

ịga enwekwana ike inye ekele ma ọ bụrụ na ị nọ na ntamu mgbe ọbụla. Ọ bụrụ na ị nọ na ntamu mgbe ọbụla. Ọ bụrụ na ị nọ n'obi ilu mgbe ọbụla. Ị hụ na inye ekele ọ ga-afịakwa ahụ maka na ị nwere ike ị na-ekwe n'isi. Ị na ekwe n'isi na asị hei na nke a na ọ masịrị gị. Mana gị na ikekwa na gị na nwunye gị adịghị na mma, ma ọ gị na di gị adịghị na mma. Unu ekenebede ekene taa. N'agbanyeghị na unu jere ụka o, mana unu ekenebe hụ na anọkọ ọ dị. Onye mme nke na nya jebele onwe ya. Gị na onye agbata obi gị na-adịghị eghe ọnụ maka na enwere ihe ihe ịmago nwa obere ihe dapụtara. Ijizili maka ya, ide eghezi ọnụ, ide akpanyezi, okene gị dụọ n'imi. Ekenekwa gị maka na ihe na-emere gị ihe, mana ọ dị mma ịdọta uche gị. Sị gị na ọsọgodi gị na-eti mkpu ya bụ abụ. Chineke ama nnalụkwu ya o, enwekwa ike na-asị mma ma bụ Chukwu. Ọ bụ naanị ndị obi ha dị ọcha, ndị obi ha dị sam. Ọ bụrụ na esemokwu agaghị adị kama na ọ dị, kedu ihe ị na-adọzili ya, ị na-adụ ya, na-adụ ya, na-adụ ya, ka gịnị wee mee? Ọ ka enye gị awọdụ. Ka etuwe enye gị, ya bụ ka enye gị asam.

0: ọ ga-ekwe me n'oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Ihe ọ ga-eji ekwe wee mee bụ na ụmụnne m juru eju ma bara abara na-ewere na-ege ntị ma na-echekwazi oge dịka oge a iru, ka ha nwee ike ịkpọ wee kele ndị ha fụrụ n'anya na ndị na-echere ha ezi echiche. Eji m obi aṅụrị niile were na-anabata gị na-asị gị, ọ bụrụ chi nya kele echi. N'ogozi ekele nke tata abụ m Roslyn Chika Jechenaye, ọ mụ bụ onye isi ụgbọ na nke taa. Cheta na ogozi ekele bụ oge ahụ ị nwere ohere maka ịkpọ, maka ikele ndị hụrụ gị n'anya, ndị mere gị ihe ọma, ndị ihe ha na-amasị, maọkwa na ichebiri adị ama ma ọ bụrụ na e nwere onye ihe gị na-amasị ịkpọ wee kelee gị. Dịka anyị na-adị na-eme, ọ bụrụ na ị nweta ohere ịkpọ anyị biko, ibenya nkenke, isikwa n'ebe igwe okwu redio gị ndị wee pụọ. Aka m bụ Roslyn Chika Jechenaye, ngwa kpọọ akara 08065-2035. Ọ bụrụ na ịkpọ akara a isonyere anyị n'oge ozi ekele na Bond 92.9. 08065-362035. Ọ bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye n'oge ozi ekele na Bond 92.9. Hello, nke ahụ adọbirila, o sikwa anyị n'aka wee sonye n'oge ozi ekele na Bond 92.9. Hello, nke ahụ adọbirila, o sikwa anyị n'aka 08065-362035. Onye bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye n'ozi ekele nke taa. Hello, nya gaziere gị ezigbo aha gị na ebe isi akpọ. Oga Simon, kedu ka ọjọọ taa dịkwanụ? Ngwa dị mma, ngwa gaa n'iru. Amen. Amen. Ka ị gọọ ka ọla ezigbo, ya gaziere gị. Hello. Onye ka anyị ka na aha gị n'ebe isi akpọ? Isi na aha gị bụ gịnị? Biko sonyere n'igwe okwu redio gị nọ pụọ. Gaa n'iru. 08065-362035. Biko, ọ bụrụ na ịkpọ, isi n'ebe igwokwu redio gị nọ pụọ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu. Ya gaziere gị ezigbo, aha gị n'ebe isi akpọ? Oga Volvo, kedu ebe isi akpọ? Oga Sonny. Ngwa, ya gaziere gị, ọkwa ejigbo dị mma. Ngwanya gazie, gbapụ ya ọsọ ezigbo.
1: Oge, azị ka nkene ezigbo nwunye m bụ nke iru okeke na ụmụ azụ m. Wee na-ekene ndị bụ okeke niile nọ na Lagos, na-ekenekwa ndị nọ ebe na-azụ ahịa Akọrọde Warehouse, Ijesha. Wee na-ekenekwa ezigbo ọyị m, Imaji Nka. Nsi ogologo ndụ na ahụ isi ike ka m na-arịọ n'ebe m na-anọ, na-ekenekwa ndị Bọk FM.
0: Amen ke igolu ka ọla ezigbo. Nye gasị. Amen mọga vovo idekwa list wee bịa. Anya gazie.

0: morning will work. All afternoon, okay, no.
1: Okay. Oh,
0: Maika. Come on. Okay. Aike. Aike on you. Aike on you. Okay, Ike Chukwu Okoye. Nabi sene isa akpo.
1: Eba.
0: Ndewo. Ele ti ba de ta. Kele de kora Chineke. Ngwa, wara ajuju nke choro iza.
1: Wala mu kise.
0: Ajuju nke ise. Odemma. Aike. Ajuju nke ise joro gi si o. N'ụbọchị ahụ igwe mmadụ bịakwutere Jizọs n'akụkụ osimiri Galili, dịka ọ dị n'akwụkwọ Oziọma Jọn. Kedu ihe kpatara Jizọs jiri jụọ nwaazụ ya bụ Filip ebe a ga-azụta nri a ga-enye igwe mmadụ? Igwe mmadụ ahụ bịakwutere gị, olee ihe mere o ji jụwa Filip ebe a ga-azụta nri a ga-enye ha? Jizọs hụrụ na agụụ na-agụ igwe mmadụ ahụ, ọ chọkwara n'inyere ha aka. Mana nke bụ eziokwu bụ, dịka akwụkwọ Jọn siri kwuo ya, enweghị ihe ọzọ akwụkwọ nsọ gwara anyị, onwe ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị bụ ihe o jiri jụwa Filip ihe ahụ. Ngwa gị, ọ dị mma. Ọ bụ iji nwalee Filip, maka na yawa na onwe ma ihe ọ chọrọ ime. Ụta ka esi dee n'akwụkwọ Jọn isi isii, gị gụọ sa na amaokwu ya nke mbụ ruo na amaokwu ya nke isii, ị ga-agụta ya n'ụdị ahụ. Ị mụtala nke ahụ? Ndewo nwanne m. Ngwa jisi ike nụ. Ọ dị mma, ọka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9, n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. A gwara gị sị, ike agwụla gị, gị nọgide na-akụ, a ga-emeghere gị. Hello, ele onye m na-ekele?
2: Hello, enyi ya ma.
0: Ndewo nwanne m nwaanyị.
2: A bụkwa mma.
0: Mkpụrụ mma aha nke a tọgbu ole ma tọgbu. Mkpụrụ mma lebi isha, mkpụrụ mma onye?
2: Mkpụrụ mma ụka.
0: Ụka?
2: Shasha.
0: Ele otu unu mere ebe ahụ?
2: Ọ dị mma.
0: Ndewo nwanne m nwaanyị. Ole ajụjụ nke ị chọrọ iwere? Nke ise bụ nke mmadụ zachapụrụ ugbu a. Nke asatọ. Ọ dị mma. Nke asatọ ka m ga-enye gị. Ọ sịrị, oge Netan gwachara David mmehie ya o mere megide Chineke, David kwuru na ya emehiela megide Chineke, Chineke agbaghara ya, mana o nyere ya ntaramahụhụ. Kedu ntaramahụhụ ahụ o nyere ya?
2: Ọ sị na ni na ge ana e na kwe ya n'eze ya.
0: Ọ dị mma. O wota ahụ ka i si gote ya na akwụkwọ nsọ ka onye ichere? nwanne nwaanyị. Ka ị gbachiziri m nkịtị?
2: Mba.
0: A sị mma, wota ka esi egote ya n'akwụkwọ nsọ ka ọ bụ nnọọ ihe ị chere? Oke. Uche onye adịghị ya njọ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị gụọ n'akwụkwọ Samuel nke abụọ, isi iri na abụọ, amaokwu ya nke iri na atọ ruo na nke iri na ise, ị ga-ahụ na ihe ọ gwara ya bụ na nwa ahụ Bathsheba mụtara ya na ọ ga-anwụrịrị. Nọ ihe ọ gwara ya. Ọ ya bụ ntaramahụhụ e nyere ya na nwa ahụ ga-anwụrịrị. Ndewo nnu. Ị mụtala nke ahụ?
2: Ya mụtala m ya.
0: Ndewo nnu. wa di si ken no no gede kwa da e so nyara e no ge ko de na akwọ nso de won ade mai ne che akpo mo ku nke gi ki kero ke na ko de na akwọ nso nke ta. Hello. Ndewo.
1: Ndewo.
0: Hello, nye mwini ane ku.
1: Oh, ma, Zebel, ma.
0: Ah, Ebel. Hello, tundi begi mre.
1: Abita.
0: Ikotu ebe.
1: Yeah.
0: Kisi agbo.
1: Odemma.
0: Ela ajidun ki chori we.
1: Ya na ajidun ki tenane.
0: Ki tenane. Eh, ki te ite. Oto o bulise po ya gotara mu hi neku.
1: Okay.
0: Odema ajidun ki itolo sere. O sere. Kede aha nne Ruben bu nwa Jacob. Oh, aha, yo, eh. Ewo. Eh. Eh, ni kema mi geje pe. Okay. Nso ba de ha. Hmm, aga me chetara ge.
1: Okay.
0: Aha ne Ruben, bu nwa Jacob bu Leah.
1: Okay.
0: Yeah. Eman na Jacob lo rumu wanya abu, umu wanya abu hamu kwa nuno munde.
1: Yeah.
0: Yenke mure ya bulia.
1: Okay.
0: Unke na wako Genesis ni si yenke iri abu ni tolo, amu kwa yenke iri ato na uto ni iri ato na abu. Ya ige chato kandi wa sabato kwa nino kwa. Ndewo no. Aika ni anoge ndi wana Bond FM 92.9. Noge, kode na kukonsa. Mazi neto waka abito kwa la nkojo ya. Lezi nke wapo, waka hekwezi kazi ukwa. Hello. Onye kamone ya ni uku, nde uo. Ike chukwe po hachoro zo. Ike chukwe okoye. Inyato, icheto ho kandeo sa poto kwan.
1: Try mo atak.
0: Okay. Uso wade. Ela jijon ki chwa zeri zubwa. Maka nkembo.
1: Okay, nkembo.
0: Nkembo. Nkembo kukwara, nke izrambo kukwara guku nara. Jiko mnaka nanka ige. Nige ige nwete ya. Adama ajiju nke mbu sire. Chineke kere ihe na abali nke mbu. Na abali nke mbu. Ko kechere ya. Okpara ya yana ya ochichiri oke. Gini nke okpara, okpara ha n'otu n'otu.
1: Okpara ihe na ife.
0: Chineke kere ihe na abali nke mbu nke okiki ihe ya. Ko kechara ihe ahụ. O kpara ihe ahụ na ọchịchịrị oke. O kpara ha oke. Ajụjụ wee bụrụzie, gịnị ka ọ kpọrọ ha n'otu n'otu?
1: Abali na n'ụtụtụ.
0: Abali n'ụtụtụ. Day and night, ọwa abali n'ụtụtụ ka a na-akpọ ya n'Igbo. Hey, I think the music tumbo. One now, okay. Aike. Oh, is that chala ke ka? The heka choreza. No, poro ya. Abali no tutu. mi ba jere mana owo ta nko de na akwụkwọ nsọ m e mana aju asegi ku e bod na akwụkwọ nsọ e mara e mara e bod na akwụkwọ nsọ
1: ke bod na akwụkwọ a Genesis 1 mana
0: wa a jere na mara mba se ke na ma ina gbali ndewo odi na akwụkwọ Genesis ni si ya nke mbụ dị ka ikwuru ọ na amokwu ya nke atọ ruo na nke ise ka ị ga agụta ya mana ihe ọ kpọrọ ihe ahụ ihe ọ kpọrọ ya bụ ihe n'ehihie ọ kpọrọ ihe ehihie kpọ ọchịchịrị abalị ọwụghị ụtụtụ ihe ahụ o kere ihe ọ kpọrọ ya bụ ehihie ya bụ oke ahụ ọ kpara ha dịkwa ka ọ dị ma taa ya ihe anyị na-enwe bụ ehihie abalị ehihie abalị ya bụ ihe ihe ọ kpọrọ ya wụ ehihie oge a na-ahụ ụzọ ehihie abalị kwanị ka ọ kpọrọ ọchịchịrị ka ọ kpọrọ abalị ịzatawara ya mana ịzatachaghị ya ihe m kwuru wụ eziokwu maazị ebela maazị anyị ka apụdela ọ dị mma ka anyị zọta ụkwụ n'ala ọ dị maka nwere nka tupu anya na-azọta ụkwụ n'ala hello
3: hello
0: hello
3: hello
0: onye ka m na-ekele owe ebel ikwe ekwe ị ga-azatarịrị nke a kwe ya hello dis mara na ị ga-azatarịrị ya ngwa ngwa were nke ị chọrọ iwere nke iri na otu nke iri na otu ọ sịrị ụmụ ole ka Chineke nyeghachiri Job oge ahụ o nwetachara ọnwụnwa ụmụ ole ka Chineke nyeghachiri Job oge ahụ o nwetachara ọnwụnwa ọwụ sọsọ ofu dozin ka o nyere ya ka ọwa dozin abụọ ka ọwa atọ ya abụrụ na dozin ọkwa ya ka ibu ụzọ achị onwe gị ọchị ndewo ị na-agbalị onweghị dozin ụmụ onye kwere ya o gị gụọ na akwụkwọ Job isi iri anọ na abụọ amaokwu ya nke iri na abụọ na nke iri na atọ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị bụ na o nyere ya ụmụ iri o nyeghachiri ya ụmụ iri maka ha nwụrụ bụ ụmụ iri ya nyeghachikwa ya ụmụ iri ya bụ ụmụ nwoke asaa na ụmụ nwaanyị atọ ọhịa onye achịkwara Job ndewo ọ dị mma anyị ga-azọta ụkwụ n'ala tupu anyị alọghachite

0: 92.9
1: ọdị mma anyị ka n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ọkwala elekere abụọ, ụmụaka amam n'ụlọ adịgo njikere n'oge ụmụaka nke tata. Ngwa ka anyị nabata gị n'oge ụmụaka na Bond 92.9.

0: ifo chakpi
1: wow.
0: E nwere akụkọ m ga-akọrọ gị, kọrọ m ka obi dị m mma.
1: Ọ dị mma. Isekwu nke akụkọ anyị taa bụ nwaanyị zuru ihe dị ya n'Imo. Nwaanyị zuru ihe dị ya n'ebe
0: n'Imo.
1: E nwere otu nwoke lụrụ ọtụtụ ụmụ nwanyị. Ọ hụrụ ha niile n'anya ma na-elekọta ha nke ọma. Mana ka o si na dị, o nwere otu n'ime ha ọ kacha hụ n'anya, jirikwa na emere nwanyị mma ya, bụ ọkwanya ka ọ na-emere ihe karị. O ruo otu ụbọchị, nwoke ahụ chọrọ ime njem. Ya gwa ndị nwunye ya niile na ọ dị anụ nkelu ya dewere n'ime ụlọ ya. Ọ gwakwara ha ka onye ọbụla ghara ịnwa anwa ga were anụ ahụ rie. Ha niile kwere sị ya, ya gawa njem ọ na-aga. Mgbe ọ gawara, nwaanyị mma bụ nke ahụ kacha hụ n'anya abaa n'ime ụlọ di ya ahụ, were anụ nkelu ahụ rie. O nweghị onye hụrụ ya mgbe o riri anụ ahụ. Ka di ya lọtara baa n'ime ụlọ ahụ, ọ chọrọ anụ ahụ elu, chọọ ya ala, ọ hụrụ ya. Ya kpọkọta ndị nwunye ya niile, jụọ ha onye rire anụ ahụ. Ọ dị onye n'ime ha kwetara na ọ bụ ya. Ya ezizi ozi ka a kpọọ ndị ikwu na ibe ndị nwunye ya niile. Ndị ikwu na ibe ha niile zukọtara. Nwoke ahụ wee gwa ha ihe mere n'ụlọ ya, gwa ha na ha niile ga-aga n'akụkụ otu nnukwu mmiri dị n'obodo ahụ a kpọrọ Imo, ka ndị nwunye ya jiri aka ha gọrọ onwe ha, na onye ọbụla na ndị nwunye ya ahụ dabara n'ime Imo ma Imo eriri ya, na ha mara na ọ bụghị ya zụrụ anụ ahụ rie. Ha niile kwere gawa n'akụkụ Imo. Mgbe ha ruru, isi nwaanyị ya eburu ụzọ gọọ onwe ya. Ọ gụrụ egwu sị, oke Imo ebelebe ebelebe nte ebelebe. Ị ga na-ekwere m ebelebe ebelebe nte ebelebe. Oke Imo ebelebe ebelebe nte ebelebe. Oke Imo ndị dị mo ebelebe ebelebe nte ebelebe. Ntakwa nkelu ebelebe ebelebe nte ebelebe. Oke Imo rie mo ebelebe ebelebe nte ebelebe. Ma ọ bụghị m tara ya ebelebe ebelebe nte ebelebe. Oke Imo bute m n'ụsọ ọhịa ebelebe ebelebe nte ebelebe. Mgbe ọ gụchara egwu a, ya danye n'ime Imo kpawim. Ime eburu ya bupute ya n'ụsọ ọhịa. Ndị ikwu na ibe ya kpọrọ ya, jiri ọṅụ lawa. Otu a ka ndị nwunye nwoke ahụ si gọrọ onwe ha n'otu n'otu ma Imo eriri ha. Ndị ikwu na ibe ha aṅụrụ ọṅụ kpọrọ ha n'ala. Ma mgbe ọ rụrụ ka nwunye mma di ya gọrọ onwe nke ya, mgbe ọ gụchara egwu ahụ ndị ọzọ gụrụ, ọ dabara n'ime Imo. Imo wee rie ya. Ndị nwe ya ebere akwa lawa. N'ebe a ka akụkọ ifo anyị bịara na njedebe. Ifo chakpi!
0: Wow!
1: Ifo chakpi!
0: Wow!

ma chete na obu n'ogo umuaka na Bond 92.9 FM. Akụkọ anyị gbadoro ụkwụ na nwaanyị zuru ihe di ya n'Imo. Nwaanyị zuru ihe di ya n'Imo. Absim ka njua ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Kedu nke na-eme? Ọ bụ na ndị nne na nna na ndị ọnkụ na ndị anti. Unu agbazila abụrụ na unu amenye ha. Unu amenye ha. Esi anya ha ji alara ụla. Enwekwa ihe mmụta dị na ya. Ụmụaka anyị ji amụta ezigbote ihe. Marakwa ọzọ ọ bụ na ha sikwa na ya were na-amata ka esi asụ asụsụ anyị nke ọma. Nya bụkwa anyị na 08065 36 20 08065 36 20 35. Ị ga-enwetarịrị anyị metwọk ma ọ chọọ ya n'oge ụmụaka na Bond 92.9.

nyabo obanyi ikwere na maze tuok na emeri anyi ka obanyi ikwere na nyabo na umuaka na enwegi ihe mmuta di na akuko nke tata ka obu na anyi ikwere na ndi nne na nna maka echeghi na nka ho dihe onwe ka ohapu ibu na ama enweriri ihe mmuta aburu ndi oyibo si gi na odigi ezimposi kant nyabo na odigi onwe ka osi wee di mfe nye mmuta juru eju ma bara abara na akuko nke nkasi kọrọ anyị n'ehihie a mama anyị nkasi ọ kọrọ anyị akụkọ maka na ihe mmụta dị ya nwaanyị zuru di ya ori anyị ma na izu ori bụ ihe jọgburu udele ma sigbuo nkakwu n'isi ka ọ ga-abụ na ndị nne na nna na ha asịrị ụmụaka anyị ha na-akpụgo ha jee lara ụla nye nyezi nye nsogbu maọkwanụ maọbụ na ha ejebe go ụfọdụ ejiri gị a wee jebe ezumike nke ọbụla ọbụla nsogbu adịghị anụgbana taa echi bụ nta anyị ka ga-akọwekwe nyabụ akụkọ anyị ga-akọ nyabụ akụkọ n'izu ụka na-abịa abịa anyị ka ga-akọkwa akụkọ ahụ ka anyị mara nke bụ nke mara maọbụ na ọ bụ etuwọkụ bụ ihe mere na nke tata na anyị enwetaghị akpụmoku mana ka osila dị anyị na-ekelekwa gị o maka etu isi wee sonyere anyị wee na-ege ntị anyị na-ekele gị nnọri nne maka etu isi kpọọ ha kpọkọtaghị ụmụaka ahụ nso ka ha sonyere anyị ka otu isi nye ha ekwentị a sịkwa m ka nkelekwa gị o onye ọnkụ na onye m sista ana m ekelezi nkasi obi chiwụba onye kọrọ anyị akụkọ ahụ ma onwe m bụ Roslyn Chika jichina esiri gị na imere nke ọma maka ịnọgidesi ike na bọndị 92.9 izuụka na-abịa abịa Olisabi n'igwe soro kwe anyị na gị ka ga-alọghachitekwa n'oge ụmụaka nyagasie.

to nazifi asnani kadan dakata da wannan wakanin naka yanzu lokaci yayin da zamu leka dakin mu na labarai a kasance tare da mu

mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin hutun karshen mako yau Lahadi wato 8 ga watan 8 na shekara 2026 wanda ya daidai da 25 ga watan safar sai dai kafin dan kafin karanto muhimman kanunsu kafin mu shiga labaran dallar labarin fara karanto muhimman kanunsu zamu da cewa gwamnatin jihar Lagos Babu Jide Sanwo-Olu ya kai ziyara wajen filin wasanni da ake yi da ake cewa Taslim Balungu da ke Sulleri don ganin yadda ake gyaran filin stadium hakanan a jihar Edo ko an kama wasu barayin batir din sola wato solar da take amfani da wutar rana idan muka leka kasan waje ko kasan Iran ko ta kara sanya wasu dokoki kafin ta bude mashigan Hormuz kafin nan sunana Halimatu Sani Jumare ga labaran dalla-dalla Gwamnan jihar Lagos Babu Jide Sanwo-Olu ya yi duba ga wajen wasannin stadium na Taslim Balogu da ake shirin yin bikin wasanni na kasa da kasa da za a yi karo na farko a watan Oktoba ya zarci wannan wajen wasan babban wasan da ake cin filin wasan da ake cin Taslim Balogu don ganin yadda ake gyaran wurin domin ko yanzu haka ana gyaran ganin cewa ana shirin karɓan bakuncin bikin wasanni na kasa da kasa da za a yi na farko inda ake cewa a Intermediate Sport Festival a watan Oktoba a wannan jihar. A lokacin ziyarar nashi ya tafi filin wasan kwallon da kuma filin wasan motsa jiki yana daga cikin wuraren da za a gyara. Sannan babban zauren wasanni na cikin gida da filin wasan volleyball da kuma wurin iyo da ake cewa swimming pool duk suna da cikin wuraren da yanzu haka za a bunƙasa su da kuma gyaran nasu. Ya kuma a lokacin nan bomna ya kara da cewa aida mu gwamnatin jihar Lagos ta yi dabaran fara gina wasu stadiya guda 10 a fadin jihar Lagos shekaru 3 da suka gabata ciki kuwa akwai Sulleri Ifako Badagry Efe da kuma Agege Taslim Balungu shine mafi girma da aka fi mai da hankali domin kuwa za a karɓi wannan bakuncin wasannin yaran za a shimfiɗa ciyawan kwallo da za ta yi na yanayi da shirin wasan FIFA da ake cewa ma'aunin FIFA kuma sannan za a kammala titin gudun famfare da ake ce Tata Track cikin makonni 4-6 bikin wasannin na kasa da kasan da za a yi Oktoba yana da za a ƙara ƙarfafa wa matasa ƙarfin gwiwa su shiga su ma 'yan gasan wasan domin su samu hakan kuma zai ƙara ba da dama ga baƙi su samu kasan su samu wurin da za su ringa zuwa ganin cewa ana ƙara samun haɓaka basira a fannin wasanni a jihar na Lagos kusan 'yan wasanni 15,000 ake zaton cewa za su shiga wannan gasar wasan inda ake ganin cewa za a karɓe su wuraren da za a yi amfani da su a lokacin da za a gudanar da wasan ko ya haɗa da Railway Park da sauran cibiyoyin wasanni da ke faɗin jihar Lagos gwamna ya ƙara tabbatar da cewa stadiya na Taslim Balungu da sauran wuraren da za su kasance kamar ma'aunin wasan ƙasa da ƙasa kafin gasar Oktoba wato kamar nau'in wasannin FIFA sannan ayyukan da suka rage kuma za a kammala su cikin lokacin da aka tsara musamman wurin iyo da aka bayyana cewa za a gudanar da wannan wasanni hukumar zaɓe ko mai zaman kanta yanzu haka ta ce ta ƙara lokacin jam'iyyu su samu haraman su ƙara samun wa'adin ci gaba da tura ta ƙara wa'adin da ta kammala akan cewa yau za a rufe miƙa takardar jerin 'yan takara na gwamnoni da kuma 'yan majalisa na takarar shekara 2027 sai dai ta ƙara wannan wa'adin kwanakin da ta yi hukumar zaɓen mai zama ta kansa ta ce ta ƙara wannan wa'adin miƙa shigar da sunayen 'yan takarar zaɓe na gwamnoni da 'yan majalisar dokoki da aka bayyana a kan cewa yau ne zai zama rana na ƙarshe da za a rufe wannan wurin sai dai ta ƙara tsawaita wannan kwanakin domin ba su dama sakamakon idan aka duba da yadda jerin teburin sabon teburin aikin zaɓe na shekara 2000 da aka ce za a ƙara duba da irinsu kwamishinan ƙasa da ƙasa na kwamitin watsa labarai na da kuma ilimin zaɓe na hukumar INEC wato Haruna Muhammad ne sanar da haka ya ce hakan ya biyo bayan yawan kiran da roƙon da 'yan jam'iyyun siyasa suka yi musu na ganin an ƙara musu lokacin don kammala aikin da kuma ba su damar gurbin da za a shiga da sunayensu cikin jerin sunayen mutanen da za su fito takara a zaben shekara 2027 da aka keɓance yau ne rana na ƙarshe
Rundunar ƴan sanda kuwa a jihar Edo ta kama ta yi nasarar kama mutane hudu da ake zargin su suka yi kokarin shiga wani shagon da ake sayar da kayayyakin batir na wutar mai amfani da wutar rana da ake ce mu solar shop a cikin a jihar. Wannan matasan sun yi kokarin ballar shagon ne suka shiga suka sace batirin da yake amfani da wutar rana da ake ce batirin solar. Wanda aka kama koya Hassan hada da Abubakar Hamza, wai Muhammad Abubakar Hamza Ibrahim, Mustafa Muhammad da kuma Muhammad Ibrahim. Suna ga cikin wanda suka aikata wannan aika-aika inda suka shiga shagon wani samun suna Samuel Umu inda suka yi satan nan. An kama su ne a lokacin da suke kokarin su yadda wannan kayayyakin batir din ga wanda suke jiran su siya. Sai da rundunar ƴan sandan ta ce ba za ta lamunta haka ba domin ba da gurbi ga masu siyan kayan sata da kuma su masu yin sata. A jihar Lagos kusan mazancin haka yake ne. Domin kuwa gwamnan jihar Lagos Baba Jide Sanwo-Olu ya ziyarci gadan B Niger dake kan babban hanyar Lagos zuwa Badagiri dake wasu bata gari suke lalata kayan gadan. Gwamnan ya je mai ganin irin su irin barnin da ake na lalata gadan. Yayin da yake jawabi ya jinjina ma rundunar ƴan sanda da suka yi kokarin daukar matakin gaggawa ga matasa masu aikata haka. Kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta ba masu sace kayayyakin gwamnati da kuma masu siyan kayan sata. Ya ce sai an hukunta su. An nemi mazauna anguwan Festac da irin wannan al'amarin ya shafa na bata gadar nasu da su kai rahoto ga jami'an tsaro idan suka ga wasu suna aikata haka inda suke sace karafunan da ke jikin ginin da kuma rodi da su hanzarta su kai rahoto domin taimaka musu. Wakilinmu ya rauto mana cewa bayan wannan ziyartar gwamnan kuma ya ziyarci kasuwan Alabar Rago inda yayi alkawari ga ƴan kasuwan cewa za a ba su filin da za su rinka ajiye manyan motocinsu da ake ce mutrela, sannan za a sauƙaƙa musu wajen karɓan shaguna bisa tsadan da ake ƙara musu wajen karɓan shagunan nasu. Sannan ya yi alƙarin cewa za a kawo zaman lafiya tsakanin mazauna jihar da kuma ƴan kasuwan, inda ya bayyana cewa kungiyoyi masu daukar makami ba za su samu gurbi ba a fadin jihar nan Lagos su ringa aikata barnan da suke yi musamman yin garkuwa da mutane da kuma sace da firgici da suke saka mutane. A lokacin ziyarar gwamnati ya jinjina mu ƴan kasuwan da kuma yaba musu, inda ya ce gwamnati za ta shigo ciki da ganin cewa ta sauƙa musu domin su ci gaba da mallakan shakuna kamar yadda ta ce. Ana tare da sashen Hausa na Bon FM da ke kan mita 92.9 a bar mu dan shakata.

Shirin Najeriya a makon jiya. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan karshen makon kamar yadda ka sani a kowane karshen mako mukan zakulo muku wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a karshen mako. A wancan makon za mu ji cewa zaka gwamnatin tarayya ta ce a kuratu wasu dalibai da aka kama su da manyan laifuka ko kuma harkan garkuwa a kwaleji ke a makarantun kwaleji na gwamnati. Haka nan kuwa za mu ji cewa yanzu haka hukumar ICPC yanzu ko ta mika sakamakon bincikenta ta yi akan ma'aikatan bogi da ake zargin gwamnatin kasar tana da masaniya a kai. Sannan ko idan kuka bi mu a cikin labaran namu za mu samu labarin cewa a jihar Lagos yanzu ko ana kira da dillalan gidaje a fadin jihar da su sa ido domin gujewa fadawa masu yaudara. A madadin ni wanda zan gabatar Halimatu Sani Jumare a daidai wannan lokacin.

gwamnatin kasar ta fara sanya hannu sai ta kammala su kafin a shiga manyan sababbi guda biyu ga dangadan kamar yadda ya sani. Dalibai makarantar secondary a jihar Borno ko sun kinkiro mutum-mutumi da ake cewa robot a matsayin wata na'ura da zai taimaka koyar da yara ilimi karatu a wuraren da akwai rikici ko kuma wuraren da yake da nisa ba a iya taida ba za a iya samun dalibai kusa ba. Sun amfani da wannan mutum-mutumin akan cewa zai taimaka wa daliban da suke daga nisa da kuma ba su damar shiga wurare kauye da saƙo lungu da saƙo na kowane wuri a faɗin jihar musamman wuraren da suke da nisa ba su da ƙarfin na'urar zamani da ake cewa network. Mutum-mutumin nan daliban sun kinkiro su ne domin taimaka wa dalibai 'yan uwansu a faɗin jihar na Borno. Jami'an tsaron ƙasar nan sun yi nasarar kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a jihar Kwara da kuma jihar Niger. Yawan mutanen da aka yi garkuwa da su ko a cikin mako daya ya kai 306 wanda ake ganin babban gagarumin aiki bane da rundunonin sojin ƙasar nan suka yi. Babban nasara ne da aka yi cikin 'yan kwanaki kalilan sun nasarar kubuto da wanda aka yi garkuwa da su. Sai dai an fito an tayyaba mu gwamnatin Ahmed Bola Tinubu din wannan gagarumin kokarin da ta yi na kubuto da wanda aka yi garkuwa da su a wannan jihohin. Shugaban kasa ya ba mu hukumar EFCC umarnin da su janye rufe asusun jihar Osun da hukumar ta yi sakamakon zaɓe da take gabatowa da za a yi a faɗin jihar. Idan aka tuna hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin jihar Osun ne sakamakon zaɓe da yake tunkara a faɗin jihar. Sai dai tunu shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ba su umarni da su janye wannan ƙudurin da suke na rufe asusun gwamnatin jihar. Jami'an tsaron ƙasar nan sun yi nasarar kubuto da mutanen da aka yi garkuwa da su a jihar Kwara da kuma amma afuwa mun riga mun kawo. Shugaban ƙasa ya ba ma shugaban ICPC Musa Aliyu ya mika sakamakon binciken da suka kammala yin bincike da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya ba su wata ɗaya da su bincike akan hukumar nan na bogi da ake ta cece kuce. Lokacin gabatar da sakamakon da Musa Aliyu ya yi ga shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a fadarsa da ke babban birnin tarayya Abuja cikin abin da yake kunshi a ciki ya nuni da cewa gwamnatin tarayya ba ta da masaniya a lokacin da aka kafa wannan hukumar na bogi wanda adeniye da ake ce mu PFIPC. A lokacin binciken nasu sun gano cewa bayan wannan mawa akwai wani sabo ma da ya sake kafawa inda yake karban dillanci a hannun daga hannun mutane karkashin hukuma. Sannan gwamnati ba ta da masaniya a lokacin da aka kaddamar da kuma takardun da aka fitar da su aka ayyana shi a matsayin shugaban, inda ya kara da bayyana cewa fatar shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ba ta tura wani kuɗi ko kuma wani ko wata hukuma da ya danganci gwamnati ne ba su kuɗaɗe da ake tunanin cewa gwamnati tana cire su a kuɗin kasafi. Musa Aliyu ya kara bayyana cewa sun yi amfani da takardar bogi ne wajen kaddamar da wannan ma'aikatan na bogi guda biyu da shi adeniye ba tare da masaniyar fatar shugaban kasa ba. Don haka wannan zargin suna ganin cewa shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu da kuma gwamnatin tarayya ba ta da masaniya a lokacin da aka kafa wannan hukumomin na ma'aikatan bogi da ake ci gaba da cece kuce. Sai dai jam'iyyar ADC ta fito ta karyata ta ce ba ta yadda da wannan sakamakon binciken da kwamitin da aka kafa na yin bincike akan ma'aikatan bogin da suka mika zuwa ga fatar shugaban kasa ba, inda suke zargin cewa akwai laudi cikin naɗi. Hukumar EFCC ta yi kira ko da masu sha'anin dilladan gidaje a faɗin jihar Lagos da ake ce Lasera da su ƙara sa ido wajen sanya ido da kuma sanin doka domin sanin sunaye ko kuma jerin sunayen hukumomin da dillalan gidaje suke da shi don gujewa jama'a faɗawa hannun mayaudara. Daraktan hukumar na jihar Lagos mai rukon ƙwarya wato Bawa Kaltungonu ya yi wannan hasashen da kuma roƙo a lokacin da aka kai masa ziyara zuwa ofishinsa, inda hukumar da Surera in suka kai masa ziyara zuwa ofishin nasa. Ya ce hukumar nasu ne EFCC za su hada da hukumomin da suke da alhaki wajen dillancin gidaje a faɗin jihar da su zo a yi aiki da kuma sanin yawan adadin ko kuma a san yawan hukumomin da ake da shi da ake karɓar dillancin gidaje, domin ko jama'a da dama suna faɗawa hannun mayaudara. Idan aka fitar da hakan zai taimaka. Ofishin Kaltungo in ya ce sun diddida shirin su na yi

aiki da rasulaira don karfafa harkan gidaje da kuma dakile masu aikata zamba ko kuma yaudara a hannun mutane a mako da ya wuce ne aka kwashi sati ɗaya tun ana aka yi bikin shahar da yara aka bada muhimmancin shahar da yara nuna uwa a lokacin da ake gudanar da bikin a duniya gabaki ɗaya jihar Lagos ita ma ta taka rawa inda aka yi duba da cewa nono ga jarirai da kuma ƙananan yara shine makariya na farko daga kamuwa daga cututtuka wato a matsayin rigakafi sannan yakan hana yara kamuwa da cututtuka da dama a ciki kuwa har da taimaka musu wajen samun narkewan abinci da kuma cutan suga ne mataki na daya da kamuwa da cutan asma da kiban da bayi da lafiya a jikin yara da kuma cutan jini sannan ga iyaye mata su ma an bayyana irin amfani da yake da shi idan ana shan nonon nasu yana hana su kamuwa da cutan nono da cutan mahaifa wato kansar nono da kansar mahaifa da ciwon suga mai nau'in mataki na biyu da kuma karancin jini kada a shagala yanzu muna kawo muku labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na Born FM dake kan mita 92.9 bari mu dan shakata da wannan wakan kafin mu dawo mu ci gaba da kawo muku labaran karshen mako.

0: So madalla da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu bara mu kawo muku wannan talla
1: instead of telling you how about your listen to me
2: wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun kaikayin gaba da kuma wanda yake dauke sha'awa ko kuma dauke ni'ima ko kuma dauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko da namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage kwayoyin haihuwa a aure shekara da shekaru a rika samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon yayi tasiri wajen lalata kwayoyin halitta ko wajen rage karfin sinadarin da yake samar da halittar dan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin sauwar Afirka kuma dan masarin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na zaka same ni a nan abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ga menene karin bayani zaka same ni a lambobin waya ta kamar haka 080 3 0 3 0 7 0 8 0 3 4 3 0 3 0 7 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan daukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya kankance ya koma dan karami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta dauke ni'imar ta dauke gaban ya kankance ya koma dan karami wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka talibi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullo da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su ginseng irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je ka yi fitsarin sa yadda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'aurar ta miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka shekara 40 baka ƙarasa fit da kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fit da kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu kwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah idan mutum ya yi amfani da wannan magani mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai idan mutum yayi amfani da wannan magani mai suna madatsi to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin zaka ji wani sabon karfi ya zo maka in kai amfani da wannan magani mai suna madatsi to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan magani a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sanuwar Afrika dan wasanin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko nan wani taba gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin sai gaban ka ya miƙe yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan abbatuwa anan a trailer park duk da fadar sarkin Fulani da neman karin bayani ka neme ni a lambar waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma zaka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin ba mutane maganin nan ban san iya kyaututtukan da aka yi akan wannan maganin mai suna ba za ta iya ba

bẹni o e kaabo si ori eto pataki ti a pe ni iwosan irora okan eyi ti egbe bibeli ti nigeria ati ajosepo egbe bibeli ti ile america nse agbateru eto yi ile ise ta tin gbo safefe ta wa yi ni bond fm 92.9 to wa ni onigbongbo kingdom gra keja leko ni ladipo bus stop oruko mi ni michael oluwafemi adesina jp mr bible ko to di pe alejo wa soro awon mommy mission

0: won wa ni ikale won ma daruko won fun wa to ba ti daruko won fun wa to a wa daruko alejo na wa na won a soro oya mommy mission e daruko yin fun amo Nigeria o
1: e kro le gugu ile o salafia la tun ba yin leni akusimi eni oruko mi ni arabin root akoni lati le ise Bible Society of Nigeria irura okan tabi ogbe okan ba se le mu ilera wa fun ohun ni eto ti o wa niwaju yin e se tem go wa
0: eh o to bi jo meta kan ti awon mommy mission 2 ta won na ti won ti wa si ori eto a gbo won le ni na eni ta ti gbo won ori nigba kan na ni sugbon awon na ni le ni o won bodo joju so wa tori eto ti a fe se yi o se koko ni awon ipa to lagbara ninu tori e ni won bodo ba wa da si oro ti o wa nle yin mo so fun wa laaro lori eto pe mimu irora ogbe okan wa si ese agbelebu agbelebu pe sori si meji o won pa awon ole mo agbelebu meji ki se mimu irora wa si ese agbelebu awon ole abi awon olosa leleyi o ti baba ta nsin ta yin logopo mo olorun le ta nso yi ti se oluwa ati olugba lawa mimu irora wa wa si ese agbelebu ti kristi mama wa e da ko fa mo Nigeria
2: o ese o gbogbo ile adupe lowo yin o te ba nbo an gbogbo gba oruko temi ni Dr. Mrs. Ajadi Abotegun e seun go
0: eyi te wa nle oro na kan yin a nilo ipe yin ipe ti e ba npe wole koko ti a fe ko di mu te ma pele lori ni pe kini irora to nba yin ja nibo le le mu lo opolopo mu irora won lo si ese agbelebu awon babalawo lo si ibi ti o tona ibi ti o to e to tun ma tun si won lona ti e ko a tun wa po ninu irora won sugbon nibo ni kini iriri yin te ba pe awon ojogbon ti wa ni kale won ma bere si se kini won ba yin fo si wewe Christ yo si mu oro otura yo bu si ojo egbe wa mama wa oro na ko yin o
1: se sa ni ose to koja abere lori eto mimu bi a se le mu edun okan wa wa si odo Jesu Christi tabi ni ese agbelebu ta ba soro agbelebu gege bi onigbagbo amo wi pe Jesu la soro nipa e so ba se le mu awon to ndun wa wa sodo Jesu so ka to lo sinu awon ibere wa ni kikun mo fe bere lowo alejo wa leni ejo ma kini a le pe ni ogbe okan tabi ohun to ndun yan lokan bawo la se le bawo le se le bawo yan na e ka to lo
2: ta ba so pe ogbe okan ohun to ndun ni lokan ogbe okan je ohun to wa lokan yan to ti dabi egbo to wa ni isale okan yan to jile yes to jile ninu okan yan an nigba miran to ba so ta ba so pe ogbe ogbe elomi ti pe to je pe o ti wa se mo ti wa npin si yele yele ogbe yen le koko bere kekere gege bi egbo teyan ri lese eyan abi lapa abi loju se mo pe ngba bi teyan o ba tete toju egbo to koko se eyan kekere teyan kan fi sile pe wo je ko wa nbe ka to mo awa yoruba so pe o ntan awa ma tan kiri a ma
3: ko si
2: awa kokoro je awa to je pe elomi gan wa to je pe egbo kekere lo se bayi aimoju to don ton ge lese ton ge lapa be na ni ogbe okan ogbe okan kekere teyan o ba mu wa sodo Jesu boyo ko lo saya obirin kan wa ti mo n gbo program kan nijo ojo meta seyin ni o lohun bi beta oko ba sa lo iru obirin ye ogbe okan lo n gbe kiri e mo bo se n gbe awon meteta yan ma eh morogo emi ko mu funra mi loyin baba awon mo ti sa lo ti o ba tete mu ogbe okan yen ati ibanuje irora okan yen wa sodo Jesu ko lo ran lowo o le fi ma kora ma awon mo yen a le ti oni le baladugbo se iru nkan beyen to ba wa tesiwaju to ba ro pe o le lo da omo yen ni o abi ko pare abi ko pa won ati gbo awon iya to bi mo to de pa gbo mo yin ni mi lara jare je ko lo fun olorun pa o gbe okan kekere o le dinla bi egbo teyan foju ri teyan ba moju to ohun ko lo wa le fo gbe okan sugbo a wa mo to fo gbe okan ni kaluku sugbo a le so pe boyo ko dani awon kan ji owo eni lo iya ko ni sile oko ko ni sile baba ko mo sile orisirisi won le mi bi ise to won fe ba mi sun tori mi o gba orisirisi sugbon ko wa si bo gbe okan yen se le ri eyi teyan ba ti wo sa be ese Jesu ibe lo ma pari si olorun a si ran lowo
1: e se olotu e se alejo wa okay e je ta tesi waju eh ki wa lo de ti ese agbelebu ta nso yin abi odo jesu ki lo de to se pataki nigba ta ba fe soro nipa edun okan to dun ni denu denu egungun
2: e nkan to fi je pe eh abe ese agbelebu ni pe se ri o to nji ogbe okan ni eyan ni agbara lati mu kuro ko si eni keni to ni agbara Olorun nikan Jesu nikan teyan ba ti gbe wa se be ohun lo ma fun yan e bibeli so wi pe o ni pe ni pati ti ara a ko le wo olorun but seri o le fun elomi gan tori pe te ba wo gan o da bi obere to je pe eyan pa lomo omo kan to bi laye ati orun ni won ti pa o ti lo obere yen je ya o ti darugbo e ko wa lo ba pe eya mu egbe eke wa so de ja wo pe ani eh mo bo se dun mi to You don't know my pain. Eh, mo bo se dumi to e kon so fere fele nu. Se ri, sugbon ti Jesu to ba ran yan lowo lati mu ogbe okan yin. Ibe ni ogbe okan yin ma ti pade idariji. Labe ese Jesu. So ti ogbe okan ba ti wa pade idariji, igba yen ni ogbe okan yin wa ma bere si ni ma a ma lo die. Se ni mo we ki so won ojo kan o, pe mo mo gbe okan mi sodo Jesu leni. O de ton pata loni, ki se fun gbogbo eyan o. A tun ma wa si le kan kan, eni yan tun ma pada mu lo. Atun ma ran ti atun ma pada mu lo sugbon to ba ti ya teni yen gbe wa sabe ese Jesu ni gbogbo igba adohun igbagbe ohun to fi je pe o je gbogi pe ese Jesu ni ka mo wa ni pe ohun nikan lo ni agbara lati ran yan lowo lati mu kuro lokan eniyan nitori pe nipase ti ara ko sese by strength shall no man prevail
1: e se ma orin ta de ma nko yen na what a friend we have in Jesus oni opolopo irura la nje tori pe a o mu awon to ndun wa si odo Jesu Oluwa ran wa lowo eh je ka tesiwaju ki lo le sele ti eyan ba wa wo se mo pe opo igba ti eyan ba nla nkan koja pe ah tin ba soro mi si tansin o ma fi mi se yeye awon eyan ma ti eyan wa je kin mokan le ki lo le sele si ru eni be to ba fe da ero egbe pe ah gbogbo eyan na lo nkuku ni to nla koja je ke mi na pa nu mo temi na ma ba temi na yi ki lo le sele
2: ohun to le sele po gan e to ba so pe ko ma gbe ogbe okan ko ma gbe ko ma da gbe ko ma da fa ko ma so sita fun eniyan ohun orisirisi ohun lo le sele ohun akoko to ko le sele ni pe eniyan ma gbe ninu ibanije toro ma ranti toro to ti sele si ni ki se pe bi pe kini o wa nbe and eyan o le foju foda ko se foju foda pe yan ba te pe yan fe foju foda gan o wa nbi to wa nbe so won akoko ni ibanuje ohun ekeji ni pe eni yen a ma je to je pe a fe ma sa ko lawujo ko ma da wa iketa ni pe se ri ngba mi gan teyo ba fi le mu ogbe okun e ko mu wa sa be agbelebu ohun lo ma nje te ma re lo bi to ma lo si Tamilan Bridge ani je nkuku pari e
0: ko fo pin si
2: elomi adoloti mo ran ti story awon ko ta ti ba gberi ti oko ba nbu ya yawo ba nbu oko ani omu ti gbagbe ise ani o titan iseku elomi a so pe ohun ma lo muti pe to n ba muti ton wa gbagbe ogbe okan se mo pe so ti ba ti ta loju yan ogbe okan yen si wa be ko kuro so ogbe okan ti yo ba gbe sita ko so fe n te yan ba le ba soro be se so la kokko ki se gbo yan le yan le soro fun o te ba fi le so fe elomi pe bi n pa yin a so fe ni keji ara ile eko ti e so n je le won bi lo pa won sugbon si lawon eyan te yan le soro fun to pe bi to soro e si ibe lo ma pari si tolorun ba ti je keyan mo ru eyan be abi teyan na ti ri pe en ti mo le soro fun re keyan so because ogbe oko teyan ba so la kokko o fa ibanuje ekeje yan ma da wa iketa o le je keyan so pe je kin kuku para mi kin ku ma lo kini mo kuku ngbele aye fun ikere ya de to nkanra o ma nfa iteba okan ikorira re ni orisirisi awon nkan be yen lo ma nfa seri ta awon nkan ta wa daruko to ba wa tesi waju ki je keyan gbadun aye e ifa gan gba mi gan eni to ti pe lota gan o le jo l'Olorun se kini o lo fe lo fun e iya wa de to n kore re ni keji to n sa fe ni bayi to sa fe ni to aya wa le fun yan lati gbe ati b'Olorun soro gan awa dogun ati le gbadua teyan ba n gbadua to ba lo gbe okan ti o ba so fun yan ti o ba ti gbe wa sabe agbelebu igba mi e le ma gbadua bayi kini ya kan wa pam to ba ti wa eyan ti cut you ba mo se ye oge koni le gbadua da
1: da ko to ati olo won fa n gba mi telomi ba wa nu ile ninu ijosin ti a de ronu
2: ati ronu lo
1: a ronu lo won de nse nko
2: program lowo iru eniyan o ko wa
1: be lo
2: mo ti reyan ko ri mo wa moto mo ko ri eniyan o mo de n te horn mo fe te on pa e mo pe koko won aju moto yen agba ti mo bole ti ba se wa lo fowo to pe ma darun ni se igba ti mo fowo to mo
0: o ti shock aye
2: mo binu mo ti ro nkan lo mo ni ma ma ma roru eleyi o tori pe oyinbo to se moto gan won ni power lori e wa ni ra buru o se mo ti mo je pe mi o wa moto yen dada ni elomi gan to ku tan ni moto gba ki se pe moto lo gba eni moto yen go yin ko se pe wa lato pe ma gba eni yen ti ro pa o ti ro pin
0: jano
2: o ti to fi jano elomi gan lo gba moto won lo fi re gba moto ki se pe moto lo gba so but ta ba ti le so fe eyan ta de gbe wa sese Jesu a ran wa lowo tori e la se se iru eto bayi olorun na de ran wa lowo
0: amen e se pupo yara le oro le ti gbo yi o eyi te wa ni di eto te n gbo wa ketekete bayi se bi won se n gbe ibere yen kale ta mama wa si n fo si wewe a nilo eyin na lati pe wole kokoro wo abi ni suru 070 82 97 0501 kin tun pe 070 82 97 0501 kei no tu edun okan yin sita oya
2: e te mo fe
0: se hello oh yeah, egbe. Hello. E kuro le o.
3: Omolara Belo sa lati korodo.
0: Omolara Belo.
3: E ku eto.
0: Lati kora wa niyan o.
3: E don kon te me ni ipe ni ja oju ti mo ni. O fa ibanu je oko fun me ni gbogbo gba. Tori mo je to ti ri na ri ko wa ri na mo.
0: Ah.
3: Yen ni e don kon te me.
0: O to le so. Oya, amo mama wa. Se ipe mi wole. Oya.
2: Eh won ti
0: e ti. Se si so lowo ni ma.
3: Na ta se ke ko se.
0: E ma soro lo, e ma soro yin lo.
3: O ti mo be so na ni yen
0: ta. O te be so na ni yen.
3: Be ni ki Olorun gba
0: fun. Olorun gba awon mama awon bi won ma fun yin lesi. E gbo rede.
1: Bawo ni ba kini iru eni
0: ti. Ipenija oju ni.
1: Be ni iru ipenija ta won ni. Bawo lo se le se se ona abayo wa, se yan wa ton le ba soro, se Olorun gan so ti e ri won bayi, nkan ton bere ni.
2: Eh, seri, o to ba ti je ko bi o ba kan so pe o to ba boju ba gbogbo ara. Iru mommy bayi Olorun nikan lo le bu ororo ipura sibi ti ogbe won iwa elomi ti nbe wa
0: be ni hello lori afefe ta lo wa nbe e kuro le o e gbo soke oruko yi ati bi te tin pe wa ki lati gbo oruko yi lati somoli ola ola bisi ola bisi kini taiwo oya won gbo yin o lati so molu won gbo yin e ba gbo soke ma
3: o nira fun mi lati ri anu mo je gbadura
1: lati ri anu
0: oda ko buru a mama wa bi won a fun yin lesi hello
3: hello
0: hello ekuro le o
3: ekuro le sa
0: yes o
3: ta ko gbadun
0: oruko yin sa
3: pastor
0: ayo lati bo sa
3: lati ko
0: ayo kini sa
3: ayo fadia
0: ayo fadia oda won gbo yin lowo sa
3: ah
0: lati korodu
1: amen
0: amen o kon ni emi mimo
3: to
0: yege ma kunle ma gbadura ma beleda mi soro pe be ni be
3: e
0: be ni ami o e se sa hello ya I'm going
4: hello sa
0: hello ma
4: yes sa
0: oruko ya ti se tin pe wa lati bole tin pe
4: egbeda ni mo wa
0: egbeda o ya nbo yin won la no ni pe nija eh awon ti won ni pe nija mo fe ke ko gbe papo ka to doke lohun e fun won ni solution awon oni pe nija yi awon mi toju
1: awon
0: mi
1: ati e
0: awon to lawon ti ra nugba e fun won ni idahun ka to lo soke lohun
2: olorun a ran wa lowo amen e je ka kokko bere ni to lojude je ri to loju yen eh iranse olorun to pe yi won ti ba wa dahun
0: won ti dahun
2: won ni be e mi ni mo ni kan lo le tu won ninu se mo pe toju ba ti lo eni ti mama kan wa very close to me so ijo kan mo wa lo ki won won wa so fun mi oju awon na ti won riran dada mo won ni enta won trust ju laye lorun ohun lo ma wonu ile awon jin kan awon o je mo pe olorun ti wo awon soju koju yen ti ri bye bye o be ko ti riran tan so eni yen ta won trust laye lorun gangan lo wa jin kan awon to wo ta won ma won ton fi ranse sa won
0: o ma se
2: se ri toju ba ti lo olorun nikan lo le tu eni because won fe danu won le da se mo won fe we won fe jade mommy ohun ti mo fe so fun yin ni pe ke tubo sumo jesu dada si ton yen ba ti sumo jesu dada to ti dore eyan o ma mu ogbe yen ko to je awon to ma se fun yin go ko ni je ke ranti pe ko si oju
0: gege bi baba yen ti so pe emi tori emi mo ma ta si ri ko so gbon o ma so
2: aso
1: emi o le tun
0: ni emi tun e wo elisha ngba ti geasi lo gba nkan to nkeru ka giri to tele na mani to lo ngberu e mo ni ori oro oro o ma beji o ti sin lo yo no ji bo mu to le so kale bo je keru wole
2: mo fe sare so ko ejo ijo ko wa baba wa oba dare kan to salaisi won ni itunu ta won ni irorun ta won ni ati ohun gbogbo ti olorun fi fun awon awon o mo pa won ni ojumo se ko baba dare o won
0: be ni be
2: irorun kan wa ati itunu kan wa to je pe lati inu lo tin wa ki se lati ta ta won ni to je pe o ni o tun wa ni oju inu to olorun fun awon debi pe ta won ba nba yan soro bayi emi ma ma so fa won pe won ri oju e o sugbe mi ma ma so bi oju e bo se ri fa won so agbara wa lowo lo lati fun yan loju toju oju ara lo ki se oju ma kolu guitar fi wo
0: to
2: je pe ohun ti e to loju go o le ri ohun ti o le se nipa agbara olorun ati olutunu ti se emi mimo wa se wa de gbe le aye ninu idunnu titi
1: awon to wa ni pe nija
2: ti won
1: ton lo gba mi a dabe ni pe o se wa je mi nikan ti nkan le ma sele nkan re sugbon egbe eyan ko ma foju ri ni ko ni ki le lure ni yen le se
2: nte ni yen ma se ni pe adura lo mi gba pe kolorun ko jo ku sa mi fun mo because e bi gbagbo bibeli so wi pe pelu olorun
0: gbogbo
2: ni sise o ni emi ni olorun gbogbo eran ara ko wa si bi isoro yen se ri olorun o ni emi o saanu fun awon temi o saanu fun atoju rere ko wa si e to olorun ko rira debi pe ko ni saanu fun ati pe nkan kan wa san kan mi o won le ma ro ba won ora anu gba o awon loro be o se mo pe ngba mi teyin o ba le e won ni bi yan ba le count your blessing ko won to olorun ti se igba mi oju awon eda I to olorun o ti se loju wa ma wa a ki ran ti o to olorun ti se seyin ko bere si dupe at least won si wa laye eni ba ti ku o le ran ti pe won o laanu mo ko ma dupe lowo lo ko ma wa je o ni igba kan ti mo ti nkan kan to ye mi ye keke se ni teyan ba nji ko ma ti kobo lowo e ko ma ki olorun ko ma ni olorun olorun lo ma nwa gba ope ati iyawo eyan e se ri you are creating an atmosphere of praise god himself olorun fun rare lo ma wa nbe yen an olorun a ji gbogbo ohun to je pe o lodi laika ati agbegbe yen patapata ayi pada si rere eni ara anu gba lagbara olorun olorun je mi esi wa
5: lepa egbe bibeli ti Nigeria ni lati mu gbogbo awon idiwo ti ko fun awon eniyan ni anfani si oro Olorun kuro lowo lowo bayi egbe bibeli ti Nigeria ti se itumo bibeli si awon ede abinibi 37 27 languages ninu edegbeta o le la dota ide 550 languages ti o wa ni orilede Nigeria bakana an sise lori itumo ati atunse itumo si ede mesan lowo lowo o kere tan million ni ona gofa naira 120 million naira ni ona wa lati pari itumo bibeli si ede kan bi ise na ba pari laarin odun mejo nitori na egbe bibeli ti Nigeria npe o lati bo Olorun dogopo ki a le se itumo bibeli si opolopo ede abinibi ni orilede Nigeria ki a si le se ipese bibeli alafowoka braille bible fun awon ti o ni ipenija oju ati bibeli alafowojuwe fun awon to ni ipenija Haiti lati ran ise tumo bibeli tabi ikeyi awon akosese wa lowo e le fe bun yin ranse sasuwo ifowopamo si yi oruko The Bible Society of Nigeria Zenith Bank account number 10101109 50 le kan si The Bible Society of Nigeria Zenith Bank 10101109 50 ele kan si wa lori ifiwe ranse lori ayelujara info@biblesociety-nigeria.org tabi lori kani alagbata wa www.biblesociety-nigeria.org fun alaye lekunrere e pe wa sori ero ibanisoro yi 0815-909-4126 0815-909-4126 BSN amuro lorun wa ni arowo to
0: bene oya mama wa ma so e ma so
2: so me o ti a fe ke mo ni pe se se to ka corte
0: bene wa se corte bene e da ma wa lohun n ti won wi
2: olorun a ran wa lowo se riro ogbe ti won yen ogbe to tun ti mu oko eyan to tun ti shalaisi
0: wa ka won nikan
2: lo ba wa ka won nikan ah o ga sugbon kokan ni mo mo ni pe se ri olorun ta nsin yi ki se mo pe Jesu wa saye o gbe erun ara wo gbogbo ti gbogbo wa nfoju wi yi ki se pe olorun o mo la
0: olorun ni filisa o ru aye ra
2: wo bibeli so oni a ko nsi alufa ti ko mo ohun ti a nba
1: o ti eda be ni pe ibere mi to tele ohun le ti
0: ore koko gbo epo
1: pe bawo ni agbelebu Jesu bawo ni o se bawo la se le relate bawo la se le mu fi ka fi wo ni egbe
2: kebe
1: ba lo se jora pelu ko ta nla koja le
0: futi
1: mo la ta nla
2: se mo pe Judas Iscariot se mo ko ngore timoti mo Jesu se mo ko nla kapo
1: so e je ka dawin
0: hello
6: e
0: kro le
6: sa
0: e kro le o yes o
6: mama ba wa
0: amen o arabini alimo toju ola pe lati shudi
6: I shame my.
0: E se ma. A be ale ma tojo lape lati osodi. E se pupo. E da mama lohun.
2: So ba se so lo. Se mo pe Judas gan.
0: Oya.
2: Judas gan. O je e mo eyan kan to pe.
0: Oya.
2: Se mo Judas gan e mo ki se lara awon multitude. Awon bibeli so wipe lara awon omo eyin
0: meji la ni
2: so do rin kiri to do nje onigba kankan to towo sabo ti Jesu pe to towo sabo mi yi o se mo o de se ohun lo fi Jesu se wa ri kankan ti mo leni nibe yen ti mo ko se mo pe ngba ti o nowo pe Jesu lele ti won mu fun fe mu Jesu Peteru fa idayo lo ba ge ti awon ti o fe mu Jesu se mo pe Jesu fun ra re
0: lo tun le ti
2: pada ki lo so fun wa ni pe bibeli so wipe ohun olorun alaye lo ba to le gba esan tori teyan ba kokoro gba mi pe iroro kan yi ti poju o ma nfa bp sugbon teyan ba gbe wa sabe ese Jesu ko ti o te anla koja ti Jesu o la koja ngba ti Jesu fe lo si to ku die ki Jesu ko ku fun ese wa se bi peteru o so fun peteru pe wa se be peteru emi bi ke yan ma so pe lai lai to die si na wa I cannot do it mi o ni se
0: la
2: Jesu a ma jo ku ni o se bo won na bi pe boda e ma je eyan kan don tele to ni nibo
0: o ni pe lo bi se
2: mi o bo ri o
0: ba ri be bayi ni ko se ri
2: iru le igba to pada igba to pada to lo toro dari die se lowo Jesu to ba je pe olorun fe da bi eyan ni ko ye ko dari jina so ni ye ko ki olorun so pe iwo peteru o ma so o ma rin lo ni
0: to da mi
2: to ba je pe be lo se wari ni gbogbo awon ise yin reti peteru wa se ko ni ri bi se sugbon tori ko ri dari jigba o pada sese Jesu o bebe adariji o wa so nti o peteru wa lara awon to ko awon bi ta ti ka ninu bibeli ta de nka de ni ta de ni mura lara da to kan wa nbale awon to sele si Jesu o sele si wa na nisin Jesu won so re se ba won farisi ati sadusi
1: Olorun ma je ari soro ah ko se ni to gbadura sugbon ari iriri lori sirise ninu aye kilo de tawon yan ma kilo de to ma difficult to ma nira fawon yan lati gbagbo ni pe ohun to nse won o tabi lati gbagbo ninu agbelebu tabi ninu jesu tabi ninu ona abayo because tin ko ba nse yan ko ni ranti elomi o ti eni ranti jesu mo ko ti eni ran okay ninu ijo alawon yan je pe on ni nkan ton la koja sugbon gbogbo ba se soro bi pe en wa so ti da pe en wa su mi mo be understand because elomi le wa le ko nkan to so n church na le ni so bawo ni a se le kilo de to to difficult lati yonda to nira fun wa lati yonda ohun to dun wa yen sese agbelebu nigba ta ba nla nkan koja
2: eyin tori irora ni irora ati ogbe
0: ila ka lu ya koja ila koja
2: irora ati pe elomi nitori pe mi o ni je ko lo be e to se nkan to le bae fun mi ma ko de wa je ko lo be ah a tun se ju iyen lo se mo pe elomi ni lokan pe tohun ba ti je ko lo to gbe okun eyen wa to gbe asabi agbelebu pe o de ton sibe niyan ohun o de fe ko se kini o ko fe ko ton sibe so irora ati ogbe okun yen bo se jile to n gba mi ki je ke elomi so pe pe e je ni sile
1: eni ti o to spa danu omo ti baba ronu tabi iya ronu ti kan nu won tutele bo ti nkan to sele lera berin te wa joko te wa so fun pe Jesu na ni a mo pe Jesu na lo le so e mo nkan to sele yen o ti po sera so ohun mo se nbere pe se ko ni dabe ni wipe to pe ko nse yin lo sele
2: si
1: ni
2: to sele si
1: ehn
2: so be
1: ehn so ti mo se nbere niyan
2: seri ngba mi ti nkan ba sele to je pe nkan to eyan kan to sele yen o tun ti se kini o ti se keji o ti se keta bi ra awon omo yen awon omo wa be si jeya de bi pe won ikan tun loyun oko o tun se kini ko tun gba olomo ise bo pe ogbe okan yen ati irora ti nira yen o ti poju bet ohun ti amo na ni pe ko si bo se le po to a faye sile pe keyan fi ogbe yen sile tori pe ogbe ta ba so pe o po ta fi sile ohun to ma fa yo ba le ohun to wa leyin ofa
1: ojo ni lo
2: atu wa ma fa nkan mi to tun le si ohun lo fi je pe
0: ko ti pe wa le ami elo ta lo wa le o to npe wa o
1: e kro le sa o yes sir ami
0: e je so ruko yin lo e da ruko yin fun wa na isola lati wo
1: ibafo
0: o ya ngbo yin ṣẹgbọn tí wọn wí
1: ní ọgbọn
0: ẹtọ ọrọ yẹn sọ ẹgbẹ mi sọ ẹgbẹ mi sọ
1: ẹ sọrọ
0: sókè sà ókè.
1: Tin ba gbo yin sir eni eyin ati mommy
0: agbalagba ni
1: agba e ti mari fun bi 30 years ago ehn so ni te ba won ba won soro won gbo abi won ngboro si yin lenu okay to pe ti sasise seyin
2: o da mo so ko won fe yawo
1: o da ko mi na gbo da se ele fun yan loyun ni tabi ehn so mommy she wa lodo yin but won se bon se man se won tun ra ka si yin oda o ti ye wa
0: e ma bo lori eto sa oya oya e da won lo nkan tun
2: Olorun a ran wa lowo daddy ti won ti mese won lese Olorun a de mu a gbo wole mommy lati le dariji won se ri gba mi to bere ba ti bo kunrin jeya jeya to wa je ko wa de bi kan gba to ye kan ma gbadun ara won tokun yen wa koja lo ta to wa lo fe
0: to cross the bridge
2: to wa lo fe yawo bi o ki rorun fun obirin lati tete dariji tori pe bi mo se so lekan se mo pe eyan ma ro gba mi pe a de se ohun batabata o to tobi to bayi e de so pe ese jesus ba ko de gbe ese jesus pe e lo le se ma awon aye si wa lo lo fake ma ko de bele be yen be cheri ohun ti jamba ti ai mu ogbe okan wa sodo jesus to nse oju anfani e lo o dabi mo kan kokon lori facebook teacher kan lodo awon omode oni ke awon omo yi oni kan gbe tomato oni kan ma gbe ki pe kan ma kan ma fo kan ma je kan ma gbe tomato yen kiri gba ta awon omo yen gbe bi ose kan won lo run ma pada ba teacher yen o wa ni be ni a se ma run so lohun ta ba ti gbe ogbe okan wa wa sodo jesus
1: ta kan di
2: oni be ni so kiri oni be ni so wi pe dari ese wa jiwa bi a se n dari ji awon to se wa gbogbo awon ta so pe eyan kan se wa le gbe jule ese ti jesus dari ja wa nko e to ti dari ji eta si nda lowo lowo nisin eta tun ma da
1: to si ma dariji
2: to de ma dariji wa ki kowo ese wa mo wa awon olorin kan gan ni oni ko de won bi mo se wu wa kowo bi mo se to ba je pe jesus fe wo iwa ti se gbogbo wa ni a ni si laye mo
0: ati rogun ni
2: e ti so le kan o e ti so pe bo se ri yen akokudo ma so pe gbe wa be yen ka wo pe bo se yi si niyan ko rorun kan ta kokoko so niyan igba ta bere to pe on ta fe so yi olorun nikan lo le because elomi to mo gbe okan wa sodo elomi ta ba fe wo ka so ni ta eleran ara so pe ah ogudo dariji ah on to se yen ti poju sugbon bibeli so wi pe oni awon ko ma ni kan lo so wo si a ni ka awon kan lo sapo won ni kila awon se oni nigbati ba isele si mi e se bayi nigbati ba isele si mi e se bayi a de ti ka ni bibeli dada pe en ti o ba dariji ko ni ri dariji gba ka ma wa so pa adamu laye ka tun wa padanu
1: so e ti dawon ibere mi eleyi to so wi pe nigbati a o ba mu edun okan wa si e bi agbelebu a wa gan a ni le
2: ri dariji
1: a ni ri dariji then ohun to ndun wa kini a npe ni bitterness keyan ko
0: ikuro
1: okan o ma wa lori lara e ohun na le down
2: ton
1: inspire okan yan ko ma wa loke loke eni ti e jo ngbe eyan e mo pe opo o de isele be to je pe e jo wa nu le e jo ma gbot e jo soro gbo mi e ka ro na ni elomi ati ejo ma jeun ajo wo son ajo
2: sugbon
1: so
2: beni lo
1: sugbon ninu okan eniyan gan mo pe ohun oni alaafia oluwa wo wa san o
0: te ba nla ipenija tabi isoro to ntinu okan yin wa o eni lu enikan lati ba soro e le kan si ilese egbe bibeli ti nigeria to ba wa ni arowo to yin tabi fun alaye lekun rere eyin na ete atejise eyin ti ori ero ibani soro yi WhatsApp line ni o everybody sorry ki se pipe 09026339945 WhatsApp line atejise nikan ni nibe ni o ti ri ona abayo si isoro to ntinu okan yin wa mama wa e fe soro e tesi waju
2: seri mo shakiyesi nkan kan tin ba ba yin ja ta ba n jo gbe ni mo de ko ma n sele si gbogbo wa na tin ba se yin ti mi o so fun yin ti mo gbe sokan se mo pe tin ba ti ri yin mama le roke o so ti sele si yin
0: be
2: ni ibe yen ni mo tin wo pe seri ki yan ma gbe ogbe okan wa sodo jesus yi labe ese agbelebu yi ko so to da to ikini to sele ni pe te ba kokko wole aya bi akoko ja
1: aja pe
2: I
1: eje lo nlo yen
2: God bless you ekeji ni pe ma wa bere ni ro ero kero si yin o ma sele omo olohun lo ma nfi okun e di pe arije pe mo ko oko lagbara lo se ni to ba ntesi wa du be te eyan je pe o bere si ero kero se ni yen aya yan ja pe
1: sugar le gba be wole
2: bi ti mo nlo ni yen
1: ki nkan te eyan ro yen ko wa lo sele se ni yen
2: God bless you se ni leyin yen no to ba ti wa nlo be yen eyan gan ma mo pe igba to ba gbadua ki sadua lo ngba ko de se ta fe pe jo olohun lo enta de fe lo ba ti gbogbo okan wa ti o se dede to wa nbo mi so a se kuku wa gbele bibeli so wi pe oni ta ba wa si a fe mu ebun wa sodo jesus ta ba ranti pe eyan kan ni ki se pe wo o lo se eyan o sugbe eyan ye you know o wo pe o da bi ore mi yi mo ti se o se nko ni ka ka mu ebun wa sile
0: ka ko lo setu ka lo yanju e na
2: ka wa sese pale wa
0: ka ju gbo mi
1: so
0: mi
1: o to le na mi o de dun mi o
2: ka le je ni tewo gba
1: se eniyan gan le wa pe ah ah mi de wa mo pe
2: bye bye ni se ri nkokon to le ran yan lowo ni aye yi gba mi to je pe igba ta ndagba kini yen o sele si mi sugbon igba ti mo dagba mo joko se ri nkan tawo bi wa ma so pe ka gbanu da ken kekere yen ko da te eyan ba se gbadua ko be olohun pe ko fun e ni a kind of ba mo se ma so irele ki yan ma so ngba yen lati so fe ni kedi ko de se nkan ba o je dun mi ti yan ba so fe ni yen se mo pe inira yen ma nko lokan yan an bo si nbo se an bo ntori ti yan ba wa sodo jesu pe jesu eni ba ise mi o de dun mi lokan ati le dariji gan se mo pe ngba mi ki se pe ka ko ma gbadura ka ma miri sugba ka soro fo olohun bo se se wa lokan ta ba le so fun a ran wa lowo lo lagbara eran ara o le se sugbon emi olohun ninu aye wa
0: e ja doke lohun a n para bo ngba ba tun parade a tun ma tesi waju lore to iwosun irora okan
7: The Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any known barriers that make the Word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word available.
0: E kaabo pada si ori eto iwosan iroro okan ko to di pe adagbe lori eto oya e ni ibere
1: te fe e je pe ya mu ibere yo kan yi ka to ma lo ba on awon ona gbogi ti onigbagbo to fi le e mo pa ti so pe ki se pe sa ko mu lo se ba le yan se fe mu irora yi gan lo se se agbelebu eyan ti se bawo ni nkan ti dun nkan ti o nkan to baje ti baje sugbon bawo wa ni awon practical step yen la fe gbon sin e salaye fun wa ma
2: ikini ni pe eni yen to ni irora yen o mo to o to ni lara o mo to wa lokun e o le ko sita keyan ko sita
0: ki gbogbo won ko ko sita
2: be ni ko ko sita se ri teyan ba nkan kan gba mi o da bi pe yan so ni tori pe elomi gan le o le ma re en to le so fun elomi to ku e lori eto to nsoro yi o le ma e mo ke baba kan so pe ki se gbo yan le yan soro fun sugbon ke yan ko sita to ba ti ko sita yen
0: to ba di nijo mejo
2: jo ba di nijo mejo a ma ka fun wa lori eto yi o lawon kankan ta ma so fun wa pe ka se to je pe olorun is o da bi igbese ta fe gbe lati mu gogo gbe okan wa lo sabe agbelebu olorun a de ran wa lo
0: to ba di nijo mejo o ya idawon lo to ba di nijo mejo yen
1: so
0: a le gbe ipe kankan
1: okay aye ko tisele ni pe to ba di ose to nbo awon ohun to da npo ndun wa yen ti a le bayan so ta ba le kowe ni o tori ki se gbogbo wa na ni ebi to ba le kowe je ka ko sita
0: e ku omo to ma ba yi ko sita
1: boya adura ni boya nkan pe nkan bayi eni bayi e lojo bayi e ko e kokko to ba ta ba wa de na se to nbo e ka fun wa lori eto elomi a ma ka ngba mi a ma fi korin elomi a ma ka a ma sunkun from there iwo son mama wa o da o da
2: e kun gan je ohun to je pe teyan ba sun gba mi a da bi pe gogo kini yen jade lara yin
1: beni so a wa so nkan te ma se si awon te ko sita yen to ba di ose to nbo
0: keje be ti gbo oro le gbo lete nu awon mama wa ti won ti da wa lohun awon ibere wa ti e ba ko sita number ta pe le ni pe te fi pe wa wole o le fi pe wa wole ni jo mejo 0708297 0501 olewa county won ni ke ko sita idun ko yin nte ma wa se si wa ma so fun yin to ba di jo mejo to di jo mejo pelu ase olorun biki si ba faibo re seyin ka tun pade emi omo yin aburo yin pelu awon ojogbo lori to wo so ro kan iwo so ro kan wa o christ yo la kan wa kan ja yo si bu oro itura soju ogbe wa o dabo loruko christ

0: ma ikuro ohun niyan
1: Christ Apostolic Church agbala itura oke odu agegele ko lo npe gbogbo eniyan lati wa gbare o ire owuro kutukutu ni bi akanse eto ta pe ni jigbare gbogbo idaje ojo omode lo ma nwaye lati ago marun abo idaje si meji aro ile ijosun wa to wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo bus stop oke odu agegele ko iwo na wa teri gbare ibere ose fun bere akotun serere ninu aye re ogun lojo pipe ase patapata agwa dolomo onirobinu ja dalayo gbogbo oke isoro ni yo wo tutu opo iranse olorun lo ma wa nibe bi pastor olayemi adeleyi coordinator Pastor Isaac Abiala, DCC Superintendent, ati ope ranse Olorun labe olugbalejo agba. Prophet Dr. SK Abiala, Prophet and Evangelist Worldwide. To ba tun fala yi si pe 0708666 9943 tabi 0803321 9077. Opo lo ti gba wi pe Jesu Loluwa.
2: Talero pe tale se bi o ebi so ye ri lo nsoro se ti igbo e o o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala.

0: asiko ta wa yi ati bo se asiko isese gbọdọ ejo mo yoruba tata o ye ko le ma gbe asa ati se yoruba laruge ara asa ati se yoruba ona ni odun isese odun egun odun osa odun osun ti gbogbo onisese pata ankiyin lati le se wan bi bond fm 92.9 kuro le kale o aku ipale mo jo ogbogbo osu kejo kejo ona ni joba ti ya soto lati ma fi se odun isese ode yi akiyin o aku ipale mo eja se odun ohun jeje eja se jeje tori ijoba e mo pe to ba npe ni joba nkan to lagbara ki se niko o eja jeje ayo ati dunu ona la ma fi se odun ohun o
1: se ba ngbo pe jabo ko fo omo na banse apojuwe yi gogo lo se dede ero bani soro fonu kan soso to sise oniye biye baba se fin pe la tun le lo bi power bank fun awon agbalagba ti riro won odangajia abawo to ni pe nija oju be ba se nte number fonu yo ma pe number na jade e le wo amu ma woran tv tabi ka gbe yi keyi radio lori fonu ti mo nso yi flashlight to wa lori e yoyoyan lo nton bi fluorescent didu ato re si kile very loud 1 year warranty 10,000 amp hour battery Tole gbe yin fun ose kan gbako o tun ni Facebook promo price 35,000 naira pere pelu free delivery ni eyikeyi aye te ba wa life akoko sofo ile ise big phone se fokantan agric bus stop ikorodu ipinle ko ni won kale si 08059714390 08059714390 tabi 08141648401 08141648401 the big phones labẹ́ prince adifolaju samuel ni wọ́n ń ta fóònù ẹrù tó jowú ẹ̀ lọ.

0: back in Elode Oni, that Oriki is a name filled with positive prophecies. A child who will never be held a prisoner by any situation. No matter what he faces, he will always come out triumphant. Adisa might get tied down, but in the end, he will run and escape danger. Ben Yosiri, Nitori Oruko Moni Romo, Adisa Omo Lugo Ribiribi, Eni Ijamba Oto Di Mole, Eni Ewu Oto Muleru, Akpata Ganga Tota Ode Shini Di, Omo Riro Niwaju Yae, Koron Jogbo Niwaju Ashibi, Ekira Fadisa, Ete Asho Sile Fun Eshin Regun, Aladisa, Omo Bani She, Washiri.
1: Ori nure komo batu deja ki wo komo shako batawo olowo ri mi bere mole ogori
2: be ni adisa ki se ni ta de lokun mole e lagba olohun ni de gbugbu alokun mole e kale gbo bi ti e tin gbo ile ise bond fm 93.9 first wapo kari aye adeye elewu ara elewu wo iwo yi bo se nwo dudu na lo nwo funfun adupe lowo olohun to diri e wa fakuko ti wa ile ise bond fm 92.9 ope pataki lowo olumide olalere to tin ba ise na bo lati ago merin abo itesiwaju te ri eni opa isegun awa na ma tesiwaju bayi lati sin titi di ago mejila awon eto ti wa le bi ba olorokun ijokan fun igbaladun eyin eyan wa na ni e ma yi kuro ni bond fm 92.9 kete ti ma pari asutunu yi a ma lo sori to wa to yin o metun mi se nigbati olohun sheda aye ati orun o wa se atunda aye atorun tori pe aye isaju wa ni juju gbogbo nkan olohun se atunse e sugbon omi nikan ni olohun o se atunse ko ni kan wo papo si oju kan ni iyen ni pe omi sagba wa eyan omi la kokko te ka to te eyan ni awon baba lo so be tori na omi tun mi se eto ti e gbodo gbo ni tori pe omi o ni agbara won ni awon eda to nbe nsale omi oju to nbe ni oke lo aye mi won lo nbe ni isale omi awon yan lo so be o abi erun folojo lo ko temi je adisa iko iko lokun la mo gi merin le ba ja se lo re ja farabale lati gbo asiri aye lori to omi tun mi se pelu bewaji adekunle ta ba pari omi tun mi se eto tun bo a ma gbe wa si eti igbo yin tori pe ohun a ba fi pamo bayi na lo ni e sa teti leko e wa ndi radio yin lati ma ko gbon mo gbon lati ma ko imo fun imo baba dode ise ba si dode re baba eni la akoko ju baba mi te obo la isolo mo sorun sumo ni poro iporo mo la ase iporo la kisa iporo mo ko loran mo ba ko loran mo ba ko leja o jade mo ba teni bijo ki uru re ma ba gbon le ejo ye mi ko ma ye nle fun mi o iba yeye mi o omo balogun loke eri omo lo sakun sakun ti won pe lo balu fun alaso fun ki ja ire nto balu fun ko ye mi o na ni mo n beere abiodun fọlọrun se adode lo ni o yo mi tun mi se

Bakona architect Bolaon Owodun ni Oki awon na nbembe o Edo Service Lagos State Bode Agoro awon na won peju pese si be awon eyan po lo biba lori sirisirisi a ma daruko fun won oju pe ese pele ni a fi gadugoro loni adupe ti gbogbon si nsadura emi gigun ati alafia fun olowo eko baba Fuad obo of Lagos lagbara olohun olohun a je kari baba pe o ninu ola owo emi gigun alafia ati opolopo lakai to lo jogun fun won won ma dagba pelu eni koni fi won le lai lai lagbara edumare to ra nkan ta mi ogbadun lara baba ni ti gbogbo e to ndun yigba yigba awon awada orisirisi awon oro nu afin yen mi o ba ri oloro yan soro soro na ni o nda inu eni ki dun ka pa mora baba ndo lawo si ni won o dudu won o pupa awo eja lawo yen maya ni awo eja e ti woro e a fi bi awo mo tutun kolo ko sanu wa ko je ka ruwo lo ke a ruwo na bi o ba se n pa awon eyan lerin na ni won tun ti oro amoran bo lorisirisi tori pe bi ta ba tin so dun mulawa na lati se odun lasam labe ati baba ti awon afa ajuku si ti won tin se awon adura e mu wo fin ati baba won chele da bi ile e mo ti yan ba fe kole awon pillar koko wa le no ba se pillar bi mo atu wa to ba se bi mo atu wa na igi igi rufi atu loke bi ati baba e se ri ni e ko te se wa bo lori lohun ta ba fi rufi siti bo to atu wa se awon koko ti a mo si silly asbestos bo se ri mo je salaye fun yen o leyin ye ona ta ma gba wole wa wa nbe iyan nikan lolorun sile gbogbo bi to kun bayi lo lagbara gbogbo bi ategun yen se nfe ta wa no gi out e mo rara tohun ti ategun osa adura kan lo kikan kikan kikan nitori pe ipe se yan lagbara leyin eni wo je wo mu wa wa nu afin o pe afin po tawon ti n gba lejo to ni kaluku nje ti won mu lagbara olorun lagbara eledumare e pe bi mo pe ti n pe e fo pawo e firigi jobi inu ola nla ti alafia be se wa le won ke pe to e ni mo boji omo lagbara eledumare e si ni saisan alailu oba riliwan baba tunde aremu osolale akilu the first olu eko baba Fuad obo of Lagos asodumodun na ni sawo asodumodun asoromuro na ni sawo osoromuro e ti sodun odun yi e se temi to tomo lagbara ejumare gbogbo en dun igba igba igba igba igba ki ka ma wa le mo ni lagbara lagbara adupe adupe adupe lowo lo gbogbo e to dun to so kutu wowo oba riliwanu oba tunde aremu osolale akun di force odun metale logun lori ti awon baba nla won lati osu karun won na ni iyen ti wae to ti gori te sugba aye igbade te apeju pese ti enu owa ati ni tapa baliwa square ti won ti sayeye to laarinrin to dun tinu gomina nigba na ti won ti di are bayi Olori Bola Ahmed Tinubu dun pe lati jori o awon to n gbe opo ase fun Obo of Lagos o je awon to n se ijoba won n so mi Eko pe awon la koko gomina to je omo Eko ti o gbe opo ase fun ba wa ni e je ka dajo si osu karun te ijoba o ti yaju fun mi e je ka fi si osu kejo ka ti pe toni leta lejo ka le fẹju ẹ daadaa tori ni oṣu karun naa ni wọn ti fun wọn niwe ni ile wọn to n bẹ ni Berkeley Street ni Ikoyi ti ọba ti di ọba ṣugbọn ayẹyẹ igbade ẹ a n sami si ọjọ ti ọba gbade tọdọba a tun sami si ayẹyẹ eti a ṣe naa lo fi pe ọdun mẹtalelogun ninu oṣu kẹjọ o ni ọjọ kẹsànán oṣu kẹjọ naa lo pe 23rd anniversary ti
Ọlálúwà ọba Oríwánì Babátúndé Àrẹ̀mú Ọ̀làlẹ̀ Akíolódì First Olú Èkó Bàbá Fuad Kútéré Sàálògùn Bàjà ọmọ òṣágìrì gbágìrì ọmọ àyànfọ́tọ̀ bí ẹni ìrọ̀dé ọmọ ìjà rírọ̀ bá pẹ́ ọ ìrọ̀lá akí àwọn olórí náà wọ́n wá ń jókòó wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ àtàwọn ọmọ ọba tọ́pọ̀ wọn kò bá kẹyẹ àti wọn akí wọn lágbára ọlọ́run lágbára elédùmarè yóò máa dùn ní kò ní kan lágbára elédùmarè bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o lágbára ẹ̀yìn lẹ́dà bond lawa 92.9 a ń ṣeun gbogbo pẹ̀lú àṣẹ elédùmarè a kí gbogbo àwọn oníròyìn náà rẹpẹtẹ tí wọ́n wà bẹ́ẹ̀ a kí ọ̀gá wa director lagos operation màmá wa ọmọọba wúrà ọlá adégbòkè akínwọn bákan la kí gm wa general manager alhaji wahab alade akọsílẹ àwọn náà fojú pèsè síbẹ àti gbogbo àwọn oníròyìn lóríṣiríṣi tí wọn wà ń bẹ tí wọn bọba jó tí wọn bọba yọ tí wọn bọba kẹyẹ.

0: 20 Amoka Street. Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun. Gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout. Ewo Marua to nlo si Abana Jerol. Tabi te ba n gboko bo Abana Jerol ni ke bere. E bo le ni Daily Ara bus stop apa otun ile yasi. Number 20 Amoka Street. Daily Ara bus stop off Abana Jerol ni Ilu Ikotun Lekun. Ibe n baba gba wa.
1: Ero banisoro te le fi pe mi. 08062160859.
0: Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun. Moni ero ibanisoro wa ni 08068216859.
1: Iwo ta ti ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koloba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi ten wo to je pe ma se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati maran nipa tewe tegbo
0: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
1: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koloba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba tin rapere kekeke tete gbera bayi
0: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segban se doran ni to elomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si se ma so be sugbon olohun oba fe nikan se je nikan lo bo olohun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olohun ti ngba duwa a ti mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati rin dogun apan romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party yawo le lo ogun lo ni ogun mo ni olobo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olo ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese nkan to won oju olohun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
0: si number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abana Jerol Ikotun.
1: Lodo baba agba teni be gloju.
2: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
1: Etiti kole te ba ngbo lale ejide bendaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba te

0: gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: e tun ba te siwaju
0: kin lo ndo la mu kini iwo ti nawo lere aisa agbani lowo olodum ma jari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te ngbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o soro ngbo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugba iwo to ba won wa oju olodum to nbe lona to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olodum lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi ma pa sa tarun tan ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olodum oni so wa den ti o ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo titi ma bo sagbade we ma rubuta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won na ah baba won ni itowo la ma du obe a kin gokere ma dunu obe re wa ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba teni be loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ewa ke wa janfani ewe ati go gani afiji eyin na didi ke ma bo kino nse o kino yu elenu wahala ti damu olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olodum oni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba npi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olodum ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te nbe gi loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Ben baba agba teni be loju wa.
2: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
0: E ma le ti na wa be ti de bi kan le yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan laso eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
1: E wo maru to n lo si Abara Jerol. Tabi te ban gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo atun ele yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu ikotun leko mbi
0: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
2: 08068216859 08068216859
3: I'm marrying you.
4: Fela ni ke play.
3: O ti aso la fe.
4: Ibo bi ni ke play jo.
5: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
4: E pele o, kilo fa to tonu.
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
4: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
3: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodum da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

ko to le mi fe re o le sa gi logbe ko so je o le to si be aya fi ko mo ara pala kan si emi baba igi tolorun gbe oko arugbo ni oto fara gbogbo kan to je kule kule ninu agba re pata gbogbo esi lo gbe igbagbe to si la lafia ani ko ma bo latokere ki yawo re ma ke oni mesan mewa ko ma pa iwo e katapila de eko oko oke kini lo ma do inu olaje adeseye wole igba yi lo laade yiyi o de owo ni kan ko lo gbe ni fe o ani bo ba fun lowo to ba le soju se ile ni ile Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo gbogbo ba tin bo sa ti pe phone number won elori deri awokani titi e to ti disoro fa omo won ninu ile ni bi family de ninu wole ninu joko eyi te la wi gbole egbon won wa oruku ni da won la mu ni awokani ogugun ni awokara serase ni won o le gba pa won o le gbese eyin riro ni gbogbo ba ara riro won o run sun ni elori o ti ji lati bi ago meji la oru titi le fi mo ko tun ri orun sun elori aya ninu pipipi egbon won jagbe e ma so pe wa ala baba gba po wa ala ya gba po egbe won wa e wa gba iwe so fun won ke ba ti dodo wa ayewo wa ta se fun e si gba card wa pe pelete aji igara wa yo ma je a le fi aisan lo gba o di gba

tani o sa mo pe ju to wole iyan nu re tin be ni oku ni bota nbo ba ti bi pe yan gbegbe gbegbe tin fo mi o sa gba le e sa mo pe nkan rogbo ni soba olua rogbo e na e mo da wa si e ka waye e da wa si tomo tomo e da wa si taya taya e da wa si toko toko e je ka ju eni ti aye ri wa asita bon asita ofo mo ba wa ai mo ye gbogbo ni te n ba wa se amoye opolopo ndeju ala te je ko nipa lori wa be ya fe ma ka lori ore te se fun wa so re riri je ni bi mo se je to e je kenu wa ugbe so re riri mo ni be se n gbona ara ona yanu te nje mi ni ma se be fun wa so re riri na riri lo to je ni pe ba ti jade layo na la n pada wole e je ajo ni taye yi wa moto ni marimo e je ko mu ifasi si waju le wa e ni tabi ya mo ki tu e je kan gbe ka wa mo ni lori omo lori oko lori aya lori egbo ti se ti wa papa a ma dupe o ti se wa odise mo wa lowo teni eleni o si gba se wa se ta ba lomo wa odomo lomo se ka la le ko yin dada omo ki lo bu kekere wa won ni ko ni ra gba ko mo di o mo lawon baba wa wi ta ba foju ni wo ni si omo ti ri agbo omo ti dogbon mo o omo de ti mo gbo re daddy o di re daddy de je o omo to ye ka fun lo nje lagbo mejo si lesan to wo hanun ka gbo mewa ju ti o ri ka gbo nkan kan lena to wa ye bi water light to rawon egbe ti won jo nsere to se go ni lo begbe sere egbe to ri ba sere ti ya yen ba gbo nkan lena to bu fun se ya won ni bu fun omo kere pe awon ta bi se mode o bo ba so bi pe to ma se be gbe jeun to wa le to ba da ro ojo keji ko e ti e ni mo gba ti o ton lo ti o le duko be ko tori o bi mo de awon ara le gba gbe ni yeji o so ba lu si leta won re ti pe ye keyan o je nje aro so mo n ton yin o ti domo olomo baba ti o je ko mo wa domo olomo a ma ni lobo agbeyiga ogun ni foruko yin aya wa na o daya laya se bi mo fo yin pupo ju nigba koko yawo ba ri nkan fi sile to kan pa te wopo popo o ti e wopo ju papa bi lo lagbede bi ta wa yi okunrin ni e a ti jade le na ro monday o tun bi ale saturday ni wole iwo tanu tomo mi o da baba mi mo lori kini baya bi to ti sise nbe ni gbogbo eko lohun lori kusu eko iyawo si ibe ni yana paja ni ki lo npa ni lerin iyawo nbe ni yana paja o nbe ni kolinchi agbado alakuko moto gate ile ti e wa ni sango ma mo fo to ba ti jade lo monday o da le saturday ni wole iwo tanu to iyawo amo wo han e to ba ni se lowo ti soro aje ni omo wa gbon kan mo keji ti mo yi ade dugo lowo olorun ni se kojo alaje sebi kojo gbomule lanta kojo giriji kojo giriji loku ti kanu ku fi ngbera baba ji o je ka si ni wa tu ti ro mi le to ba di pe na se bota se ma poko ya na mo fe se hale pe anti mo ni na mi fi bo yi se fe ti ri eni ti yawo re sun labere mi dojumo ti won jo nbara won yi ka si ri mo si tu ile obinrin ta wi igbawo ni oni daya laya tori ta ba fi sile leni wiwe mo to nta gbe le leni wiwe mo to o ti daya laye ipe kan tori laarin odidi ose kan ti o si le o le je daya bi o ti fosu bi mefa romo lawon kan na to wa ta n pe lori tuuru legbe ogiri won so yawo yawo pe oko le iwa ni o ba ti ndowo oro le igbawo robo to nta won joko ti won jo mo to pere enu e ba mi ebu kini kan wa eyin obirin e mo yin baba alagbaje ba mu kini yen fun won bibisi e ba mi le fun won bibisi ni mo ba dogma ba kaja won ni wa gba dudu wa gba kara lomode fi fere eyan laarin le oja le firu mo de ma lo won si o won ta kini ni ayin mo se topo gan se ba n da bi pali meji be ni lo bi wa re yo fe ra pali meji kodawo pali meji pada o se won ati nbeleja aye die je en ma si nbeleja aye ko si ko iru eja mo se si lowo nbo ba ko na yo ti eja je olorun mo jaya wo daya.